0: lo pala seni mi daba e tura ti kotele pe gidi olorun ba ti gbe a o fa won tu ti gbogbo ti gbogbo oni ni awe odun kan pe meje to ba le sabi meje pelu ifosoke mo pala se ipile ogun aye re o wo lule Jesus.
1: Amen.
0: Wa mo eriwa.
1: Amen.
0: Jesus Oluwa wa.
1: Amen.
0: Oruko mi o yi pada. Apostle ati woli. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church. Land of Reality. Tolujo wa ni Baremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Mo gbadura aye ma dide.
1: Amen.
0: Wa jeyan.
1: Amen.
0: Wa jeyan.
1: Amen.
0: Wa jeyan.
1: Amen.
0: Wa jeyan.
1: Amen.
0: Ogo rajade.
1: Amen.
0: O de sebi oba.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Won so fun wa pe to ba ti wa nbadan iru ola to je Sunday to ba ti de ore meji agugu so pe on lo sebi oba awon ipade ma ni agbara sa eyan gboro ma miss e iru ola mo ti so fun wa pe ki olukuluku ko ni igbale ijabe tabi igbale to nlo ti iya ti je tori pe iya to je to gba mi sa asiri olohun be pelu awon woli re asiri ni ipade ola o se miss gbogbo branches wa pata iwo feti bale ta ba ti pari o ma gba address agbegbe to wa church wa to wa nbe o gba address e e gbo mi afi kogo re jade kirawo re o tan loruko Jesus o mari anuba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: Friday to pari ipade so ru alagbara ti a ma nse nilu fa pe to ba ti deberi ma mi si to su o ma ni agbara sa loruko Jesus o mari anuba
1: amen
0: iru Sunday ola mi wa pe o ma n wa ni Eko o ma ni agbara ago mefabo ipade ti bere gbogbo kibi to ba ti gbo mi to ba ti le wa ni church wa Seed of Christ Golden Church Sebi Oba Church o ti ma ri pe ajo ma connect papo ajo ma wora wa ajo rira wa ninu dingi ajo soro ajo gbadua mo fe ran awon ase oro kan sinu aye itare gboro yi pada egun aye re gboro pare loruko Jesus o ma ri anuba
1: amen
0: iya to nje yi o mo die opolopo ti gba opolopo ti mo ise o la ma le pelu igbale ti mo ni ko mu wa yen ah to ba se mi ni woni mi ba wo church iya bura mere ku water mi dani tori pe ti se ba de oju e to ba de bi to ni agbara ma ni ko gbe soke a ma da ina to ni agbara o mi ya ku lo mi lasan o ma du omi agbara a fi tu o sile ko le ku onu gbekun iya to nje omo re o tun gboro je enikan lo ma break e Abraham lo break ti le won iwo na gboro break ti family e ki iwo na bo ka won ran re bo ogbekun Jeremiah ni ori karun ni ese keje wi pe awon baba wa won ti se awon baba wa ni o won ti se won ko si simo kani pa wa ti an ba ji ese won bo bibeli wi pe awon baba wa ti se won ko se sima in to wa tele oda oni awa si uru ijiya ese won ah kari abaha taka ese yin ijiya ese to mo die to de nje loruko Jesu mo gbadura lati lo o ni je iya e mo
1: amen
0: ma gbo kan mo kan sale this is not punishment from God. This is a law of spiritual continuity. Whatever is not broken always remains. Ta ba ti mu kuro bo ti ma wa niyan. Mama yen ni me gbo nkan te wi. En ti mo wi ni pe ijiya yi ki se lati odo Olorun wa. Eyi je ofin, ofinne, ofinne o mo nte si waju ni idile kokan. Ohun ko ti a ko ba ti fotu tu ti a de parun o mo wa sibe sibe titi lai ni mo pase gbogbo to mo die to de nje iya e to de nbambe to mo re de nje iya e

0: ile kokan lo ni itan ti won. You have your own historical story. Ni family ti yin, I have my eyes. Bo se ni ti e le mi na ni temi ko de jora won eyin e wa so baba jagun jagun family yin e so itan e e je so temi e ri pe ko bara won mu to ba jora won die to fere ki se lu kana e de ayato ohun ayato so o ma n ba itan wa leyin itan te de n paun eh ajogun ba wa nbe ajogun ba lo ma n tele itan leyin ajogun ba ki lo ma n tele emi kan ma n barin emi buburu ni emi yen lo ma je ki nkan o sele emi ni leyin emi yen ma je mu awatele awon agbe kale yi o ma n so bi iran eniyan o se ri ati bi idile na bo se ma wa koda bi won ba ri nkan kan se si o ma n fa wahala ni iran awon omo it is bloodline so afi ti omo to bi oba leje to ba je pe eje lo ma produce omo yen ogun to nja o ti transfer si ara omo because awon kan no transfer si ara omo ti e so pe oluwa
1: oluwa
0: ma je mu eje yi
1: ma je mu eje yi
0: mi mo nipa e
1: mi mo nipa e
0: awon baba mi ni
1: awon baba mi ni
0: awon lo se

0: yi o ma yato sira family mi won e tete dide ni ti won ni ye won ki tete dide ise ti won ju be lo awon kan wa to je pe won ki ni aseyori awon kan wa se pe won ira le ile teri yen won ni ra tan ba ra won pada ta tabi kan gba lowo won awon ma so itan bi pe mo ni le ri oni le ri mo ni le ri mo ko le ri iru story buku wo ni yen be na la won daddy e na so iwo na se ba so nkan kan na idile miran oko wo ki pe tan ba ni oko wo to bu to se daada 5 years 10 years won ri won mo won ti gbagbe won ni iranti an ma pe anigba kan nigba yi alagbaje won ti kuna o won ton ma so fun pe nigba yi e awon kan wa se pe idile won won ijo ma daughter odun won ti ku so to ba ti approach 50 by aya won ti ma ja ah anilo ati gbadura awon idile miran wa to je pe won bere dada bo won pari e dada idile miran to ba ti travel lo sile oba won je mu kankan bo won je pe won egun idile won ni ena wo bayi so pe egun ile wa
1: egun ile wa
0: kini mo fi se
1: kini mo fi se
0: pada leyin mi
1: ori adua o jesu orko jesu orko jesu e mi mi wo
0: para dai
1: olu saba ya o
0: e wo de ma ko para sa da
1: ni se
0: o ma ni agbara sa so yi ko le ye igbale ti mo ni ko mu wa tori o mo die o ise woli awa la ma so fun e ere die ti mi se ni ko lo get igbale tutun rara iran woli lo ma ta fun igbale se mo ni ko lo mu lara ijabe to ti teori e bo mi ngbona lai mo ye igba oba mi ti mo teri lati se jibo mi ngbona o fe tiju ota re bo mi gbona o fe gba olowo iya yen a fe se transfer be ne ko na ko se kido ko na dawo ko bo se rinu ara o ti attack e peju iwo na gboro se giri ko de se giri yo ba wi pe e ko ta giri o gbera eleja ko du ode yan because any kankan already lati pe o fe gbe yo ba pari e won ni eleru la ko gbe bi to ti wo gbera ate eni ma o fe ba gbe ni to ba gbe bi to ti wo eni kankan o ni dasi ah o gbadua ani wa bo ninu e
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: je ki so iwa ego fun yi iwa ego ni pe o ma se kini o ma nti ran de iran iraju ni o ma travel ni a travel from father to son from son to another son from son to another son ho we be o duro pe jam alagbaya ti ku jam ba ku ke won e ku nti e o ma transfer e sa ni ayafi ti eje ba tan ni ran yen now to ba wan transfer be e ni part of in travel o ma travel ni pa eje number 1 yen number 2 o ma travel ni pa oriki number 3 o ma travel ni pa oko be ni so o joruko ni joruko baba re ni wa do ko baba e si so our travel nipa ti oruko number 4 o ma travel nipa adehun adehun tan ti ba se ah o ti ti romo bi abi ja lo bi bayi ta ba de be a so fun e pe ah to ba bi mo ododun lo ma gbe wa fe tutu o lo ma gbe afun dupe o to ba le ti nbo in bayi lo ma radani but ti wo dagba o wa born again o wa lo lo be mo ma je mu e de wa nbe so ti break e ni o ti break e now to ba break e kini e ti lase lori e na pe la dabi yo ba so pe adabi o je jogun lo bo wa sori bayi so pe egun ti mi mo die
1: egun ti mi mo die
0: to fa wa la sinu aye mi
1: o

0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Lone a wepe meje odara ko tawuli lore. Awon kan awon fe ma gba mo so fun pe be ba fe gba we emi loluwa ni ko gba we to ba fe gba we bi ba mi gba meje losu o ti da temi re ba gba ju be lo ago mejila ma break to wa lo bi se yes olorun ti maniyan re adua re gba loruko Jesu
1: amen
0: awon ti pe meje odun kan la lo 365 days la lo only on the 15th of August 2027 ki awe to pari agberu e ni 2018 gbogbo odun na la fi gba awe ninu e ni yowuro ti jade so adura yi o fe gbogbo e jade ororo kan be ta fi si gbogbo igbale ye lola ola ma ni agbara sa ise la la fe se gbogbo branches wa pata ni ise agbara yi lo ti ma sele awon eyan ja won segun iwo na gboro segun ha mo gbadua o di segun
1: amen
0: awon to segun lo nleri loruko Jesu o ma ra anu gba
1: amen
0: bless you woli e loruko Jesu wa ra anu gba
1: amen
0: olojo bi one one wedding anniversary mo gbadua fun yin e ra anu gba
1: amen
0: ojo ebi yin ojo ayo ni ojo gbeyawo re ojo ayo ni ayo ma wonu aye e
1: amen
0: yo ma ba ogbe
1: amen
0: ile re oni da
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: eje ki n ki awon celebrant number 1 olabode olapeju happy birthday to you olabode abosede happy birthday to you oyelola olasunbo happy birthday to you bamidele toye happy birthday to you sodiq karim happy birthday to you ati janet adefilakan awon mo se bi oba ni london niyan happy birthday to you loruko jesus e ma ri anugba
1: amen
0: eyan mo olorun ni london e ba mi ki janet adefilakan loruko jesus e ma ri anugba
1: amen
0: yo de dara fun yin
1: amen
0: e o de se bi oba
1: amen
0: o ya pede gbagbo re se mo orun ko ya ti mimo
1: amen
0: gba olorun ko wonu e
1: amen
0: o si se agbara
1: amen
0: o se tusile
1: amen
0: o se dande
1: amen
0: wa de meri wa
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: ba mi koju se nikan fi da loju bayi pe
2: gbogbo eyin ti e wa ni ilu Ibadan address church wa ni le ni ilu Ibadan gbare mu Idobi airport area te ba ti de abe bridge ore meji tabi Akon Filling Station ni waju Biri e kan so fo lokada pe en lo si church baba sebi oba to wa ni Idobi gbogbo eyin te nbe ni iye metu lati oje tabi bere egbe okada ki e so pe en lo si sebi oba oke aremo e ba wa nbe lati sango ewo moto tabi okada to nlo si eleyele e so kale ni police station te ba ti bobe e kan bi ri pe sebi oba le nlo gbogbo eyin te nbe ni soka lati soka egbe okada aba ode ni alafia block church e ti ri sebi oba nbe e kan bi ri pe sebi oba le nlo gbogbo eyin te wa ni apata te ba ti de dogo bus stop opposite Brent Somi omu yadun e kan so pe e nlo si sebi oba wa nawo be sin gbogbo eyin te wa ni ologun eru e kan so pe lo si capital bus stop ni ologun eru e ti ri church baba sebi oba gbogbo eyin te wa ni oyo e kan so pe lo si oyo tan e bere sabo ni ilepo alasaru e kan so pe church baba sebi oba le nlo e ri wa nibe gbogbo eyin te ngbe ni apete e so kale ni ibi oja apete yen e kan gbe okada eni church baba sebi oba to wa ni oladua ibe le nlo gbogbo eyin te ngbe ni olodo e kan de olodo garage yen e gbe okada tin lo si sebi oba gbogbo eyin te wa ni olunloyo lati olorun sogo e gbe okada tin lo si ladeko filling station leyin ladeko yen e ti ri church baba sebi oba nibe gbogbo eyin te wa ni muslim lati ori bridge muslim e kan gbe okada tabi moto tin lo ife ni koko all two inu ibe gangan ni ijoba baba sebi oba wa gbogbo eyin te wa ni moniya ni olukoju street opposite Ajorosun estate ni moniya yen e ba ti bole nbe ele n lo si church baba sebi oba gbogbo awa ta wa ni omiadio ni ilu Ibadan te ba ti de iyana ile baba Elijah Anigilade ni abara e so wipe e lo church baba sebi oba

ma bi o ile wo lo ko e mama ke mo woju en ti melegbe o le mama tu me o lo fi je pe adua taro yi sa adua kan ti ope mi ni pe ju adua meta lo leyin meta ta ma gba testimony meji nawo ma mama ba enikeni si awewa wa kigbe e ka wole eyan le lo church fun odidi ogbon odun to si je pe at the end of the day ko ni ri nkan fi han eyi mo ko ni ni eyi igbega ko ni faran oni mo fi ma so nkan if your church never change you change your church o si church ni jobo orun hallelujah bi church o ba yi o pada yi so si e pada it's not a sin it's not a crime elejo mo so re ti to si ni le toka si to se to je po re te n bara yin se ore very ore ka ore ran dan e ke pelu gbogbo agbara oluwa lagba yi lowo agbara to be bi aye mi sofo wa gbadun yen gan wa pe oruko Jesus

se mo gbadwa niyan eni suru ile awon abraham baba to bi abraham tera ni ko gbe nkan rese te ku e wa mo to tun buru nju ogun le won je ki omo ko ku loju e omo meta ni tera bi ikan ku loju e ara ni ku loju e eh o sin omo o bi abraham abraham na wa bi omo abraham na wa yagan ti olodo wa la muslimi ni mi kristeni ni mi odo abraham ni gbogbo ogun buku yen ti se esin kan ni gbogbo wo ba ni but inje je mo pe Isaac ri na ri asigbefo Isaac ni kan ni omo ti oja ogu ile baba re won gbefo won gbe sori omo to tun bo waju Jacob ati Esau won ja ogun ile baba won ku ni nigba ti farao beere lowo Jacob ni omo odun melo ni ah o ni mi oju 130 lo mi o ti e de lati inu odun aye awon baba mi ogun oje nsi mi asogun ile awon baba Abraham imo je yin ogbo tojo ori lo ni gbogbo eyin ti oro mi ba ye mo fe ko fi ogun ile yin bu mo fe ko gbadua bi kuku bi yiye lede lo keyo kan wa ke oluwa lagbari

0: Ola ni mo fe fun awon eyan ni Holy Communion mama emura ola Sunday niye and gbogbo sona church wa patapata lati se be patapata so gbogbo bi ta ba tin gbo mi isin kan pere la ni ago meje la si bere gba ti o ba fi di 11 ati mo wale gbogbo eyan omo Olorun lati 13 to 30 eyin mama mama eyin baba baba is our combined service ati ni gbogbo sona church isin agbara hanhan ni enikan ni bo wema wa lati iwo road e wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji nbe e je de agbara
1: oruko mi ni adiloju olawale
2: yes
1: mo wa for the past 3 weeks mo wa ni ilu ilesha
2: ilesha se be le ngbe ni
1: ibe ni mo gbe ti mo tin sise I'm a police officer and also
2: mo la won olopa gidi nbi mo la ma se nkan bo olopa mu oni
1: and also a pastor
2: to ni
1: from CAC
2: yes
1: so won transfer me lati Osogbo wa si ilu Ikire so bi mo se de Ikire mo de ti ma nwa si bayi le kokan tin ba raye lati Lesha so mo se de Ikire transfer to gbe mi wa oni kin lo se DCO DCO 2 so mo se de be mo ba lo mi be to tun ye oga to ju mi lo ko de possible kin le oga to ju mi lo kuro lori aga tin joko
2: o le die
1: so mo wa step down won ni kin se crime officer pe kin se ma manage mo wa se crime officer mo lo a week the following week mo ni oluwa to ba je looto lo pe mi wa si bi gbaye mi fun mi be so the following week bi transfer se gbe n to wa nbe yen niyan o gbe lo si mo ko tun won ni ko lo se training ni Jos so what should happen mo wa lo boga mo ni oga since the transfer ti gbe ni lo let me occupy my space o ba ni no o ni wa to do so awon eyan ni kin pada lo si Osogbo mo ni no mo ni to ba je to mi ni Olorun yo ja fun mi yo si gba fun mi so mo ba joko mo ba champagne so that following Friday o ni 7-7 bi mo se try gbiyanju lati wa si 7-7 niyan but aye ha 7-7 yen awon court na won tun ma se activities so pe won ma nda duro so aye ha fun mi lati wa so mo sha struggle by 11:30 mo sha snap mo sha waye wa igba yin mo ba iranse Olorun to ti London wa ti won sise lowo
2: minister
1: so bi mo se duro sita mi rai wole mo mo sha struggle mo ri ororo gba mo gbo ororo meji so by the time te presi ti won ni ka break mo se ja kan ninu ororo yen niyan mo damu mo fi anoint ara mi
2: e damu Anya ya balabada shada
1: mo fi anoint ara mi mo luwa da eto mi fun mi ja fun mi so bi mo se ma de ibi ise pada mo ni oga mo confession alaye awon ise ta ti se ni oko pe ni you come at the right time sit down so bi mo se joko ni yan oni we oni ohun o disturb we o ohun o je ota fun o pe since to ye pon gbe o wa ni pe bo n se wa yi pe ohun o fe ni ikusinu pẹ̀lú anybody torí máa yẹn náà sẹ̀lẹ̀ náà ni wọ́n so wọ́n dẹ̀ gúdù náà dúrà so olóhùn fẹ́ ní kò sínú pẹ̀lú anybody so ó ní dá if that should be the case by Monday go and occupy your
2: space na wẹ̀ ibi tí ayè rẹ̀ há sí bí agbára sàmì kọ́nà kọ́ pàjáde bá ẹ kígbe olúwa gbẹ̀tọ́ mi jáde
0: ogbe yin odo jesu e ma mura le convention yin next week ni ojo ose tin bo lati ojo thursday friday saturday lagbare ni to ni aye atorun ose tin bo lohun gbogbo eyin odo jesu ibe ni weje wemu gbogbo ojo meteta ta wa nbe bi oluwa se nbe ati ni gbogbo sona church gbogbo eyin odo christi e ma mura le o is our youth convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye arise and shine your light has come convention 2026 engineer
3: oruko mi ni ola itan abiola mo wa lati olodo ore tolorun se ninu aye mi mo ri odidi eyonu
2: e ri odidi eyonu
3: mo ri odidi eyonu tori ni shop mi ko si nkan kan sugbon ah iriru olorun yi ri o baba mi so pe ka lo padi enikan ti o mo bo wa.
2: Yes, na we adura ti mo gba laare ni enikan ko sami ose lo pade ti e. Sida
3: aso school ni mo nta sugar gba ti o ba ni ka mu kan mo kan ni mo se bere si teyin nu
2: en teyin mo
3: be ni sir ati ogede dodo ni mo se bere si taba yi o sa fe se be ni kan se wa nu ni last week to ba pe so le mo fun yin loja mi ne mo fun mi mo ni bi elo mi ne be ba le fun mi ni 2 million o lo mo
2: oja bi elelo
3: 2 million
2: eyin na da mo ngege 2 million eni 2 million
3: bo se lo mo ma fun mi lo 1 million nu
2: o lo mo fun yin lo 1 million
3: be ni sir lati jo last week to ti bere si fun mi tin ba ti gbe de shop bayi ba ti o ba fi pe week bayi olorun ti ta n ba ti ni olorun oje kunle pafra olorun de fi wa laye re
2: kini n gbe fun yin
3: ah
2: ojawo
3: oja 1 million eyin ni
2: eyin agbe oni anawo e ah ah oluran lowo kan taye ni se otito nawo e ko re nje omo ja oja 1 million 2 million fun won fe ma bo niyan bi n ba gbo ti ami e ju ten tin be legbe re pelu oni communion bo ba ti gba boss ti gba sasi ami julo eni ti omo bo eni ti o fowo sanu e eni ti o foja sanu e loju ti bo ni ko je de bo ekibe eyin olore mi ibo le wa e pade mi lose yi imi to nbo e wa mo tata atata tire ni e se ni lagbeja in Jesus name e gbo ta lokan nu le mo be gbadura fe yin to kan gbogbo n to ba le na waju fokan si gbogbo n to ba fe ko lohun ko fowo kan fokan si oja to fe lo fo bere bayi bayi lo nu wa wi angeli tin ba mi sise mo ran onise lo si gbogbo ile je ki ya to ko bere lato ni lo fun aye baba mama yi in the name of Jesus Christ wa fun mi ni testimony ma fi number mi si ta te share testimony ti na si tori pe yo mo kan o ni o le gbo te nikan ki won mo gbo ti e na gbogbo eyan mo lohun fe ba wa dasi emi fe gbadura fun yin eyin te baba ndasi o ko yin nikan mo kan ni lo pe e fowo mi polowo lori radio e fowo mi tesiwaju ateyin te ni ida mewa ati ore any amount to lohun ba fi si oni iba se 5000 lo fe bi ba wa sponsor iba se 10000 iba se 2000 any amount ateyin te ni ida mewa ati ore mo fe gbadura fun yin ka tun fi se tola ka wo enawo siwaju bayi loluwa wi o tun ba won raun mo bo ti wule ki ko le to wa mo ri ona abayo o ti ribe Jesu Oluwawa account number church ni 2017 42 90 47 2017 42 90

ipin ogbebo oye ori kadara ye ba ti waye pari laari amo keda omo wa tori be ko sun tetere ninu igbiyanju en la se yori wa eja mo gbiyanju beyan ba sun to ji to tu rojo tutun mi na li safihan wi pe beyan o bayi ti lo ise o ti itona nu wo to ba lawon igbese tutun to ba ye ka tu gbe loni eja se be ka gbe o aku weekend ini lojo saturday ojo keji le ni ogun oshu kejo odun 2026 baba fendo de iwe iroyin ojojumo wa bi won tun se jade laaro toni tin se ojo saturday na latutu koroyin wa o wa ka si yin leti gege bi ise wa lara seta agba ni le ise radio 32 fm 94.9 jupe ka derin posunu ka munu yin dun ina ni wipe ka moje ti yin odi si gbogbo bi nkan tin lo lori laide nigeria ati lagbaye gan lapapo awon awe iroyin ohun tutu bode o a si tun mo wonu re leye kankan ejeje lati mo wo ki won kan si a ki won kan si bi ki eyin na tun mo teti gbo gbogbo bi nkan tin lo ibi aboro orilede nigeria de olu sola omo momo lo ko mi agbenso yin nu ti e retire laaro eni titun se ojo weekend saturday 44 minus 4 40 na ni o mi e fo o ora eja mo wonu awon oroyin ohun tori laipe laijina a mo lanfani lati tun mo gbe amofin wole yomi ogunlola to je pe awon na ni won tun mo ba wa pe kelu awon iroyin ti a ba tutu fakoko re yo laaro toni boro basiri loju tian loju opo facebook 32 fm 949 feyin e te ba ti debe e wo e pin e like re eja won tin be loju opo ti yin na ri wo lori YouTube na e wa wa debe 32 FM 949 feyin e ti le mo gba wa lori Radio Garden MixLR lowuro oni opo we iroyin lajo wode amo we iroyin punch gbagbagba ina lo duo ti mi laaro yi we iroyin ti Vanguard ajon be lapa bi na ni iwe iroyin ti This Day ajon be nbi ni o be na la mo wonu gbogbo e leyo kankan ejeje to fi mo iwe iroyin ti Nigerian Tribune nibo ni ka ti bere ibo ni ka ti bere oda agbera so lati ni we iroyin ti punch lowura oni gege bi won tun se ko awon iroyin ohun e na lati mo safayo re ninu we iroyin ti punch lowura oni gege bi iroyin ti foju lede oda ninu we iroyin punch awon iroyin kankan ti won ko be won ko lo ni gidigba ojo bi agidigba amo bo loro ti je eja wo awon oju iwe ohun ninu we iroyin ti punch loju iwe kerin iroyin ti won ko to fe to bi julo ninu we iroyin Saturday Punch lo wuro oni won ko akole ohun won ni bi ojo naira ti ro ni ipinle Osun naira mo oro ju egbo o won pe bi egbo oselu APC akodu bi won ti fonwo won ko owo kan be owo ohun je 100 billion naira labe iroyin ohun awon kan toro soju won gege bi iwe iroyin Saturday Punch ti gbe o loju iwe kerin won ni enikan ti o je ikan ninu egbo oselu APC nipinle Osun o soro oni a ohun o fe riru fe owo ohun ri laye ohun o lati gba ti won ti bi un saye oni e wa wo owo owo re sikisiki mami ori owo to je wi pe ngba awon sapapin re ton oni ni awon ijoba abile kankan pe awon kan ti e tewo gba owo to je bi 500 million naira 500 million naira

Diego oni nigba awon pe owo tan gan pe leyin ti eto idibo to se be to tenu bepo oni nje je mo pe owo to si nbele owo ohun si to bi billion naira kan e to je pe nbe ni ile olori egbe awon olori egbe ni ipinle osun enu mi ko size enu mouthpiece iko te ba denu we iroyin Saturday Punch koda ni waju we iroyin ohun e ri bi won ti ko be pe ojo naira ro ni ipinle osun odo oju iwe kerin Saturday Punch kin ko lapa be kin tun lo si abe iroyin ohun ni bi o ti jo pe lori oro eto dibo to waye ni ipinle osun na ni eni ti o je oludije labi ase egbe osun si All Progressives Congress APC ibe eto idibo to waye ohun loju iwe keta ti nu iwe iroyin ti Punch won pe won ti n pe fun alaafia o eja alaafia o joba ejogun omi oye bami ji soro e lo gba mu loju iwe kerin Saturday Punch ni ipinle osun na mo si wa in ti ko nbe iroyin ni nfa mi laso loju iwe kefa won pe ajo EFCC ajo to n gbogun ti awon ti won ba fe lowo ilu ni ponpo lorile ede yi sowo ilu basubaso lori oro egbe asuwon ohun ti pa asuwon ijoba apile osun lojo kini ana won ni tele ase are tinubu kin lo pada wa sele won ti pada si asuwon ohun won ti si ile o egba mu loju iwe kefa inu iwe iroyin ti Saturday Punch oda tako ninu iwe iroyin ti Saturday Punch eja tun denu iwe iroyin Saturday Tribune loju iwe kakandi ni ogun ati iku o ti awon oro kan sita o fejo bi ogunlu tu oro ta lo lori taba are orilede Nigeria Re Bola Tinubu lori oro o se subsidy ko se subsidy owo iranwo ori epo won bi atiku ti soro wipe sare Tinubu na ni o lo mo soju wa mo soro nibi eto ti o waye to je ti awon olori orilede ti o si mo soro lori awon ayipada eto oro aje to de ba isejoba re papa julo eyi to ni se pelu bi won ti safayo owo iranwo ori epo subsidy atiku soro ori are Tinubu se pe mo leyin le da gbogbo awon nti nsele lorilede Nigeria eyi to ni se pelu bi owon gogo ti gbode kan e mo pe sejoba yin lo da le ni won ni kin lo de tori be ti safayo subsidy owo iranwo ori epo ina ni iroyin tun sumo owo waju nbe o nibi atiku ti soro pe ele yo subsidy amo se bi awon owo kan na si wa eyi to si n lo bi trili lori 7 trili 8 trili eyi ti won pe ni owo kan ti won san fun oro to ni se pelu oro agbara abo re energy security kon pe se bi owo ohun won si n so awon owo kan na labele be ba yo subsidy be ba yo subsidy ewo tun lowo ohun ni bi o ti ja wi pe atiku o soro lori oro bi won ti safayo owo iranwo ori epo lorilede Nigeria ngba mofin ba de a si tuperepere oro hun sowo waju si ni oju iwe karun lori oro abo awon senator lekun ariwa orilede Nigeria to fi mo egbe afeni fere won so oro oni lori oro abo e mo ja sunle e mo ja dake oro abo omi re omo ti to lorilede yi bo ti jo pe omi ohun si nru oro abo won soro lori re oni eja si gbegbe se o ki abo le peye fun awon orilede Nigeria lagba ati lomode ni oju iwe ketala Saturday Tribune 32 FM 949 fe yin e loju opo Facebook te ba de be ma pin gege bi oro tu foju lede lori oro abo ina ni o ni joba bile ti Sokoto awon ti e pe won ti gba won ile kokan ti pa lori kini lori oro abo npe awon agbegbe ti abo ti me to je pe akolu n waye lemo ana awon ile eko ti n benbe won ti gbe ti pa ka won tun le tubo boju to awon agbegbe ohun oju iwe ketala gege bi ijoba ipinle Sokoto bi won ti foro lede edeni iwe iroyin Saturday Tribune e ba nbe ni oju iwe karun Saturday Tribune na si re o oni awon awuyewuye kan eyi to si be si n tele bi gomina Ademola Adeleke bi won ti lo re si abewo
si aro rile de Nigeria re Tinubu ba won kan ti be si nsoro pe ah se wipe boya gomina Adeleke won pe teperu lati darapo mo egbe oselu All Progressives Congress APC amo o afomo oro jade loju iwe karun Saturday Tribune nibi igbimo to nboju to oro ipolongo ibo fun Adeleke bi won ti so wipe o ti o gbogbo den si pe den talk si pe ti won song ike won suuta o seri abewo ti Adeleke to lo re se si are Tinubu abewo eyi to tona na ni leyin eto idibo ti won se ke ko ni kankan se pelu wipe gomina Adeleke yo darapo mo egbe oselu ti All Progressives Congress APC eja kuro ninu iwe iroyin ti Nigerian Tribune ka lo sinu iwe iroyin ti Saturday Vanguard ni oju iwe kewa oro osuna re pe awon omo orilede Nigeria o ye ki won wo ohun to waye ni ipinle Osun gbogbo bi eto idibo ohun ti lo ki won wa safayo awon ohun to ye ki won mu gege bi ohun ti won yo lo lodun 2027 awon agbejoro ati awon ajafeto omo eniyan kan soro won ye wo gege bi won ti se afayo awon to ye ki awon orilede Nigeria ki won mu ninu eto idibo na won ye wo bi awon omo ipinle Osun bi won ti jade ni ketiketi lati wadibo ati wipe won ni bi awon kan ti gbianju lati lo agbara lati oke wa to si je pe won ba awon omo ipinle Osun won ba won le emi ko mo so Saturday Vanguard gbe eba loju iwe kankan di ni ogun ninu iwe iroyin ti Saturday Vanguard a doju oja ngba ba toju oja de a jise kan pataki tin be waju wa lati be a mo gbe amofin Yomi Ogunlola wole 32 FM 94.9 iroyin baba fendo ina le ngbo an padan bo

0: feju woja wanri bendeke obun woja pasio sio obun sio sio ni o re wa feju wole se bi ton jale si ohun wa bojumo o ti di wa odaran ni ipinle oyo ka jewi ole suku agbado ora omi ohun be babo le soju titi lai bikita ka dale soju agbara lai nani akoba ti o teyen eyo ayika tun mo toni toni ohun agbegbe to dun wo ni mu idagbasoke bawujo ajo tin receive owo fun ofin ohun igbofinro ni ipinle oyo oyo state rule of law enforcement authority nketata o aja ti o sonu ni ki igbofiri olode
1: To survive the Nigerian economy, you have to be strategic about getting the right funds at the right time. Do you need a quick and easy cash to support your business project? With Grooming Microfinance Bank Loan, get your loan in 48 hours and easy repayment plan. Enjoy better money at 3.5 interest rate for 1 to 12 months. Activate SME loan bundles below 1 million naira at 4% interest rate. 1 million naira to 4.9 million naira at 3.5%. 5 million naira and above enjoys 3% interest rate. Our salary advance loan packages. Institutional loan for company and staff at 3%, while non-institutional loan is 3.5% per month. Repayment is within 12 months. It gets better with interest waiver for early repayment, 3.5% per month for 30 days and 90 days on overdraft. For more information, call 070-731-35538, WhatsApp 090-879-6624, website www.groomingmfb.com. Walk into our office at 160 Ojo UI Road. Olor Robot Store, Ojo Ibadan.
2: Terms and conditions apply.
3: Home is where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
4: Shared meals like delicious jollof and chicken.
3: Made with Onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofo oha, efo rivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with Onga.
5: That's why we say let's go home. There's food at home. Enjoy the taste of home with a newly improved Onga chicken flavor cube.
6: The taste of home.
7: Ṣé nílé ẹ̀bàdàn náà ni a ti gbẹ́sọ tó dúró rekete báyìí? School uniform, sportswear, àti general wears lóríṣiríṣi. Wọ́n gbẹ́ tó dúró tán tó dàbí tòkè òkúni. BK monogram and printing. Ẹ̀kú iṣẹ́. Ọjọ́ ti pẹ́ tá a ti ń wárú eléyìí nílé ẹ̀bàdàn. Ká fi logo sára uniform school kó mọ́ dàbí blue bala. Bóyá uniform iléeṣẹ́ ni àbí sportswear lẹ́yìn tí ẹ fẹ́ rán tẹ́ dẹ̀ fi logo school yẹn sí. Ká fi picture dára sára aṣọ lóríṣiríṣi. Iléeṣẹ́ BK monogram and printing. Àwọn gangan la fi rán. BK Monogram and Printing sara oto akosemose ni won won kale ka si Uncle Joe Building legbe Fidelity Bank Uncle Joe Bus Stop Mokola Roundabout Ibadan 0803-643-0813 tabi 0812-984-9304 anwa akosemose ti lo ni le ise BK Monogram and Printing beyin na badara yin loju e kan si wa loni BK Monogram and Printing e gba fun oga ni wa
8: Ma wo mi bi mo se fe yin
9: mo n ba ka ti tu efe
10: 32 FM 94.9
11: E kaabo pada e se adupe pe e se wa nbe ti e ngbo wa ife te ni si wa lola olohun oba ife ohun oni kan 32 FM 94.9 baba vendon te si waju Koto di pe amogbe amofin Yomi Ogun Lola wole laaro yi eja sarejo ise pataki yi egbe awon ikan shanko shanko ni Ibarapa ICSF loni tin se ojo Saturday ojo keji le ni ogun osu kejo odun 2026 won yo se eto kan to je ayeye ati igbalejo to si je asekagba ayeye ibu ola fun awon omo Ibarapa lokunrin ati lobinrin ni gbogan igbalejo damola event center ni dojuko ile eko ti baptist grammar school to wa ni popona lalante ni orita eruwa nipinla oyo bere lati ago mewa owuro onina ni gbogbo eto yo ti gbera so eto yi na won wa gbe kale o lati mo se igboriyin fun awon omo Ibarapa lokunrin ati lobirin ti won lamilaka ti won sin ko ipa to lorin lekanjeka laarin ilu awon ti won di ipo lori mu leka eto eko ni leka eto abo ati gbogbo awon ti won lowo ninu idagbasoke orile ede Nigeria lapapo ni bi o ti je pe mama omowe adenike ayobami fashina MNI. Àwọn náà ni wọ́n jẹ́ olórí àwọn òṣìṣẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọn yóò lè wájú àwọn tí wọn yóò mọ̀ bọ́lá fún níbi tí ayẹyẹ náà yóò ti wáyé. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún jẹ́ wípé àwọn àlejò pàtàkì wọ́n tún wà ní ìkalẹ̀ báwọn náà ó ti mọ̀ tẹ́wọ́ gba àmì ẹ̀yẹ tí wọn yóò sì mọ̀ bọ́lá fún wọn. Níbi tí a ti rí Major General Ayobami Fadairo tí wọ́n jẹ́ General Officer Commanding 82 Mechanized Division ní iléeṣẹ́ ọmọlógun torílẹ̀-èdè Nàìjíríà, Nàìjíríà Army. Bẹ́ẹ̀ náà Honorable Justice Yemi Silbana Adekunle tí wọ́n jẹ́ Oyo State High Court of Justice. Ọ̀jọ̀gbọ́n Peter Olamakinde Olapegba tí wọ́n jẹ́ Vice Chancellor kẹrìnlá fún Fásitì Tìlú Ìbàdàn. Ọ̀jọ̀gbọ́n Ọlárewájú Adémọlá Ọlaniyan tí wọ́n jẹ́ Vice Chancellor Emmanuel Alayande Fásitì Ọ̀hún tó jẹ́ Fásitì ti Education nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ọ̀jọ̀gbọ́n Akinola Kende Akinlabi tí wọ́n jẹ́ Rector Ọ̀yọ́ State College of Agriculture and Technology Gbọ́ra. Engineer Olufemi Emmanuel Dare tí wọ́n jẹ́ Federal Controller of Works Lagos State. CP Ahmed Sule tí wọ́n jẹ́ First Communication Officer ní First Headquarters nílùú Abuja. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mrs. Fomilayo Bosede Akintunde táwọn náà jẹ́ Registrar Adeseun Ogundoyin Polytechnic ní Èrúwà. Mr. Jacob Olusegun Olaiwe wọ́n wà ń kalẹ̀ láti mọ́ gba bí wọ́n ti mọ́ bọ́lá fún àwọn náà tí wọ́n jẹ́ Bosa Federal College of Education kíni. Bẹ́ẹ̀ ni Mrs. Adéjúwọ̀n Bọ́lá Tító Shekina tí wọ́n jẹ́ FCA Bosa Adeseun Ogundoyin Polytechnic ní Èrúwà. Àtúrí àwọn akọ̀wé àgbà Permanent Secretaries níbi tí a ti rí ọ̀mọ̀wé Mrs. Kafilat Adefunke Amzat, Prince Imran Adegoke Aderele JP. Bẹ́ẹ̀ náà ni a rí Mr. Muyiwa Sunday Olagoke, Mr. Zakios Olawale Olaniyan tó fi mọ́ Mr. Biliaminu Oketade Aderintọ. Bẹ́ẹ̀ náà ló jẹ́ wípé Mr. Oluwatosin Adekunle Aderibigbe àti ọ̀mọ̀wé Mofoluwake Moriyike Ibitoye. Àwọn náà wà ní ìkalẹ̀ láti mọ tẹ́wọ́ gba ìbọlá fún. Bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ pé àwọn ọ̀tọ̀kùlùlù àti àwọn ìgbà ojúmọ̀ tó fi mọ́ àwọn èèyàn pàtàkì wọ́n wà ń kalẹ̀ níbi tí ètò náà yóò ti wáyé o. Abẹnugan ilé aṣòfin ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó fi mọ́ àwọn ọmọ ilé aṣòfin náà ni wọ́n retí níbi ètò náà. Àwọn orí adé yóò wà ń kalẹ̀ àti àwọn ìgbà ojúmọ̀. Ẹgbẹ́ ti ICSF tí wọ́n jẹ́ ẹgbẹ́ àwọn ojúlówó ọmọ Ìbàràpá lọ́kùnrin àti lóbìnrin náà ló jẹ́ ẹgbẹ́ èyí tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti túbọ̀ mú ìṣọ̀kan gba Ìbàràpá àti láti túbọ̀ mọ jẹ́ kí ìdàgbàsókè ó wà ní àwùjọ tó fi mọ́ títọ́ àwọn ọ̀dọ́ sọ́nà lọ́nà tó tọ́ káwọn náà lè ní ọjọ́ ọ̀la rere àti ìtẹ̀síwájú Ìbàràpá lápapọ̀. Bí ẹ bá ń gbọ́ ìròyìn yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ka ilé tó ń bójútó ọ̀rọ̀ ìròyìn tí ó ń jáde síta nínú ìgbìmọ̀ èyí tí wọ́n gbé kalẹ̀ nínú ẹgbẹ́ ti ICSF tó jẹ́ ti àwọn ìkan ṣankú-ṣankú ní Ìbàràpá ọ̀hún iná ni wọ́n ti ìròyìn ọ̀hún síta. Bàbá Vendor ń tẹ̀síwájú 32FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀ lójú òpó àti ní amòfin Yomi Ogunlọlá tí wọ́n ti ń bẹ ní ìkalẹ̀ pẹ̀lú wa. Amòfin ẹ kú ojúmọ́ o àsìkò wíkẹ́ndì.
2: Thank God it's Friday.
11: Saturday láti bọ́ sí amòfin.
2: Thank God it's Saturday.
11: Àná dùn gan nìyẹn o.
2: Ó dùn gan.
11: Amòfin ẹ mọ́ ń dá lọ ṣe fàájì ni.
2: Ó má wọrí màá gbé ẹ lọ.
11: Ó dà ẹ kó ojúmọ́.
2: A kú weekend mo kí atọ́kùn. Mo dẹ̀ kí àwọn aráalé.
11: Ìwé ìròyìn ó tún kún fọ́fọ́ láàárọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti jáde lẹ́yọkọ̀ọ̀kan ìjejì àmọ́ àmọ́mú bí ó bá ti ṣe súnmọ́ àwọn aráàlú tó bí àwọn ọ̀rọ̀ ń ṣe jọ jáde náà ni. Ẹja kọ́kọ́ ti ọ̀rọ̀ tó jẹ́ wípé gbogbo aráàlú ń lo taba ká ti ibẹ̀ mú ròyìn ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú yíyọ owó ìrànwọ́ orí epo èyí tọ́rọ̀ ṣe bí ọ̀rọ̀ láàrin ẹni tó ti fìgbà kan rí jẹ́ igba keji are orilede Nigeria Atiku Abubakar to na si tun je oludije sipo are ni be eto idibo gogogo ti yo waye lodun 2027 ni bi o ti soro kan wi pe are Tinubu bi won ti safayo owo iranwo ori epo ina lo ti mu ki awon enira ko de ba awon orilede Nigeria leka eto oraje bo ti di wi pe nkan fe won ele won iyun won oni ko seyin bi won ti yo owo iranwo ori epo ngbo soro si owo waju to salaye oro ope bo ba se wi pe awo orilede Nigeria bo n ba le je are ni igbese to won o ba gbe ko ba yato si eleyi ti are Tinubu ti won gbeun oni o le mo jo bi igba won da owo iranwo ori epo pada loni san be o amo yo won koko gbe awon igbese to ye ki won gbe ati wi pe o ti abati ewa wa ni pe a nso wo iranwo ori epo oni awon ti won je kini ohun ti won ko omi gege bi won ti so pe in lo fa ti won fi yo in lo ye ki won gbe igbese lori re o tu wa daruko owo kan e ti won pe ni security energy security npe owo ohun tri kini kan 8.7 kini kan trili 7. kini kan trili oni se se wi pe e si papa nso wo iranwo ori epo ina ni tawon omo orilede Nigeria ti o si je wi pe awon de won mu omi gugbona oro owo iranwo ori epo ti won yo won amofin oro lati ku so le bo se je pa re Tinubu na awon si nduro lori awon igbese ti won gbe wi pe be ba se wi pe won yo owo iranwo ori epo ni se moye ta si mo san lori owo iranwo ori epo orilede Nigeria bo lo ti ri loju ti yin amofin
2: e se won tokun sheri oro po ninu ibere te bere yi ma wa toro gafara nitori pe ohun gangan ni the main issue nisin ma toro gafara ke je kin fi pele pele se alaye to wa lori oro na alakoko gbogbo awa omo Nigeria la n pariwo ani campaign ta bere yi issues awon ohun to kan wa gbongbongbon ohun ni ka ma fi campaign ki se pe ka lo si campaign ka ma lulu ka ma jo awon nkan ijogbon to kan wa ohun ni ka ma so emi o ro pe leyin ta won presidential candidate ton ti lo sign peace accord pe campaign yi o ko ni si wahala o se mi lanu pupo wi pe APC won react bi won ti se react si oro ti ati ku so ti won bere si nbu iru yen ko la fe ati ku so yi ti ohun ro yi pe o ma je alternative ni ta won ba wa ri pe alternative to profile pe ko ri be awon na wa gbe counter argument ti won jade lai se ebu lai si gbogbo rogbodiyan to ma ntele oro politics wa tele emi ro pe intention wa tabi sign accord ni en elekeji e je ki mu yin lo si inu iwe mimo itan kan wa nbe itan Ahab to je oba Israel nigba kan o wa fi ti party kuku o fi gba ile ikonu awon omo ilu e iyawo e Jezebel ohun lo ti leyin to fi seru nkan ibi to se yi won wa gba ile yi nikan won tun wa pa Ahab Olorun ba binu lo ba ni bye lo ma ri fun Ahab amọ ngba ti Ahab gbọ iwe mimo ni o da eru bori o repent o de bere si nbe Olorun awa gbọ ninu iwe itan yi Olorun wa ni Ahab fun nkan to wa se yi o mo yi oro mi pada pe ogbon ti mo lo ma sele le lori mo ti si waju fun e ti olohun ba le yi oro ara e pada tawa ni awa eyan se ri economics ko ki se static science ko se rigid science o ma n change ni bi awon nkan to n sele ni ilu mo ba ti se n sele iru market forces ni o abi a get new information ni o abi crisis wa ni ilu ni o a le ti se ofin kan tele tele igba ta wa ri new information yi ko si nkan to ni ka ma yi pada o dabi battalion commander to n ko 1000 soldiers lo soju ogun won wa rin lori oran kan lo nse no bere si ri landmines won ti rin 50 kilometers about 200 soldiers ti ku ologun commander o ye ko wa ro pe ah a ti pade landmines bi mefa lona ninu 1000 soldiers mi 200 ma ti ku nu won ologun commander o ye ko pada seyin ko ni e duro eyin boys e je ka ro kini idada boya a ma tun lo yi ona wa gba ni awon ota ti le landmines ohun ni atiku n ba tinubu so lo n ba won omo nigeria so nsin now igba ta ma yo subsidy kini jogbo ta la ri owo goboy la nu awon eyan de nji ni igba ti tinubu de to yo subsidy otito ni gbogbo awon presidential candidates na no just saw the same thing bo o ye ka yo subsidy nitori na a le ba tinubu wi pe o yo subsidy ngba to yo amo pelu awon information tuntun ta ti wa ni sin o ti wa je ki ijoba le tun wa joko kon wa ru oro na wo pe eduro igba ta yo subsidy mo ro pe nitori gbogbo awon eyan yi awon eni bi awon ota ilu ton ji owo igbe ohun la se yo subsidy but e wa wo nkan ti subsidy ma wa dale gbogbo awon ile ise to nsise to employ awon mo wa gbogbo awon bere sin ti lekun won ti relocate lo si ilu mi gbogbo awon nkan ta awon eyan ra ni rowo irose gbogbo e mo lo ma ti gbo lori e wo cement e wo block e wo paint gbogbo nkan to fi se construction to employ a very large chunk of our population gbogbo e lo ma ti gbowo lori construction lo ma lo bo se ye ko lo mo unemployment lo ma de wa nga bayi awon agbe ton se ounje ton gbe ounje to je pe tele tele owo irorun no fi n ko oja won no n ko wa si ilu to de n ta lowo poku poku nisin airowo moto o se lo n je ki gbogbo oja baje soko gbogbo ile ilu wa ye ki joba wa rowo e wo oro ile se o digba tawon eyan wa ba lo bere si n ko le sabe bridge to lo n ko pa ko sabe bi tori ile o se gba mo gbogbo landlord lo tin gbowo lori ile kawon na le ri nkan je mo ro pe leyi ni Dangote tabi eforiji mi Atiku lo ro pe e wa o ta ba da subsidy pada tepo n ta fun 100 naira per liter awon ile ise to n ti lekun won ma pada wa si ile ise won won tun bere si sise pada gbogbo oja to n gbowo lori gbogbo ya bere si wale awon to n gbowo lori ile to n gbowo lori ounje won ni ri justification lati se be mo eyin ni ta ba pada seyin ta ba da subsidy sile de baba o le lo se mari tori owo ta wa n gba lara subsidy yen ohun la wa nno si hospital ohun la fi lo nra compressed gas vehicles ohun anise te ba da owo yen pada subsidy pada awon eyan ni sick ki lo nje ka awon eyan sick ironu ohun ni number 1 bawo ni sese bawo la awon mo se je bawo na se mu ti aye irorun ba de ba awon eyan e ri pa awon eyan oni sick ti aye irorun ba de ba awon eyan toko ri sese ti awo ri sese won ni sick to wo moto ba lole eni to n gbe sokoto to gbo pe ise wa ni sanfara ko ni ni lara lati wo moto lo gba ise yen nitori na emi o fe ki ijoba Bola Ahmed Tinubu kon mu oro yi bi won ti se mu yi emi o ba gba won ni moran kon da special panels kon sile ko tun wa review oro subsidy yi pe ngbo se bi owo subsidy a tun first fi subsidize awon kankan ni abi biru health biru education biru transportation biru housing ani boya ta ba da pada atele ma need lati se gbo ita la fe tun ma lo se yen mo so it remains subsidy ikonu awon to nsoro fun atiku o te wa gbe one very brilliant analysis jade lori bi won ti se fe se oro subsidy on na won fe da pada won ni subsidy atijo yen awon marketers na nko fun ohun lo fun won laye ta fi ra won ton ji owo bo se won won o ni sugbon ni sin ta won ba ma da subsidy pada awon to se epo bi Dangote atawon to ba ma tun tele leyin awon na ma ma gba owo yen ni sin ta ba subsidize lati refinery Dangote ta nko gbo trillion trillion ta nko sile yi iyen ni wipe lati gantry fa Dangote kon wa ma gbe epo jade ni 100 naira per liter se ta lo fe ko wo yen je se Dangote fe ko wo ara e je ni so o ye ki joba fi soro si kon ye oro na wo gbogbo wa ere tansa bilu wa se ma ni lo si waju ni ta ba re ni to ba mu ogbon wa to le wulo a kon gbodo danu be yen o ye ka joko ka wa na ro wo pe oro ta won ara bi so yi o da bi pogbon die wa nbe o nje a le mulo ko se pe ka kan duro gbon pe iro ibi ta duro si mi kan o le mi wa
11: amofin
2: la ma kan be
11: e seun tori akoko wa o mo fe ke tu je ka menu ba oro eleyi na oro to ni se pelu pe awon kan sowo ohun basubasu in lo fa ta fi yo owo iranwo ori epo kuro e je ka tu lo si oro to ni se pelu awon ile ise eyi ti ijoba npe won gbase won gbonte ti o won pe ni fake agency yi bo ba se pe boya prophet ni yin ni amofin e mo mo riran dada tori lojo kini ana ngba oro adeyemi isele eni o se se ko je pe awon kankan na tin be to ti won iti ifojulede keke bi ICPC to je ajo eyi ti won gbe kale lati mo gogun ti oro iwa ibaje ati awon kan mi to ba je mo bi won tun se siso loju egun awon kankan pe awon fake agency mi tutu fojulede o koda won ni eleyi bayi ti won tun sawari re won ni ni office akowe fun ijoba apapo orilede yi ni won pe o tin sise o tori na are Bola Tinubu won ti pase ki won fi kele ofin gbe enikan tin je George Bushi Nwabueze ati awon meta mi ti won je akowe agba permanent secretary lori oro ina ni oruko ti won ti e pe kini agency won won ni je National Brand Development and Made in Nigeria kini iroyin mo nfo lo Made in Nigeria Special Project Office ti ohun na tu wa ti ijoba sin pe iru awon ije agency wo de leyi a mo gba won tu gbele na sita amofin se yo si n bo la sin ri ati wi pe oro Adeyemi na tin bele se kini ohun se mo pe igba kan bayi gbogbo ni uwe iroyin latin ri ojo po tu fe mo wale lasiko ni nsin se won ri abajade nkankan mu jade lori ti e to ti wa nle tele ati ele to tun je pe tutun ture o ti won tun sawari opo wo na lo siku ta si sawari to je fake agency ti se n kowo latin kowo mi
2: e se won atokun e je tin dupe lowo are wi pe o si window yi sile fun awon asiri lati ma tu amo bi Oliver Twist ohun ti n so ko ti se to ohun to ti sele yi emi o ni blame Tinubu tori ta ba wo awon agencies won yi opolopo nu won lo ti wa nbe ton ti sise jamba yi ko to di pe Tinubu de sugbon ipo are lo occupy ohun lo wa ye ko wa se ohun to to ati ohun to ye ti o ba fe se ijoba ti e bi awon yoku sese ti won o da emi loju wi pe awon fake agencies yen won yi po gan igba te gbo ti won ni won pad the budget ton ba pad the budget o ma ni ona don fi ma gbe owo yen jade ona ti gbogbo won create lati fi gbe owo ti won pad sinu budget jade ohun lele se be gbo ti awon amajiri owo ta vote fun awon amajiri education ninu budget nse na lo nfi titi to wa labe okuta to wa Lekiti to wa be yen no fe lo ma fi ko titi fun won owo amajiri so kilo ye ki president ise the president should commission an audit body an independent audit body to audit all the agencies departments and ministries of government se bo won lo yan olori si gbogbo won ohun lo lagbara lati yan olori si gbogbo won o de lagbara lati wo pe e te do na awon ti mo nfun lowo mi mo won oya auditor e wa ma ba mi wa gbogbo awon company awon agencies won yi awon parastatals won yi gbogbo won patapata mo fe mo bi oro won se je ise to le se fun Nigeria ta de ni gbagbe e lai tori opolopo wa lati nbere bawo lo se easy fa won eyan won yi e gbo pe le ti gbe 300 billion eleyi ti gbe 100 billion tohun ti gbe $50,000 iyen ti gbe $100 million ko de si alarm kankan ninu system to ma alert awon eyan opolopo igba e ri pe owo yi gan wa ti towo bo ko to di pe EFCC ICPC mu won o ye ki alarm ma dun bam to ba ki owo boru awon owo ilu bayi ni so ohun ti are ma se there should be an audit of all ministries departments agencies parastatals or by whatever name called ko de ascertain pe lo ti to ati lododo awon eleyi o awon ibi ti ijoba da sile ni
11: e se won mo
2: fe won yi pogan o won yi pogan o
11: e ja kan si awon ara ile tori akoko 0705 50949 0809 70949 0906 2000 949 lori Facebook 32FM 949 fẹyin e hello
6: Hello.
11: Ekaaro.
6: Ekaaro aunty Sola.
11: Yes, ma eku weekend ma.
6: Eku eku.
11: Yes.
6: Yes. Ya Elizabeth na sojo.
11: Ekaabo.
6: Mo Sola na. Ani owo iranwo ti won yo yen, olo da bill, olo da inira si omo orilede lara bayi. Seri ti nkan ba fe gbe owo lori, ki se ko gbowo lori lo tan 20. Gbogbo nkan ti won ta pata lori le pata ko si. Transparency ni owo ta tin re yo ta tin ra dozen ta tin ra pali la tin re yo kan ko ye ko ri be kan do wo iran wo yen pada la ro fi ti gbogbo orilede to re po yen lo pa gbogbo wa ko egbu epo yen lo da inera sile lati jo yen ton ba da pada iran mo ma de bo mo ri
11: e se o
6: ya Elizabeth ni na so jo
11: e se ya Elizabeth hello e karo
12: e jo se ma ki e jo wa la la yi wa awe ta se to mo ni ati kaka o ti soro le yoro ko ti soro mo ko fe gborin fun won ka ka ne sha ki ko e a de kara bi agbe nzo wa a en le ko yo se ni o ko ti ti mi bo se ri la re ti se la la yi yen se ra ko so to ba lo nsise te do mo ri le ba so pa ro de won ko de won ni yen e pa ilana da a n pa o lo ko da bo ron ta so me nu e je ki o ko ti ka ko ri lo bi e je kan ra ye ni so ki aye ba wa bo se ye ko wa ilu a wa bo se ye ko wa awon ibi lo so ti ta na ni le o e ma je ka gbadi o a mo gbori ni fun omo ni won la ko o mo ri le le pada ke won 2027 e ma ro ri pe boya pe bi o se wa nsin o se wa lo rara ti ara ni
11: e je ko ni e ko
13: se atuse e
11: se gan ni hello
13: e le ko jumo e ma ka ro e ko ito ma ru ni sotan lagbara olohun
11: ami
13: e
11: se
13: e wa ti gba ti won te fi subsidy remover oni bo ni isa to se o tutu po si lorilede nigeria be la je n pariwo ki joba apapo yi ki won review awon policies won ewo ni ki ran da policies le ko tun ma fa inira bo mo orilede nigeria se policy ni yen ni ma ro won ni ki won go back to their drawing board and do the needful a le ma baba yi lo eh atiku ti so ki won ki boya ki won da pada boya nkan ta ma fe na niyan igba ti baba buhari won yo subsidy won ma yawo bi awon yi se yawo na ibo wa lowo ti won tun ti won ri ninu subsidy na ibo wa
11: ọdẹ ti yawo lojojumo wọn la ko sanu wepo
12: e show
11: hello
12: e ka ro o
11: ah oju opo yin fe lo o ah o lo hello
12: no se ma kojumo
11: e ka ro
12: ya ko ni baje fun o mi ma ngbadura fun alaji asiko atiko abaka ni pe o pinu lati da subsidy yen pada olohun asin fun se eni kan bere pe subsidy ari kan ta bi se sere owo subsidy yen po gan ka ni pe iya adura lo yo ni o da o nu won fi lo create awon fake packages lati ma fi gbo jade lati ma se money laundering ma fi e ba ri sise awon igbese awon company kan ton jade bayi lejo meta e won ma spray ka kiri owo wa no fi se kiri bi awon yen mo business se mi n daruko won gbe ni won bi won be ma ta bi onje mi daruko a ma le on jade o we mi ateyin ni oko un ko subsidy won yo won pe won fi ra yacht won fi ra subsidy fun gbogbo won seri mo fe ka diku wole abe nbo to ba wole ko ba da subsidy pada ko ti wa ba gbogbo won fi ko se won ni ba je fun yin o
11: e se o adupe o ah eyo kan na ta fe mo mo se hello e ma ka ro o o da ah ariwo po nbe ye e ti mo pe te ba ti ton abibo won se nso atun gbo orisirisi na nbe oda akoko gan ni gba wa lati gbe ipe mo omode adekunle lori Facebook won ni politics ati corruption wi pe ni fa Nigeria seyin o pe bo ba je pe won ti gba Jonathan laaye nigba na lati yo owo iranwo ri epo pelu akoyawo ni pe boya Nigeria o ba fe da ju bayi lo ati wi pe ki lanfani yiyo subsidy nigba ta won ebo ifopo ti won o sise gbogbo yin te da ko mo wa lori Facebook na arowo yin tesa olabimbo gbogbo yin ati yo dade se se opopataki lowo amofin Yomi Ogunlola ti won tun wa pelu wa laaro lati ba wa boju gbo awon iroyin ohun e se o a ni wa yin ti e tun mo gbadun won si lori the podium so we dowo ji yo gori eto leyin ti mo ba kuro lori eto bayi Olu Shola Omomomo lo ko mi agbenuso yin nu amala di saturday o tajo jamala yoda kuni danu dogo olohun oba
14: Oye ati erongba to jeyo lori eto yi lo je ti eni to soro ti ko si ni nkan kan se pelu iwoye tabi agbekale ikanni 32 FM 94.9 Ibadan
15: Ojumo oni tun mo oye alaafia lakidiri luju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba ngba yagi yagi tori ba meji ko 32 FM ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
16: 32 FM 94.9 Laughter House Ori Oke Tete Premier Mokola Ibadan
17: Where did you buy it? CDK Easy, yes easy.
18: Eku dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto. Be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti ka koni. E ti ma gbo nipa CDCare. Eni le ise kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo. Ta mo si dukia ise mu maworan television ni abohun yowu isoko. Atawon kan mi ti e fi mu ki ayo deun fun ni sugbon ta n wo bi pe bile aye se ri lode oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu onikan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won je asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile ko kale
19: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakim gege bi e se so ni ekan CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan elo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be lo leyin atu abo ri pe ina se se mona mona bayi ta be ma ra bi solar inverter kankan atun ta ni CDK atun wa ku lori e irinse loku ta afera omo mi tin kose te lo mo fe ra sewing machine fun e mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san wo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon eyan ni wi pe won le ra nkan ka de mo sanwo die die lati osu meji titi de osu meji la to ba je pe ose na fe mo sanwo ni won la anfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni yen tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti la nfa ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o la nfa ni ati ti ra nkan mi o rara o ti wo ya mo ra mattress lowo mo wa o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ti CDK wa fun ni nkan ta so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lafani pe e lo wa ru moto to wu yin o ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo duri ani e to ba ra moto wa fun won lafani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun bo n gba 70,000 so ki mo le ra washing machine 200,000

0: 32 FM 94.9
1: Laughter House
0: Orioke Tete Premier
1: Mokola Ibadan.
2: Eyin temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9
3: Eni wa disappointed.
4: Show me your 32.
5: Omo Ọlọ́run ni ki ma mari ni lati e. Ki la ba ma je bayi.
6: This skit was performed by Goroso Ekiti.
7: 32 FM 94.9.
5: Baba wa ti Ọlọ́run wa, awa ti be ti ile e lowo, atun ti ta bi a se man ta. Ọlọ́run jo, ti a ba ri agbabolu ki agbabolu. To fe go against the coach ata. Baba, injury o si be meta, joba wa gbe lo. Ọpọlọpọ lo foju ori tete wo wa. Be de ko lori, miss of survivor no pe. Ki se tete ama be o iwo Ọlọ́run jo ma je ko gba so Ọlọ́run wa tori bo se nlo yi ti awa ko ba je awon kan yo ma gba wa won le ma yo wa awa be Ọlọ́run baba jo bi ati fi 200 naira ti a fe fi je 12 million yi Ọlọ́run jo e ko wa se mo se o ti ri be Jesu Oluwa wa amen ah ile ti na lo ku ise jo gba dura igba sa
8: how far with your ticket is still the go on is gone.
9: Go and handicap. Go.

0: alalu barika beyan ba wa ni ibadan ni bikibi to ba wa ti o ba ti gbo radio 32 fm ko ti gbo radio emi basiru sola oloye ajere ni mo so be
1: alubata nrese jabata onilu dudun fitunun gbowe apodunun be alu sekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunun baraye
2: 32 fm 94.9
3: laughter house
2: ori oke tete premier mokola ibadan
4: lojo ojo si omode iboju soke wa gba o tagba panrojo omode wa pa lo lo ni o lojo ojo si awon agba ibuwa ibaje o

ajo pade nbe ni ago mejila osan ni gbogbo eto ni o ti ma lo e gbogbo asiko bayi awon eyan o ti wa nbe e jajo pade nbe ngbo ba dojo saturday tin bo amola fesi eh olorun ba ojo na sun dowo re o yo je bo ti je nbe un bo ti mo kale na lori egberun meta te fi gba ticket ni ori 3000 te gba ticket gogo ti mo kale be na la won le ise orisirisi ta jo da sepo gbo won no wa nbe ti won tun ma fun akun orisirisi nkan ji je mo gbo e lotun lo si o rafaji o mo san awon olorin na mo terin si ala a tun si dije lorisirisi dije ta okunrin to nba mama laro e jo gbe na woju ara yin lori stage e won gbo elubo fun yin won gbo mi gbona tin waju ejo roka eroka wa mo garo ti gbogbo o fele mama je champion abe le ma bo lori stage ko wa roka competition won lagba pupo pupo mo ran titi last year okun mi wa ye ke isowo morogun re gan o bad ju to be mi lo ma bo wa se competition won gbe talent e sabe le a tun se mi to je ti awon tenu won tan ni kula lenu to je pe onje gbona won ba ro ede ke bayi o ti wonu ofun lo toro won ba ro amola gbona nu abo owo kan won ti fa ogbo ikisikun awon dije yun na tun wa loto yun o si fun ru ta wa awon mi na tun wa tun je dije ti o wa yi lojo na won je nto in to konu o po wuwo idije awon to le je amola ta ba ko le to ga to fe mo fenu kan samo o ba je po le ganu si amola ti won ronu basia to je pe won ba ti sa ti robe o ba ti robe yo oyin to nse o ti tan o sa le jamola to je pe idije yun na tun wa aro amola aronu abo basia la to ja wi pe e wa jo gbe waju loto oto ato be to da won ro be e n ba le tete pari ti e awon gbo dj na lo tun ni ebunnu gbo winner to gba won to ba ko gbo na won o fe bun won fi se faje olorun lo ni ori be iba ba ti se kini gan lo fe sugbon tori kero mo poju la fi ni da mu ye bele nja ina wa tora lomi n wo pe a pelu ogbon ta kale 3000 wa lai tan 3000 ticket na lo fi se ogbo po wole je o se faje ile aye o fele o e mo pa gbo apo olorun ka ile ise wa le pe o da ogbo eyan to ba fe wa ni o ma bo lo fe a le se be olorun ba agba pa re ka sugbon ko ma di wolu kolu lojo na la mo bele nja iwa ka fi le control yi bayi la fe gani ke se pe kini ai tu fm ojo na eh ile aye o fele o yo je bo ti je nbe un 09062 odometa 949

0: jalo rojo deyin ati epo te fi agbegbe se gbianju lori e ka tun se le ba 09062 odometa 949 09062 odometa 949 eyi to tun si keje inu number ni 08097 odometa 949 ta loro jajo waye laarin eyan ati elo e kaaro
1: hello
0: e kaaro
1: Eta. Ejo mi fe da uko mi ni o.
0: Mo gbo yin o.
1: Eh, mo pe ni ajawo mi ni ajo nja. Mo fe settlement la yen nipa o pe financial issue na ni pe ike o lo dada o mo ti lo tele go ko fe understand.
0: Mm. Se ngba ti e lowo lo se fi mo.
1: Ah ah. Mo amaye se mi ti ma fe gba to le pa county e na send it.
0: Aha, ko wa si lo titi mo lasiko yi.
1: Lasiko yi la nkan ti mo so lo be ni 2020 ending of 2024. The time ta wa yi, but la di 2018 dey matter ti wedding ni nkan ni mo da gbe. Ti so bi di 2024 ko to se bere se. So gba do bere se to di ko rowo. Lo se mo pe ye ti mo fo un kere.
0: Mm. Okay, now. Ki wa ni to wa nse, ki ni to nse, to ku de ka to si yin.
1: Ni ko eh eh yo ti fi gba kan ko ru ko le ri to lo si odo ore e kan bi odo egbon mami e ni daddy e pe, won pe mi na won ba soro. Won ni nkan to se yo da o to ori won ta won ta blame won si gbe. So gbo kan ta so na, yo mo so pe awon ti won ba tan ba da so kan won understand o. Emi ni won understand ko won ni won blame. Nga so mo de ntu ara ijeko even toru toru mo mo ji ti ma ma be pe mi le ki ma ji mi tuka mo ye jo to ko jo te olo yo mo so pe te owo ba ti ti to ba ti ni owo lowo eh even don gan wo ku che wa gba ki je ko kun mo ni le bayi lati bi o te bi merin bayi
0: tori pe owo mo le
1: mo de fun ni emi aro to ba ti lo mo le fun ni 3000 pe awon mo si lodo e awon mo ti lo le olude o le fun ti tan to bere tin bo lale ki ki lo fe je o ma ko le fun kini kini o de so le bi ko le je nkan tutan ma baba bo le je nkan fun je nkan tutan pai so mo ye se ni ele fi bi o tun ni pe ko tona
0: o je ke bi 5 o kere ju bi 5000 o sa o bo le lara yin lojumo
1: o kere ju 4000 lojumo
0: e se o lo nse
1: a de ti bi ma meji
0: e se o ni nse abi kini
1: tan online kini kan online awon aso to mo ta so online lo ta se tele e be lo ti wa ri owo so time to owo yen lo mo ipe to ti owo lo ti le aso 30000 so mo le bata 30000
0: oda e be lo ti mo pe owo ti mo ko fun mi number re bayi mo ja mo ba lo ba on tori akoko ya sare gbebe se lori e se o le fun mi number e bayi
1: eh
0: all right

lori Facebook o lu ama Adekunle o ki anbe o ni ade fi you omo lara iya komu o ni well done omo ladun awon na ki wa o awon na ki wa fi sayo roti me love na ni wo ki lu mo e kaabo we ku se olohun mo fun ase number iyawo okunrin to pe wa yi number won wa n pe pa egbongba o ni switch off lo so yokunrin yi number ya sindara te fun wa number won

O ma wa lenu wa o ti ti lai tala o ba yin o e tala o ba gbega tala o ba yin bi ko se Jesu oba Olorun to ba wa debi ti awa yi a ki se nipa ipa wa o ki se nipa ogbon wa o ki se nipa agbara wa o e ife re anu

won ti pada gbe nkan ta mo jede lagbere idaya tori pe awon legi kan re kan ni won ti bo so loju e latose to koja ama won to ri wo jeja gangan ati anana na won ti gbe peregi kana ka mu lati nu dije ti ligon lo re France pelu ide to sele lana nibi ti ko ti Olympic Marseille ti ti fo won lati ti fi ba kegbe won ti fi ba won wi inu fese wose to wa la ni awon ati Strasbourg ile itan meji ko oluko ni tutun ti e ko won sodi kenesi wa fira han ninu ligi ti ore de France lekan si keke ba se so lori eto lana pe awon kuri na o lo bi odun mewa kan to tin dabi ide to ndabi ara ninu dije ligue 1 to je pe o kere tan yo mu ipo kini sipo karun ninu iko yewu e to ba ko sodi be kele loro tun ri lasale ana o nigba to ko ibombo bi ti bale adebiti to ko bo egbe bolu ti Strasbourg pelu oluko ni tutun ta na mu wa ameyo meri solo o na ni oro nbade oro iba tun roju kadikadi pupa owo tori pe iseju kokan din ni ogota o na ni ko ti Strasbourg ni o ti gba kadi pupa a fi be le a tun bo sinu je Italy Asriya tori pa so boloju ti e na loni an reti de ti o sele nigbati awon fese wose lori ran ta mo ka fun yin nigbati akoko to ba to ti o ma koju ara won amo be a gboro so lo ka so bo ka mo so yi pada to nbe nu dije ohun ngba ipa menu ba nigbati ligi le gesi pe o kere tan oluko ni tutun mesan ototo ni o gba isakoso inu ligi ti le gesi a o si ma wo ise won niru akoko eleyi ta bara wa ni gbolo yi na na amo awon oluko mi ohun latori Massimiliano Allegri to gba isakoso ninu ko ti Napoli oke ta lo lo lati lo koju ko ti Genoa Ruben Amorim oluko nigba kan ri fun iko ti Manchester United ni isakoso pelu AC Milan bakan na Mauricio Sarri ogbologbo oluko ni ninu ligi to lede Italy to wa fi gba kan sise ninu ligi le gesi na ori omo ko iko ti Atalanta Bergamo sodi General Gattuso pada tu kise tutun mole pelu ko ti Lazio be lo rori fun Domenico Tedesco to na wa ni isakoso Bologna amo bi to ro ohun ti o ja si pelu baro ti wa so pe idije ti talo ti o bere won na si awon ide kan ko to di pe karakata yo so pe on pade lo ni gbon tori pe Curtis Jones lati nu ko ti Liverpool o ti ko ninu rije ohun bakan na ni John Stones o ja po mo idije ti Italian Serie A ni sa ta wa bakan na ni ko Juventus ana tu so pe Adeun Randa Kolo Muani ko ma je alaya lo lasan mo ko je pe ko duro se pon sodo won nu nibi ta fi royin ti orede itado sinu ati be amo ko ninu ligi le gesi tori pe won ti so lojo ija ti de loni o si ti wa dogun o da pon latali ana na ni de ti bere nigba ti ko ti Arsenal na to won ni ibombo bale adebiti lawon na ko bo iko ti Coventry nigba ti awon reti wi pe yo ja si ayo fun won amo meta sodo ni Arsenal ni a fi ko iko ti Coventry ni a fi ko won layo dide ti Anderson o ligi le gesi oro wa ri be ninu fese won se toni tori pe iko ti Manchester United to lo ba All City nile won je otutu rara bọọlu won ti wo iseju merindinlogun ti iko ti All City ti a ti gbele inale Man U ameyo ko sodo ni All City lo fi leke Man U ni ba ti soro lowo yi o iko Man U ni iseju kerindini ogoji awon naa si wo gba ti won da si ṣugbọn ke ijọra won bẹẹ ni All City ọda bi iko eleyi ti yoo sinmi ninu fagbaga to nbele mo ki kabo sinu kulu gbọn safẹfẹ ti iko na dẹrin poṣonu 32 FM 94.9 Laughter House Oke Tete Premier Mokola ni ilu Ibadan Abimola Lami lorukọ mi Sporting Crystal atemi ati awọn ikọ ta ijọṣe fun ti opin ọsẹ naa lajọ wa ninu kulu taka tẹnubọ kini ọhun kale bare si tadabọ awọn atupalẹ to n jẹ jade lagbere idaya bẹẹ a pada sori orilẹede wa Naijiria naa awo to ṣe sọ nipa liigi eleyi ti o bẹrẹ lọsẹ to n bọ ẹ kaabo.

0: kankan ti o wole bo se wa wa ba pe oluko ni emi in to ye look sure sin se ninu ko yi mi o se mo mi mo kan to sin se ninu ko yi to pe bo se wa ba o le gba ifeseun se meji ba ti o pada de ni farapa ki wa ni won wa keep ra won agba bolu bayi fun be mi de ti so mo si tin tenu mo lo to ale ti fi first match joji ko ke boya ton ba pada na sugbon bi ra won ni sa to lo re awon iko kekeke bayi awon iko kekeke bayi lo mo na iko Manchester United sugbon ni le last season yen won wa lo ki to pe yes won o lo si ndije UEFA Champions League to ba bu won lo sibe ni pe boya won pari ti to fa bi nkan to pe ati mo ra won kan to je pe oye to ba di pe big team ara won ni won jo ba ara won fa sugbon ko wa di bi small team man u won ma subu for tayo ni be ni won ma subu fa won big small team bayi ko si eje ka lo wa won team to je pe iko man u won ma lu sowo ju awon small team be pa awon yo fi be rate oni ko man united in man united won ma lu sowo but bo se wa bayi o lo ko ni michael carrick be mi se so won gbe midfield won na ni mo fe le pe won gba gba ball si ju midfield na o na lo ti da wo re bayi
1: tileman and santos
0: be ni and santos wa lo ipa pa eyin ti e ti bi santos bo se wa lori papa emi o ti
2: tileman
0: o wa nbe o wa nbe gbogbo agbogbo arin gbogbo ti won la won ti mo se wa pe o city to pe popo to di di fe ki dj to bere la won yo reto city won reto si pe okay how many players ni won gbe pe kini kan sugbe je ka wo bi won se nba ma yu fa lowo yi ma se ba ma yu fa
1: Barcelona ni profile bi ma yu Barcelona
0: ma yu
1: fa yu ni
2: oh gbi mo gbi mu da mu won wa wo ni fun
0: like oh what surprise be
1: won
0: se n gba ball ni lele mo expect ko je be ni coverage o se gba ball sugbon Arsenal ni olokoju coverage lana ma all city o lo wa nkoju Manchester United ni loni to de fi won pe okay in ta won wa si wa se eyan le pe fluke eyan lo ma pe flu bo bo se n gba man u fi bo ye bo se n lo si waju o na na tun pada seyin bo bo lose ball bayi owo city lo n bo si olukọ ni Michael Carrick awon ni ko lo yewe won wo
1: ba baba gbe Coventry kugu aye lo je ninu championship kugu ya lo je lana pelu je wo lana yen egbe Coventry sori igbele won ati awon awon alai ni tiju ti won laanu
3: no le kan be yin ba de yen sin be o da pe ma do lapo en la jo so nipa okun ana yen mo so won kan mo ni o se se ko je pe Lampard ni di February nu team yen ti won bi ni pe ko ma ba ti e lo tori pe okun ti won ta lana yen lo to na koju ko gbe bo last night wo gba league to de to wa ni good shape a le so bi Coventry wa wa nkan kan se
1: pe
3: boya boya ka so wi pe asese jade akan boya o bo so wo eni ti o mo je oni wahala bi tori to ba gbe boya ru Coventry yen lana yen boya won play pelu boya bi West Brom abon play pelu awon team kekere kan bi egbe won o seje kan taku sumo tan lo bayi ko gbon pa ko gbon kankan so gbogbo opon ti won ta lana yen boya ka so wi gbe boya won o mo pe league la won play boya premiership to kan gbon won gbe siga obolopo awon gbe bodu ye pe a ri bi egbe le mukura won be yen gan je ko won tan tele won kan gbo to fi dori omo wa igan se nje gangan ko kone nigba to gbe tawo gan wole gan ta to gbe tawo ti e si ni boya double six kan ti won da leko kan gba to wi wa ni to wi wa no ti amuyan ko ri nkan kan da o po tayo be sugbon kan ti mo kan ri nbe ni pe to yo ke bi Arsenal je play yi lana yi lo fe ma ta lo e je ka gbagbe ote o e je ka gbagbe pe abita ta ba re photo
1: si lo le le
3: e iro wa se bi inu okay inu game me wa ti won play bayi se be le keji la nwo yi
1: o ti fo lap bayi
3: ayin ati mo nkan ta won mejo egu ota bo se wa yin ale ran nkan nisi ti o lo na 4-0 to ba na 4-0 ni je bo wa ju Arsenal so ati le so e je ka mo wo bo mo to ye pe shape Arsenal wa yi ohun ni o mo ba lo boya kan kalugun mo maye number 2 si sale o
1: a fe lu ni bi se bo lo ba lo a fe lu ni ferrari a fe lu ni se
4: ibule ko in the fair silence season
1: no alokan re ni se won na le bi mo ko bo ko ma sa si yo lati bi odun meji le lo
4: be fe fe si ra yen ba yin na
1: ba te be si lenu la fe ni champions league o ku de ni go attempt le mo ri en ri go ferrari
4: atokun
1: je ka denu ifese won se to nbo laarin nottingham forest ati Leeds United. Oliver Gassner ni sakoso egbe bọlu Nottingham Forest. Pelu bo se je pe o gba obele bayi. Ni bi ka sila ni bi o ka tapo pe laarin odun kan. Egbe bọlu Nottingham lo coach bi marun. Sugbon Gassner de ko to di pe Victor Pereira lo. Ke se pe ko gbiyanju kan rara. O yiwo but Gassner de o change fortune Nottingham Forest. Team to tin ko to tin ja fun Europe tele to wa di to eje ka kede re o abala kankan laarin U City abi U Kani
4: au
1: City U all the man pe o ba igbon o lo recruit black ijo ni sa
4: semi ajayi ni eno
1: semi ko semi ko mendi
4: mendi atajayi no lo score
1: mendi ni ti mo so pe o na pupa bi oro tan babo so glasser take charge ni sin pelu bi kan se lohun o ri kini ka ma expect labe okunrin abi ki ma ni nakis ko tun ma mu ba iru e le lati sack and resign another coach tori e ma pe omo ti lo laarin won o
4: Anderson
1: ti lo laarin won ani ani o bo ti onipa ko nipa awon ni ti lo me yen awon na se replacement but not to awon aye ti awon kan se lara won Usman Diomande then emi o mo ise ti guy fe se asaba skaga to fe se laarin yen lati replace Anders Elliot yen immediately
4: emi gba ni gba wi pe leyin ti ko Nottingham Forest ti won ni sa ti e le pe ni pe wi pe ko da ni sa to koja mo ni wo bi wi pe boya asiko lele fun iko Nottingham Forest lati pada si iko Nottingham Forest ta mo lateyin wa tori ara nkan to ko ba iko Nottingham Forest ni sa to koja ti opo eyan menu ba daada to de pe opo eyan kan ri ni ri bi wi pe iko Nottingham Forest won wa sinu dije league legacy ni sa to koja lati wa jiya o na ni wi pe iko Nottingham Forest lo kopa ninu dije UEFA Europa League ara nkan to ko ba won gan ni sa to koja ni e
1: o ni o ba da o de si mo ko mi le bo buruku won ni hall na pe o wa dabi lori
4: nti temi
1: ma to de be ga ta de be la so fun e
4: oda o ti gbo yin so now nti ko egbi agba ball yi se ni sa to koja tori won lo kopa ninu dije UEFA Europa League o wa la nkan to fa to fi je wi pe ise bere si ni bo lowo oluko ni lati osun bo so si won di wi pe won gba se lowo oluko ni kan si mi oluko ni merin lo lo ni sa to koja ko to di pe oluko ni Van Glasner today ni sa ito dulu ko ni le kan ninu laarin sa meji sugbon mi gba ni gba wi pe iko Nottingham Forest agba ball kan wa ti mo pe kan ba ti ri toju ni sa yi ti o pada lo lati sin si September 1 ti transfer window ma close Nottingham Forest ma se dada ni sa ta wa yi Morgan Gibbs White o na gba ball yi tori mo oluko ni Oliver Glasner fun kankan fe to ba se ko tin tele Oliver Glasner ball lati gba to ti wa lorilede ta lo lo so orilede Germany to ti wa sinu ko Crystal Palace oluko ni ijo oluko ni kan to se wi pe ise oluko ni ye dada a ri nkan to se pelu iko Crystal Palace bo se wule je pe isowo to fi ma n play o ma n gba ball meta lowo eyin ni sugbon still ise oluko ni ye pelu isowo to fi ma n ko awon iko to ma n ko sudi to fi ma n ko won sudi o gba idije conference league fi iko Crystal Palace ni sa to koja idije FA Cup o gba competition to gba laarin sa boya meta abi meji to lo ninu iko Crystal Palace o gba idije ifeye meta en to ba ranti isowo ti Crystal Palace se ri labe oluko ni Patrick Vieira ko to di pe won pada lo gba oluko ni Oliver Glasner wa o ma mo iru ipa ti oluko ni ko ninu iko yi ki se pe Victor Pereira o se to ni sa to koja emi kan wo ni wo bi wi pe Marinakis kan ri ni ri bi pe o ni oluko ni to da to wa loju oja lo se pada je ki Victor Pereira ma lo o de runu si nkan to se iko Wolverhampton Wanderers to pe bi Victor Pereira se gba ise iko Wolverhampton Wanderers na ni e to ko iko Wolverhampton Wanderers duro pada sinu dije league legacy to di pe gba ti sa fi ma bere po bere si ni luki mo won lo to wa ni pe iko Wolves pada den to play pe lawon Preston leni tori pe won ti bara won ninu league abele keji so won ete gba se lowe lati lo gba oluko ni eleyi ti mo gba nigba wi pe o mo se lati lo muru agba ball bi Usman Diamonde wa lati nu ko Sporting TP wa fi kun wa awon murilo to wa lowo eyin fun iko egbi agba ball Nottingham Forest yi emi ri ni ri bi wipe oluko ni yi si ma ri ise se die looto na lati yonda agba ball bi Elliot Anderson to wa la ran bo to pe Nottingham Forest fi ri ise se dada lowo arin ni sa to koja o si se ko fe fi won die sugbon e jawo isowo to oluko ni fi ma agba ball o yato si wipe eyan play pelu eyan agba ball pelu agba ball meta lowo arin abi eyan play pelu marun eyan play pelu merin laarin o lo meta leyin marun laarin ni lo fi play so mo wo ni wo bi ko si ma ri midfielder o si ma ri overload ibi kan ti mo kan ti wo ko ma ni issue ni wipe iko Nottingham Forest so di poli ko ni Oliver Glasner de a mo won gẹbi kankan to ma n lo ra winger jo iko awon donin de oye wa nu team yen o ma ri Hutchinson Elanga kankan wa ninu iko Nottingham Forest iko
1: Elanga
4: o ti lo nuko ni Newcastle United nti esin so bo won la won winger to po ninu team yi oluko ni o de kin so oluko ni to fi winger play o ma so winger e o ma convert esin ko lo ma batten tabi ko lo ma play ni arin ni ko ni fi be fe lu won si win so arin kankan to fi iru sa to fi se ninu ko igbe agbabolu Crystal Palace sa to ko ja so o ni awon bọ́ọ̀lù tó lè padà sọ sí owó àárín yẹn tó jẹ́ pé kó wá lè convert sáàrin ó dẹ̀ tún possible ká padà sórí best of Chris Wood ifa na ni team yi because Chris Wood wa ni team yen ni sa to koja sugbon ko da bi Chris Wood ta ri lodun ti ikon notian for esira kan tan ya kan jegbon mo everybody lowo but bi notian for esira ja won gi ran to ton lawon se signing to ohun na ni oluko ni Daniel Farker tinu ko egbe olu Leeds United no no wi se oluko ni tele so pe fe kere o wa sinu dije league legacy ni sa to koja opo yen ma wo ni wo bi pe Daniel Farker o gi se oluko ni to mo pa league legacy ko ba si wa la championship ni kan lo ti da ko ba si de poda lati championship to ba de legacy won ma na ni bari nkan to fi ko Leeds United se ni sa to koja now si o tu se awon agbabolu kun Ari Wilson ni ko Leeds ti ko Fulham to wa lara awon agbabolu to se daada ju fi ko Fulham ni sa to koja o ti darapo mo iko yi o si soro nipa wi pe on fe gbe Mikel Omudrik boy ni nigbagbo wi pe irufi awon agbabolu ti ko Leeds United ti ran wa ninu soma yi o ma je ki ko Leeds United kan le gba bolu daada ninu dije league legacy ni sa yi mo won ifese won se ni bi ifese won se kan to ye pe oluko ni mejeje papa julo oluko ni Oliver Glasner o ma fe ma fi se test run donati ri awon ifese won se olore so ore to ti gba to ti se daada bo su si ma fe ma so pe o fe se awon test running kankan lori ifese won se yi oluko ni Daniel Farker ati ko yi won si mo ra won daada iru awon agbabolu ton fi gbabolu ni sa to koja tan jo se daada won si wa ninu team yi ki je pe Leeds United yon da awon agbabolu daada ni sa yi so awon Cavalier to score daada fun won ni sa to koja won be additional Ari Wilson fun re emi gege bi enikan ni gbagbo wi pe omo okunrin ma da ibe yen ru ninu team yen so emi o fun emi gege bi enikan mo lo fun ifese won se bi kan to ma fe ku si omi
1: okay je ki bo sodo yara yawa bi do lapo se so Oliver Glasner Croatia imo fun awon to ba je pe ke se obe to ti jina ma nwa o ti prove are ni awon leagues to gbe won dada o de ti se be ninu premiership na Crystal Palace to ba two file won won lati odun ti ran won gba trophy last o de make statement to fi gbe won lo si Europe ati FA Cup pelu bodo se wa nisin ninu ko Crystal Palace ti Nottingham Forest ti ore wa wa yisin ko le de club kan tutu ke na ni first match ti ro e ba wa ko boya lo koja e kan boya to ba wa boya lo koja e kan o tumo si pe assignment yi sin o tun wa proof point ni bo ti en ba wa wo Leeds United lo to Leeds man lo o se gese ge ni bi kini kan ti agboro so lori kini o se gese ge bo ti en ba wo preseason preseason awon so pe preseason ni ko ti so di match fun mi lati carry out victory ninu preseason o tun mo si ki mo se di lati ja e to ba du so le so pe ko se kan to ma ba lo ni e to ro se se ko ma experiment but if I'm able to experiment to dey for me the positive result mo so pe mo ti ready for new season yen ni preseason iko Leeds United won ti no Sunderland 1-0 o na Liverpool a le your mighty come o lo Liverpool 4-2 that's convincing enough o na be Leipzig na ma yo beji si o do ko to draw United a le so pe experiment ni yen pelu gbogbo eleyi sin eyin ri iko ibi iko to le tak pe pelu Oliver Glasner mi so pe Nottingham Forest ba
0: mo ri iko na pe o le takan gbe pelu iko ti Oliver Glasner to nko shodi to pe won ja gbagbe lo to eyin gba ti won bere league ni sa to lo iko Leeds United won fi nkan ti won to won fi won sugbon kan wa tin koju big team e je ka obi Leeds United se ma n gba ball Chelsea won le royin kan to ju won ri ni sa to lo la ile lo
1: reference
0: a ma fi so eyin o ele eyan tele club ko won na won star for bi ele o ki se pe nkan to yi pe nkan ti Leeds United yin gba lati bere na ti muse won lokukudu o de gba bi Sunderland na se muse won lokukudu ni bo de se wa wa lele pe iko Nottingham Forest as e o lo to ari nkan ti Oliver Glasner to se ninu ko Crystal Palace eyan gbe fe ko koju ko Pep Guardiola o tun lo sinu dije ko o tun lo si conference league o tun lo for the first time o de tun gba wale awon awon kan lo gba tan lawon gba fe gba awon kan won tun lo pe okay e ba ni jesi gba awon na re a tun le gba awon na de won de tun gba bo se wa ba pe iko yi iko Nottingham Forest eyin kan lo to gbo awon players kokan ti lo sugbon a se ra awon players do ye pe yes awon na re won fi le ta kan gbon mo ri lo si wa nbe ta ba so pa mo ga give site na si wa nbe o ye po mo iko Man U gba kan e langa o na si wa nbe ti wa mo inu ko ni sulo wa oje iyen ti lo ṣugbọn bo ṣe wa wa bayi pe iko ti Oliver Glasner ko ṣe bẹ so pe first match o mo fe ṣoro lati na ṣugbọn e mo je ka gbagbe nkan ti Leeds United le ṣe Leeds United won o ki ṣe defensive team o attack ni won le attack everybody ko de sense to le score iti mo ti iti team yen to tun fi yato ko sense o le score ninu team yen nkan ti Daniel Farker wa n ko ṣodi wo pelu gbogbo o tun wa tun lo awon to ye pon tun le attack won wa iko lo to iko Nottingham Forest lo wa nle Leeds United ni bi alejo ṣugbọn emi si ri pe loni mo si fi sede so pe so Leeds United ti fese won seyo ti o ba ku so mi mo si pe Leeds United o ma jawe olubori
1: e ba fi traffic bu mi fi mi ra bu awe leke e ba fi traffic bu mi fi mi ra bu awo eyan no trophy no european trophy okay ko si wa na ko si yo nu adufe carry an se bi ti won gba trophy kon ne tin fi ne sese de tin lu yi o ma primary school ko yin ni jambu e wo ta ba yin lo isu fe lo loni e je je ko ni o pe e wa mu ko kan ya ko a jo mu kan le okay chara wa lori ya ka bo si other matches
3: ya bo si
1: all right if I say what say two wa loni na kodo oluko ni David Moyes savior Everton for years o pada ni 2025 won a change for 2-1 eri pe Everton ni awon sa melo kan sira won I ma sumo bebe yolo yolo yolo ni o ti fe kan le o ti fe kan le yo kan tun para ni but Levi Moyes o change iri ajo won ni sa to koda won bo si aye to da sugbon ta ba wo karakata won nisin mi ro pe ti rajo mo kan lo abi ti rara
3: o ti ra aja kankan afi awon omo to ja mo bi opo nlo te ma be promote
1: awon ti ra
4: What's your player?
1: Yes. So, could you orogun won losun? League se bere na tori ko se nje mo pe what man you all your lele. If I say won say Everton ati egbe agbobolu Crystal Palace, awon na ti change oluko ni. Alejo lo wa gbase ninu ko won. Ki le ro pe yo je abajade ke se resort bo so si o pelu new coach ninu Crystal Palace. Ade mo bi be se nri. Ko to di pe Oliver Gasser o pada di pe mo fitipati gukun so pe ko mo ko jo dara re nigba ti gbo ona fe di gbo lori pe ko ni control mo en to se gbasa ko so ati to yin erit ati fe player to ku nle
3: en ko si nkan kan to nje be to ba mo nkan to nse lati ma so ko boya ise ti o gba o ti ba je daada ko to di pe enikan le gbe fun since ni mo ba gba to ba je pe
1: o ti
3: mo wi pe ise to fe gba re ke se ko mo lagidi a mo fi o si bi kan ka koko mo boss lori oro ti David Moyes ta ba so ni oluko ni David Moyes o ti wa ninu league legacy nisin yi yo ti fe to boya bi odun bi mewa
1: o si mo pa daara da
3: o mo pelu nkan yi gidi to ba ra ti di wo tan ba fun o mo lo e je ka wo ni ya to si pe boya ru awon ayo buruku e ja glitch won ti da pada se won ti da pada fun Man City bayi ko sinu ko yen mo
1: o se ku Iliam Diaye
3: o wa nbe Beto o wa nbe o mo dus roll yi na una wa nbe dus roll di Chelsea to yo da for Everton yi yo o wa nbe o tu ku agbabolu kan lo won se o mo onana bi kilo ko mo to play ni arisi di won yi na ohun na yi wa nbe so
4: o si
3: la son villa no o ku omo dudu kan ni arin fidi won yen na to na to mo buy time yan bayi yo so ki e wo oru feru nkan to wa me to tumo si pelu pe ni so go ya won ti ra awon oja kan ni mi o ti test awon oja na o ki le mo ru feru ayo tin be ni
1: e se a pa si be je ka lo sojo oja ka de ta ba sojo oja ma te so aju 32 fm 94.9 kan na de ni po sonu e ma ku lodo wa a ni pe da po mo yen ku kale

0: Arale Akiri pe kabo lati ojo oja sori ikanni wa sori eto ege iroye idaya lori ni ede Yoruba lori 32 FM 94.9 ikanni ade ni Poshonu alagbese gbe ara won awa wa ni Laughter House Okitete Premier Mokola ni Ibadan bibai feyin e ansi atupale lori awon fese won se ti yo pe ose lowo lowo ni sugbon kan to di pa ade lati ojo oja egbe bolu Manchester United abalele keji lena won ti All City ti bere bayi na won se pasipayo jogu pada jade nibe yen won ti gbe Rashford wole lati wa ropo re la pada fi afi kan ti ma yin sugbon meji sodo ton gba lo o na si ni ayo wa amoro bo lori Everton ati Crystal Palace lekan ko to di pada so ya mo lero pe e ti fodi abi e fe mu ton
1: no nkan ti mo n ba bo ni wi pe to ta ba soro nipa boya ti Everton yen ati soro nipa Roma awon gba bolu je pe o si wa nu oko yen ati awon nkan to je pe won to fit se ko na lagbara so emi o ro pe boya nkan kan be ninu oko Everton to je pe fe buruku kuko ma gba ju bo se je pe nise ni awon oluluku awon alakoso oko egbe Everton bo se fun oluko ni baba Moise ba se fun nise bayi bo se fun ni mo lu won ju okun re le fun lati le tata lati ra rufi agba bolu ejike ti pa awon baka lati ra nbe ka ma bo nu ko Crystal Palace emi gba bi pe awon agba bolu kan yi wa nu ko Crystal Palace je pe won kan wa nbe ni okan won ko si nbe apaju lo ru agba bolu won le owo waju to mo dere omo orilede France yi se nje yi Philippe Mateta arakunrin yi o ja agba bolu kan je lo to lo mo ayo gba sugbon awon to je pe won plug e mo na won ti yo battery won lati sa to koja won ko go manage ni e to awowo eyin won na won tu ya gbo bo laarin lojo e gbo gbo de lowo eyin won gangan o gangan o tu le se nkan meji meta lowo eyin won tu yo kurun be so won kan dogbon ara won gan ni sa do koja pelu ru fe ru nkan ti won gba so gbugba won to ti won wa gba yen ti glass gba fun yen o ti je ki expectation polopo awon olulufe won ko wa igbe inta bi le se ba eyan la wa na awa ni se ero mo eyin o de ri be bo o ni se pelu ru fe karakata aduru gba bo lu je ma gbo wole ni sa mi ti won tun le yonda ti mebe eru Philippe Mateta enisin gbogbo bo to no mo da ni pe bi o ba le jade mo lojo oje leyi ona bo lo won gba to no bi jade ku onu be to ta ma wo Mateta enisin yo ti fe mo sumo bi 26
0: lori iwe
1: oda emi sa ko ni mo bi sumo kan te ba ta so fun awon na la so kale
0: to so mi mo re mi ati ma yen
1: to tun mo ti gbe boya ka so pe ogo ti e o pe ko to to sugbon ta ba wo sa to koja lo gangan ni odo de loje mi wo ni mo ro pe nkan kan be ti o ka ballu Crystal Palace bo se bo se pe
0: 29 yato si bank account wa mo ba ti ri ma si gbe bros
1: so pelu ruferu nkan to nbe nle yi even ni boya bi sa to koja lo na yen 2024 to 2025 Crystal Palace ko ri nkan kan je Everton je dada ni o ma ni we lo je be na ni sa to ko ja mi ro pe nkan kan be nle to je pa ti Crystal Palace to le mu jade ni Godison Park ni papa buba ti Everton o mi ni nkan kan to be sele nju pe o wa pe o kere tan patapata Everton yo yata bi tu wa ni mi ro pe nkan kan be ni Crystal Palace to je deru bayan
0: Ferrari dakun jo ba mi text Mr. Sam kan le mo score si Man U lowo lowo bayi taye ba de yo na o le send the result to Golden Boy e ka ka le mo tin kan lo lowo e awon na dake bi odo egberi
1: prof to wo ju phone wo won gba gbo
0: ati won na pu ati yet you o ti dodo bayi ati o ba sero bo bayi we
2: time shiku
0: oh no e wa nu tell you no ma yi ba je Ferrari
3: atokun
0: yo Crystal Palace won gbe gbese to da but ti e ba ni moto to da to ba bad driver or vice versa ori driver to da o gba loko oko fun pa le expect go speed Pierre Sage new coach in Crystal Palace o ti proof point ni inu league on o ba PSG po rojo aleri o ra lo je ko mo ninu coupe France won ti won gba ko to di pe o dara ko mo awon eyan re ni Crystal Palace gege bi oluko ni tutun ninu Crystal Palace aye Alampadu ni ene kankan ti so pe coach lowo to gbase to win first match for Crystal Palace re pelu gbogbo status Pierre Sage yi sin e ri bi en to le ba Everton po se o se de sinu league ile gesi ni to le make o le prove nkan la yura asiko yi
3: emi wo ni wo bi wi pe oluko ni ke ba gbe sori nkan to tin se bo papa julo ninu Collins lati bi sa meji to oluko ni ti se ninu Collins e ma ri ni ri bi wi pe oluko ni gidi ni ṣùgbọ́n olùkọ́ ni gidi ni olùkọ́ ni Ruben Amorim kò tó wá sínú díje league legacy olùkọ́ ni gidi ló olùkọ́ ni Eric Nang kò tó di pé òun náà wá sínú díje league legacy ìgbà míì wà tó ṣe pé kó bá dénú league legacy wà nídìí láti kọ́kọ́ wá tún iṣẹ́ kọ́ torí bọ́n ṣe máa ń ṣe nǹkan tí wọ́n
0: lọ́dọ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìgbà míì
3: yes gbogbo èèyàn kan ló dàbí Oliver Glasner gbogbo èèyàn kan ló máa dé tó máa ṣiṣẹ́ Disabi, yes, àwọn kò kí wọ́n àbáyẹ tó máa work tó jẹ́ pé wọ́n máa dé wọ́n dẹ̀ máa ráyè ṣiṣẹ́ kí ṣe pé Roberto Disabi náà jìyà kẹ́ bá ohun tí Disabi náà fi bẹ̀rẹ̀ Brighton ìyàlóyè kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kó tó dé padà gẹ́ta rẹ̀ ó máa take time gbà mí náà ni kì í ṣe pé lẹ́ẹ̀kan náà tí olùkọ́ ni Oliver Glasner náà dé ló tètè bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ nǹkan ṣe náà sì wá ń bọ̀ ó gbaṣẹ́ ikọ̀ Crystal Palace ó ṣe wípé àwọn agbábọ́ọ̀lù kọ̀ọ̀kan ti finú ọkọ̀ yìí lẹ̀ Lacroix tó lọ sínú ọkọ̀ Chelsea dóná wọ́n replace ẹ̀ pẹ̀lú wọ́n mo lè sọ ní sọ pé wọ́n replace ẹ̀ pẹ̀lú agbábọ́ọ̀lù méjì wọ́n lọ gbé Oscar Mingueza wá láti inú league orílẹ̀-èdè Spain láti inú Celta Vigo wọ́n dẹ̀ tún gbé Tekairo Tomiyasu àlòkù ikọ̀ Arsenal wọ́n gbé àwọn méjèèjì wá láti káàkiri báyẹn àwọn méjèèjì jẹ́ mo sì lè sọ ní sọ wípé Oscar Mingueza fẹ́ tó láti wo league orílẹ̀-èdè Spain dáadáa máa mọ inú Celta Vigo wípé right back gidi ni ṣùgbọ́n mo mọ olùkọ́ ni gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tó ṣe wípé pẹ̀lú bó ṣe dé àti irúfẹ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù tó rà mo gbìyànjú láti wo àwọn pléyà tí ikọ̀ gbẹ́wò lẹ́wù Crystal Palace lọ́ra nínú ojú ọjà yìí bóyá lẹ́yìn Evan Goussan ikọ̀ Aston Villa tán gbé wá láti inú Aston Villa mi lè sọ wípé mo lè pàápàá jùlọ lọ́wọ́jú yẹn mi lè sọ wípé mo lè rẹ́ nìkan tí mo lè sọ wípé ok mo lè fọwọ́ gbáyà wípé ó ní nǹkan nú tó lè ṣe fine wọ́n ṣe swap deal kan tí ò yé mi pẹ̀lú ikọ̀ Crystal Palace láti fún àwọn ní pẹ̀lú ikọ̀ Everton láti fún ikọ̀ Everton ní Bernard Johnson tí àwọn gba Dwight McNeil lọ́wọ́ wọn but Dwight McNeil tèmi mọ̀ ní sáà tó kọjá náà ìfarapa ni bọ̀ kó tó di pé sáà tó kọjá yẹn dé kì í ṣe pé Dwight McNeil wulẹ̀ ń ṣe nǹkan tó wulẹ̀ pọ̀ báyẹn náà fún ikọ̀ Everton níbi tó ti ń bọ̀ tẹ bá wọ́n kàn bí ẹ Crystal Palace yìí tẹ gbé wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ikọ̀ Everton olùkọ́ ni David Moyes ní sáà tó kọjá olóhùn ò fẹ́ lọ sínú ìdíje tó ní ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ Europe ìfarapa ni ò gbà fún nínú tíìmù yẹn ní sáà tó kọjá kí bá ṣe ìfarapa tó dé sáwọn ọjà Grealish àti Kieran De Bruyne ní sáà tó kọjá nígbà tí sáà tó kọjá ń tẹnugbodò lọ ikọ̀ Everton ò láwọn ò lọ sínú ìdíje tó ní ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ Europe wọ́n wà lára àwọn tó padà ti líìgì lẹ́gẹ̀ẹ́ sì sọ́wọ́ ikọ̀ Arsenal lẹ́yìn tó bá ikọ̀ Manchester City ta omi mẹ́ta yẹn so olùkọ́ni tó ṣe wípé iṣẹ́ ẹ̀ yé gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ nínú ìdíje líìgì lẹ́gẹ̀ẹ́ sí ó dẹ̀ máa ń fi hàn ní gbogbo ìgbà wípé kóun bá wà nínú ikọ̀ Everton olùkọ́ni èmi ọ̀tọ̀ òun lòun jẹ́ náà sì lójú ọjà wọ́n tún ti lọ sójú ọjà wọ́n ti lọ àwọn agbábọ́ọ̀lù tèmi lè sọ wípé èèyàn ṣe deal gidi lójú ọjà because Tyrick George tinú kọ Chelsea tán lọ gbé wá ẹ lè máa fojú wípé Tyrick George di Chelsea kí ló ń ṣe inú kọ Chelsea ẹ tó bá ti tẹ̀lé gbogbo ìfẹsẹ̀ wọn sí ọlọ́rẹ̀ẹ́ sọ̀rẹ̀ tí ikọ̀ Everton ti gbá ẹ máa rí ìṣọwọ́ tí Tyrick George fi ń play ó ń jọ agbábọ́ọ̀lù tó yàtọ̀ pàápàá jùlọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi tó lùkọ́ ni David Moyes tó fẹ́ lò sí ní sáà tá a wà yìí wọ́n lọ sínú ìdíje league orílẹ̀-èdè inú ìdíje championship ó ní agbábọ́ọ̀lù kan Eden Eke tó play nínú kọ Middlesbrough ní sáà tó kọjá wà láwọn defensive midfielder tó dáa jù nínú ìdíje championship ní sáà tó kọjá wọ́n sì lọ gbé òun náà Christian Odegaard wá láti inú kọ Arsenal àwọn náà lọ gbé so wọ́n gbé
0: Roy Keane gbàbọ̀
3: Odegaard tí mo mọ̀ nínú kọ Brentford in blade lóòótọ́ kò fi bẹ́ẹ̀ ráyè gbàbọ̀
0: dáadáa nínú kọ
3: Arsenal ní sáà tó kọjá but still ó gba league lẹ́gẹ̀ẹ́sì so experience tó ní láti bẹ̀rẹ̀ náà ó máa jẹ́ wípé ẹ̀gbọ́n àgbà olùkọ́ni ló jẹ́ nínú balógun ló jẹ́ nínú kọ Brentford kò tó di pé ó dé so experience yẹn náà máa count fún ikọ̀ ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Everton nínú sáà yìí so fún èmi wo ni wo bi wípé Pierre Sage olùkọ́ni gidi ni but ìyá ni ó fi kọ́kọ́ ṣẹwọ́ mi rí wọn bí nǹkan tó yẹ kí wọ́n ní nǹkan tó yẹ fi ikọ̀ Everton ṣe lé mi.
0: ìyá gbogbo gbogbo tá a ti tò kalẹ̀ gbogbo ọ́ọ̀dì náà ló ti favour agbábọ́ọ̀lù Everton tá a bá wá wo àfikún wípé ikọ̀ Crystal Palace kò ní rẹ́kọ̀dù gidi against Everton 10 draws ó pàdánù 12 ẹyọ kan péré lólórí òfin àti borí ayé Neewo Knock not to achieve yẹn last pẹ̀lú status wọn against Everton àti new coach in charge èyí náà fìsí ibi tí mo wá fìsí àbẹ̀ ọ̀rọ̀ tó yàtọ̀ sí yẹn wà.
2: Ibi tí àwọn olùkùnmi tí ń fìsí náà lèmi náà máa fìsí bẹ́ẹ̀ni ibẹ̀ náà ni màá fìsí
0: lóòótọ́
2: tá a bá máa sọ pé òkè àfẹ́ sọ
0: nǹkan. Bẹ́ẹ̀ náà máa yóò ti fẹ́ gbó ó ti fẹ́ gbó.
2: Ẹ wá ní àwọn ẹni tá a bá máa sọ pa òkè kí ni nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ èèyàn máa sọ pa start èèyàn máa sọ pa nǹkan tí wọ́n nílẹ̀ àti pé òkè kí ni tólùkọ́ ni ní tó fi lè mú result jáde ní tó dẹ̀ wà ń bẹ́ẹ̀ báyìí pé ikọ̀ Crystal Palace bí ìgbà tẹ ẹ̀tàwọn agbábọ́ọ̀lù ṣùgbọ́n replacement wọn yẹn ẹ̀ ní nínú ikọ̀ Crystal Palace bákan náà dẹ̀rẹ̀ David Moyes ẹ̀tàwọn bó ti pẹ́ nínú ìdíje league lẹ́gẹ̀ẹ́sì ni ní tó dẹ̀ ti ṣe nínú ikọ̀ Everton náà ní sáà tó lọ ní tó ti ẹ̀ ti ṣe bọ̀ nínú àwọn ikọ̀ ìkíkọ̀ tó ti kó ṣòdì ká sọ pé tó ṣẹ̀ bọ̀ sínú ìdíje league lẹ́gẹ̀ẹ́sì ó wá fẹ́ tó wá jẹ́ pé Goodison Park ló tún lọ gbogbo odds yẹn ó fẹ́ favour ikọ̀ Everton pẹlu awon kan ti awon agbabolu ti won tun gbe o fe favor won sugba awon yen na o ma jo ta kan gbo pẹlu ara won sugba mi ri pe fese won se yen o ma je nkan to ma je o ma je one sided mi ri be in to ye pa awon be jojo fa ni to de pe mi si ri pe yes ti iko everton ti won ba ri jawe oluborin bi fese won se ma ta omi be be lo
0: all right all the fese won se mi na ma de gba bi yanju ka de inu italian syria na kawo kan ti awon olukan di tututu yi ti o le dalara gege bi ori ofe ti ya fun won ti waju sa tutu ah man you we won ni ko attempt na ah emi ke se ke mo laanu temi ye mi okay ala ala wa be gba ti mo wonu bi ba otutu lo mu mi when I ti change mi lara okay all right kawo ife se won se laarin Ipswich Town at Sunderland no ai ko beji yi akoju ara won Kieran McKenna o gbeyanju ti e sugbo omi pojo ka lo won ti ni ki o le ko replace e inu ko Ipswich olama awon na gba oruko Arsenal je se mo le poruko won Arsenal laye Wenger e ba je soja eh no bi igba ti won da yen pe ni serial failure e je tun yin le ba ye ke mo tun ni satupale fun yin
4: o ku die seri ikan to wa nbe ni wipe seri opo ogo ninu awon to je pe
0: ah mo so ko leti e pada ko soro
3: iwo la bo ma be n to paris number 10 ba
0: mo ti fasire is that us let's go
4: so ta ba koko mu lori oro ti Ipswich Town ten soro nipa re ati ori ko igbe bolu Sunderland Ipswich leleyi gbogbo oju ta fi wo ni sa to koja ohun lati egba igbe boya bi awon yoku re ti se ma se ti won wa o baba ti uku die sata won tu pada lo po lawon ko re so wo dabi aye gbe won fe jo eni loju die oju ti opolopo eyan fi wo won ohun ko la pada ri awon na wa nu ko to je gbe won fe duro to je gbe won pada lo ni abibe sugbon nkan ti mo kan ri be ni gba ti won lo ri wo okoro na awon karakata awon agbabolu je pe won yo nda ta won je gbe won ta wole mo ri gbe ko je boya awon na ni something serious to je pe over wuwoju awon ikan yoku lo bi ko se gbe boya bi owo iku ba se mo ohun na ni keyan ti poju eyan pade eyan yo oluko ni kuro emi o fi be ni igbagbo ninu re latara gbe boya ro gbe boya oluko ni kan ko da awa gbe oluko ni mi agbe sibe oluko ni to je pe fe na gbogbo eyan pa to deru awo eyan oluko ni karik ni sa to koja ohun le deni kan mo mo ibai ni si to to emi ro gbe boya nkan kan be nibe yen to poju bi ko se gbe irufe iru irin ise wo le ko fun yan te so gbe elewa lo mo lo re fi ba awon lata ko ja sugbon sundana na lele sundana di na o fi be awon na mo ni nkan pupo laka lodo ti pelu ru wa ati mo wonu opolopo ru awon squad won mo ri pe okay o normal idede nkan ti o ba wa nle o na le yin o wule ta so awon mejeji emi ro pe nkan kan be ninu ayo meje de pe won fe gba bo te de je pe faiza gbo ya awon oluko ni kan awon kini kan gogo emi se ru bu nkan to ba je mo be ju pe e je ko oluko ni ise yo kan meji meta ka wo nkan to nbe nle fun ka wo nkan to fe se se pe nisin bayi ati le ma gbo bolu gan to da ni sansan tabi oluko ni aye si nbe fa gbo bolu lati jade bayi o nbe fun iko na lati na gba bolu mi kon ko to di gboso le pari dada ka to le mo nkan to le se lo si ko je popo lo pa gbo bolu ti o da rara gan kan lo service kan ma sare ka giri kan ma magi lo to kan magi lo si ti wa la ba dede kan ma le se nkan kan mo so game yen mo ri game je po se se ko je pe a ko ko ri first draw ninu league lodun yi
0: won ti gbo mo ti ohun han ma yule mo wole editing won ti gbe mi wole abi bi o laanu se mo ke ma yu na number play ni kan ti erowo die ki tori future ti won na ko le je ke ma yu lo ma save on relegation o tu fe fi mi kun ha ha to amo okay e fo kan bale o kere ta ma yu o sa go kan olohun ti e se e ri o kere ta amen yo aha ka lo je won go kan mi ma like awon club to da jo wa ni England o la je ma yu go kan Olorun. Era yo go ka. E ka wuru.
2: Ara gbe ka wa go ka.
0: Emi o se pe mo pe nkan kan. Emi to ko mo ko pe ko da ke na
2: mo we. Ka ka ti se go go abi.
0: Give you ka ti go ka. Abi lati mo toro fun won niyan. Ko da ke bere sisin ko ma ti ni go now. Ha. Olorun. Ferrari ku joko. Odo. E ka wa Luis Fischer na ni ma ji duro si. Ah. To. Ona Ipswich ma si duro si. Ipswich ma wa ma lo ni. O ko lo fe Liverpool ni last 3 seasons ni. Ben. To ti na Liverpool to ki Liverpool to da pada. Tutu ko yen. Mo ranti bi ta wa njo yen. Inu oparun kan la wa njo yen ti ma ji yen tori o do bi to ba kan ba yen ba kan je na. Ba kan je ma won yen rara. Lojo yen won wo green Liverpool wo green won njo yen. Ipswich Town last four attempts in the Premiership to bat in day. Imo fi ya se won ni. Ṣugbọn wa je ya lenu pe ko fe di aye mo ni sisin yi. O ti gbe owo ri biri bi le. Ferrari
3: atokun.
0: Won fora 10 players, 10 players. Kun in don Copa Championship. Gbogbo player ti won ara wa je o de million. E ko Yari
3: kala ti, wala ti de well, me listen is all
0: you want. Oh, no, million. Ele le nkan kan 10 million.
4: O le jo diri wa nbe.
3: Ah, so pe
4: kan le je iti.
3: At least won wa lara awon iko oluko, abi won wa lara awon iko to na owoju. Ninu rije live legacy si ni South Africa yi. Ah, pelu iye ufi awon agba ball ile ti ko gbe agba ball ile ti tan. Mo le so ni so wipe igba ti ko Ipswich wa sinu je league legacy kan ah o ni mistake kan ti awon lakoso won se n ti won de se na ti mo le so ni se ti mo le so si asise ti won se ni sigba ti won wa kan ni wipe won lo sinu DJ championship ni bi ti won tin bo lati lo ra awon player to daju ni championship lodun yen won lo mo le pe won ni pe wipe won lo ko awon all stars awon to perform dada boya against won abi to ja perform dada ninu championship ma se de sinu DJ league legacy ife awon gba ball be ni won lo ko wa so won le match physicality champion DJ premiership ngba ti won fi pada de o wa la nkan to pada ko ba won ninu league mo won ti dada pe ni start won de yen atawon ati boya no season na ko la won ati Luton jo de awon atawon Burnley at nkan sha ni won jo de alorika ti Southampton ni season yen. Ipswich ni team to de lati relegation odun yen to play dada ju to foju awon Man U yo foju Chelsea yo damu awon team dada ninu DJ league legacy ni sa yen ko to di pe won pada relegation pa risi pe eleketa di ni ogun ko to di pe pada lo but ni sa yi won se nkan ti o yato si nkan ti won ti man se bo tele won lo ra awon agba ballu to ti wule gbo awon agba tele so pe okay won ti ni experience kakakiri ni ni ta ati ni le Europe ni won lo ko wa lati gbe wa lo to na owo tele ma wo ni owo ta fi awon players to po to bayi 100 and kini kan million but still won lo ra won si lawon player ti won jo wa tele na to ye pe won si n play emi kan ri ni ri bi wi pe ko ba je pe iko Ipswich ma ni wahala kan oluko ni problem won sa. O lu koni kire ma kena lu kon wa sinu DJ league legacy awon eyan to ba ran ti gba tan se de si tan se bi yen na ah o lu kon wa ko to di won relegate to le tu koda ko won pada wa lekete ti won de pada ni kire ma kena lu won sise mo to resign won wa pada lo gba olu koni Gary O'Neil ni won lo gba wa o lu olu koni won tutun sin Gary O'Neil o
0: asanda na no no ni last 2024
3: yes. So Gary O'Neil ni won lo gba wa gege bi olu koni won tutun emi de ri yen gege bi wi pe wahala ni fun to eko mo Gary O'Neil tele oluko ninu ko Wolverhampton Wanderers nigba kan
0: ko da pere fani ko to
3: lo Gary O'Neil ohun lo pada lo gba se leyin ti ko Chelsea fun oluko ni Tech Bowl nise tan fun oluko ni Rosenio nise nisa to koja lo gba se ko Strasbourg so mi o ri oluko ni Gary O'Neil ni ri oluko ni kan to se wi pe o ni nkan nu to po iko Sunderland to de fe koju na de ni Sunderland over achieve nsa to koja ko seni kankan to ma so wipe Sunderland do sese n bo lati championship ma make
0: e
3: ko DJ conference league ko seni body na to ma so pelu fi agboro ti won kojo on time yen won ri kini yen se won qualify bo njo bi eni wipe jede jede won ma tell lodun
0: there is no way
3: mi o ri e ogbon
0: ba le kankan ba Europe ma
3: league exactly mi o ri ogbon kankan ti ko Sunderland fe dance season yi won ja si relegation. Fine, one experience, one nigga she lucky lati keep you around Granit Xhaka ti awon iko kankan ko wa pa won fe gbe ti won pada ri on da won si lawon football won kankan awon bi Enzo Lafi awon Enzo Lefi Sadiki wa na agbo to je pe o si ya mi lenu pe ko finu ko yen le ni summer yi papa julo pelu nkan ti Sadiki omo de ogungun yen to play ni sa to koja so won lawon player ba yen ninu team yen won de tun si lo soju oja won lo gbe Akaiba wa lati nu Akaiba
0: Mina
3: omo Belgium yen won lo gbe wa won lo sinu minu to no na lo ile defense o ni player kan ti won se announce lana Deyin Mateli won gbe won na wa to won ti Julius Akua awon mele tan ti won ko ni tan lo gbe ni transfer window yi ni but still mi o si ri wi pe iko Sunderland ni nkan to po ti won fe offer ni sa yi o ki won ba wa ni nkan to po to fe offer ni sa yi bi ti kan ma le na Ipswich ko mi Ipswich bi en to na
0: se ya ni nkan kan lori yen
2: mi o fi be ni kankan lori e to pe iko Ipswich tan lele bi dalapo se so pe oluko ni Gary O'Neil ko se mi ori nkan to luko ni mi ni nkan to ni laka to be gbe Ipswich to be gbe won doke de oke agba to gbe bo se wa lele pe mo se gbe agba ballu mewa to en ti mo fe le pe boya o si loruko nu awon o na ni bi Julien Siso ti won gbe lati ni Strasbourg ni sa to lo dara dara de nkan ta agba ballu na se bo se wa wa pe oke awon agba ballu ti won gbe ti ko Ipswich Town Sunderland ri in ti mo be wo ma sakoba fun won pe onikaluku na lo wa continue to bi won se fi be ta awon agba ballu won iyen na fe ma fun won ni another upper hand oke pe awon ta si n babo a si keep won sugbon yin te tun lo yo de ti a ni rope mo bi te nlo ko si bi o se ni affection te ma ja te ti e ni qualify e sa gba fese won se mejo te ma gba ko de si bi o se ni affecting e wa lo signing de wa gbe na e wa lo gbe signing meta to de pa won mi ta ina ninu iko so lo to won la won experience Granit Xhaka wa nbe Bobby na wa nbe to ja gbo bo lo wa ju won o si wa nbe gbogbo ra won ba won Sadiki en de gbogbo na si wa nbe te poke won fi le na sugar Ipswich Town emi o ti rin kan lo to to ba di poke ja ejo koju ara won Sunderland na re relegation na lo na ti wa ni bi sa meji se to de po kini o si o ri te ni status e sinu ni DJ Premier League bo be mi se ri loni mi ri nkan ti switch fe se Sunderland yo na Sunderland lo tu wa le Ipswich lele yi oluko ni gayo ni yi o na
1: Dansa kire, baba.

0: Ladies and gentlemen, the bride and groom are about to cut the cake.
1: It's about to go down.
2: What? Aww.
3: My love, what did happen?
2: Before I marry you, the TV where you promise, the fridge in car, where it is? Washing machine in car, will you be using my hands to wash clothes in 2026?
3: Cancel this wedding. Relax, everybody. Who said I must buy everything once? I use CDK. CDK? Yes, so I dey pay small, small. Fridge, washing machine, even solar system. Now CDK.
2: So all those things don't already day house?
3: Abba, since last month.
2: Ah, pastor, continue the wedding.
4: Yourself.
3: Get phones, TVs, solar appliances, furniture, and more on CDK. Pay small, small. Zero interest, normal market price. Download CDK today.
5: Visit us at Mokola Road, Veterinary Bus Stop, and Akwata Inside Sanctuary Filling Station. For more inquiries, please call 0707-460-3911.
6: CDK! Pay small, small. Leave BB!
7: Àfojúsùn rẹ ni kó ra lẹ ti kí o sì ní ọjọ́ ọ̀la tó fọkàn balẹ̀ àbí o tilẹ̀ ń gbèrò ilé kan tàbí ilé ànípamọ́ iléeṣẹ́ Substance Property ló ti fi àǹfààní sílẹ̀ fún ọ lórí ilẹ̀ wa ti Orange Estate ní agbègbè ológun ẹ̀rú níjọba àbílẹ̀ Edo nílùú Ìbàdàn pẹ̀lú mílíọ̀nù mẹ́ta náírà láwọn agbègbè tó jọjú pẹ̀lú ètò ààbò tó péye bákan náà ni Mango Estate lójú ọ̀nà Life Heart International School Akufo nílùú Ìbàdàn tó náà jẹ́ mílíọ̀nù méjì náírà kò mọ rárá bẹ́ẹ̀ ló sún wọn fún mọ̀lẹ́bí pápá bari ibẹ̀ ni ti Apple Estate fún ẹni bá ń wá ibi tí ayé ìrọ̀rùn tó pin sí mílíọ̀nù mẹ́rin náírà ó ní fún ẹni bá dá tiẹ̀ mọ̀ láàyè àwọn ọlọ́lá abọ́lọ́kẹ́ ló wà lágbègbè Ayégún lójú ọ̀nà olójúoró nílùú Ìbàdàn ààyè san díẹ̀ díẹ̀ ó wà láàrin oṣù mẹ́fà kò sí wàhálà kò sí àríyànjiyàn ẹ̀kọ́ sáà máa sanwó náà pẹ̀lú ìrọ̀rùn kí ẹ sì gba ilẹ̀ yín pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti ìwé tó yanjú ilẹ̀ méjì ló ń ta wàràwàrà tẹ́lẹ̀ tuntun tó ti wọlé ní yàjọ́ yàjọ́ mílíọ̀nù mẹ́ta mílíọ̀nù méjì àti mílíọ̀nù mẹ́rin náírà ó nílẹ̀ wa ìjáfara léwu fẹ́ni tó bá mọ iye ohun tó dára wá mú tirẹ̀ pè wá kíákíá lónìí lórí 0916-461-5000 tàbí 0911-555-500 tàbí kí ẹ kàn sí wa ní Laughter House orí òkìtì ti Premier Mokola ìlú Ìbàdàn Substance Property òrùlé fòtẹ́tọ̀.
8: To survive the Nigerian economy, you have to be strategic about getting the right funds at the right time. Do you need a quick and easy cash to support your business project? With Grooming Microfinance Bank Loan, get your loan in 48 hours and easy repayment plan. Enjoy better money at 3.5 interest rate for 1 to 12 months. Activate SME loan bundles below 1 million naira at 4% interest rate. 1 million naira to 4.9 million naira at 3.5%. 5 million naira and above enjoys 3% interest rate. Our salary advance loan packages. Institutional loan for company and staff at 3%, while non-institutional loan is 3.5% per month. Repayment is within 12 months. It gets better with interest waiver for early repayment, 3.5% per month for 30 days and 90 days on overdraft. For more information, call 070-731-35538, WhatsApp 090-879-6624, website www.groomingmfb.com. Walk into our office at 160 Ojo UI Road. Olóró bus stop ọjọ́ Ìbàdàn. Terms and conditions apply.
9: Ma wo mi bi mo se fe yin.
10: Mo n gbọ ka ti 2FM.
11: 32FM 94.9.
12: Owe, owe, owe.
13: Ibẹ̀ kábọ̀ látòjọjà 32FM 94.9 kan ni adẹ́rìn ipò òṣonú ìfẹsẹ̀wọ̀sẹ̀ láàrin Manchester United àti All City méjì sódò tí Hull ti gbélé wọn láti bẹ̀rẹ̀ náà ṣì ń gbá lọ ó di ìṣẹ́jú kẹrin ó lé ní àádọ́rùn-ún báyìí ìṣẹ́jú mẹ́fà náà fi ṣe àfikún rẹ̀ ẹni tí ó góò ti fẹ́ wọlé kí ló kọ
14: eléyìí.
13: Edinevun kò sí wàhálà. All right. Kò tí ì ṣúọ̀ kò ṣúọ̀ kan ni kẹjẹ pé kò tí kò ṣúọ̀ Victor Osimhen to Arsenal. Kò dí ìyẹn ò lè work kò lè work ẹ̀yẹ́ lè má gbàdúrà ni wish. All right, a padà sọ́dọ̀ ìyá gbogbo ọ̀rọ̀ Syria la mú bọ̀ kó ti gba àgbàyè lọ sọ́jà.
15: Pẹ̀lú pé àwọn ikọ̀ wo àbí kíní olùkọ́ni wo ló lè ta kan gbọ̀n pẹ̀lú ikọ̀ Inter Milan. Má jẹ́ ká gbàgbé pé láti bí sáà méje sẹ́yìn báyìí pé wọ́n máa retain Scudetto lórílẹ̀-èdè ìtàló ó lọ fà gan tó pé kí ni pé kán gbà lẹ́ẹ̀mejì ní sẹ̀ǹtẹ̀lé for the last 7 seasons kò ṣẹlẹ̀. tawon kan ba gba sina poli ba gba lodun be yo tu possible mi ni sa to ba bo ma de nkan to kan wa yam len loyo lele ta lo yen pe bo se wa exchange oluko ni like ko si pe boya ina nkan wa committee pelu kokan any you can go anywhere ibe mo fi pe yes todo yen na fi special te ko ba kan so le guest lo bi je pa I kokan to ba ti ku nbi kokan yo le pa iwo to se ba
13: mo
15: ti dale wa niyan sugbon ko ri be lo ile de italo in to wa wa nbe ba I pe ta ba so nipa awon experience coach abi kin ti eni boya bi awon team mefa te gbo awon na fe ta kan gbe ni sa to la tan de te tu se dada ibe na lati ma so boya bi ko Napoli lati ma so npa AS Roma ibe na lati ma so npa iko Como kon ta na fi lo ni DJ UEFA Champions League abi conference Europa oje e Champions League na ni won lo na tan pa 5 bi mo se wa gba I pe iko to je pe abi kini oluko ni to le ta kan gbo pelu iko ti Christian Chivu to n ko sodi oni ara won na ti ma kokko mu na o na ko Napoli o na ni ko Napoli eh to yin pe bayi mo pe Massimiliano Allegri o na lo oluko ni won ai de ye ka wa won se lo to eh won si ni en to ni adari pon yi ni o da po si wa nbe o te ni ko nu ko Napoli ni sugbon oluko ni kan state oze to ko ta ba so pa Massimiliano Allegri eh ta ba so scudetto mefa ototo ono ti gba ninu idije italo to ye pe yes aile na pe experience lo ba je and the ole iko Napoli na lele ari pa won na re to ba pun ti won ba sha ti e gba ife yi awon na ma sha po ke awon na jija fun igba ti oluko ni atoni ko to awon bo se ye pe baba ere igba ti nko ba fe mu yes na lo re pe won ma pada na won ma se gbodo pe league pada bo mo lo won time gba yen bo be mi se pe lara awon iko to le ta kan gbon pelu iko Inter Milan o na ni iko Napoli latari oluko ni won eleyi ti won ni bakan na re bi bi prof na se so iko AS Roma awon yo wo iko irara ati rara won wo won te pe en to wa nbe tele tele ri na en to ko iko Inter Atalanta so ni Gian Gasperini amo kan ti baba yin na ti pe ninu idije ta won na ti pe nbe AS Roma na de le ba won na se wa ta won na to se n gba bolu won o n ya won eleyi te pe won mo pe yes won le se toto bayi pelu nkan ti won se AS Roma lele yi eh won ni gbogbo awon agba bolu kokan na to se wa nbe won si ni Paulo Dybala won ni Rodrigo Moura doye Malen
13: salam ite afi bi lokan balẹ si ni pe time si wa se time tu ku bayi o su ala olorun da won ti pada never you o beji so do ni o
4: se ala kola na sa
13: ah o sele ni
4: eh
13: ah o sele ni
4: bo ti sele re o ah Krista, kini ma to o ma lo bi abi 20 kini kan le kan laaro
13: ah
14: oh elepele
13: pele ti mo je ma take awon risk yen niyan o
15: ah o ma ye lo bayi wale alhamdulillah
4: to
13: se to je ko yi wa je tu le
4: well lori awon ligo ile le talu tenso yes lo o ti ku mi o ti ye be te ni man you are one number 19 man
13: ko gidi ni
14: o dara ko ma wa lale
4: Edu Carrick ati Lampard jo play same time na ko ni
14: be ni won jo
4: Lampard 120 Carrick
13: but oro ti eni wa so lori Twitter yen
4: yeah
13: e mo pa si bi oro ta lo ebi ti ma ntenu mo pe product England o da se Carrick ga yo ya mi lenu
14: o ti am se coach
13: eh
14: o ma se coach ha
13: mi ni a body tell yo mo ko we se of course e ti o ri bo
15: taraga
14: cheri nkan to wa nbe ni pe akoko na aye opolopo omo ma ilu isiti kan ma fe gbo ile yi ngbe boya lo to league ese bere ni adele ti so ngbe boya lo ko ni ko mo nkan kan nkan to fa ti ma yu
13: pe ti ma yu ti gba weekend olodun lo le jo mo
14: e
13: tu wele yi
14: ka ya play man yu 20 ka be ni yen o di da ajo di seri nkan to kan wa nbe ni wipe e mo wipe factor kan wa nu premier league de wo polopo wa da be party gba gbe
13: pe mo pa te wo
14: 12:30 game
13: se ba so wey before yen wa
14: no pe whatsapp wo mo to wa ibi all city jina se Manchester
13: all city against man united
14: team la won na na so go soro lori e seri nkan to wa nbe ni pe boya ka so pe 12:30 factor o ji tun o ja bo ji tun tesi waju eni league le gese mo pe o da o bo eyan o da ati gbagbe pe 12:30 games ki fi be favor iko do e bo se kan rin boya o ti ni papa ile to ba de je ojo saturday iyen yo kan sawale le gejo wa nbe ni pe te ba lo ri wo bi man united se ta loni won gora won latara laisi super falcon ta wa fi la ne yo kan se won ti yo go yen ni na do tun jubilate so emory ngba to wa je pe fa on your kan ona yo kanagba go yin lona mejeji ti e de wa rogban gangan da si yen gangan ni mo wo pe o ye ko duko ni aje pe business bayi opolopo awon eyan o ti mo ipo da bi pe man united yo won lack anything to ba ti je boya bi service boya to ba ti ati ni se boya corner ni o boya vigiki na ba be se long throw ni o e lo ba won da bi pe won fe ro mi die ni abi be because o da bi over lady and the share owo eyin won yen o ye ka wa gangan se si o ye ka wa gangan se si o o ye ka wa gangan se ile ye so re o se ri waju won yen koni force
13: iwaju dani
14: iwaju man united
13: e to so ba man yuri
14: e o na la so be na ni ka wo be
13: okay
14: eni ka ah e wo le o go mo so se bo ke lati bi seju meji ti mo di soro se be na le ni pe ka so lori oro je ni kan so ni twitter ipe ipe ko olugbo ni olukoni olukoni carry se olukoni carry anything to jo mo olukoni
13: twitter o kunle ni
14: anything to jo
4: mo se mo pe sorry clever igba akoko lele la 52 years ti man you are losing sowo city
14: ah eh o si ti get ta premiership ni o ti pe ta won gan ti wa ta o ti pe ta ti wa ta se se aye awon se leyin oge o da be pa awon aluko ti kuro nbe awon sami aluko ti kuro nbe ko tori gbon re gate nigba yen na
13: mo le so wi pe en salary e high dunu egbe ball o city ko le to to keju mayu
14: so mi o mo anyway je ka wo na e ka wo luko ni yi na boya sun won na to ba play second match ni si third match to je ko ri back na sin draw in the yobile mo ko ya lo to on lo da bi e pe ise oluko ni ko fe yi awon okunrin awon okunrin ile gesi
13: dori awon obirin won lo ye
14: boya ka ronu a bi ade awon o ti fi han na Lampard sise nibi ko se dada Gerrard sise ko se dada eni ti mo lo fe le so wipe boya ka ti wo wo re ni se bo ba je bo ba gbenu wa be boya fe dinand eri gbo won fi be so 100 ninu gbo won o po lo je si pe die owo mi je ro pe o so fun wa ri gbo me se oluko
13: ni se ebo
14: omo lu omo sajo wa na ni won jo wa na ni ni si bayi ma yo ti dora pon ma wa lale bayi awon ti conference fo ti jo wa o tu di
13: ajo se yo ni baje o
14: ire wo
13: ajo se won ni baje oro kan wa lasi mi lokan won fi to mi leti lati nu emi ni bronze ki won to ti e pa mo fe lo skit yi wa kan bi bayi fun e pe olodun lo ni ki ma marry last year e won ti wa conclude bayi won ti fun list o ti ra tan awe ko to deni ana ko to deni ana olodun ma je bo pe sori eto pe ge yen ti lo mo soro lati nu riri ati to to si mi to bi so kan mi lo so yi please bros ati ninu yi bros ko to gba list yen ro dada ko to gba ro dada ko si to buru te ba se wedding yin no primary school ko si te ba se legbele ko si to buru nbe inu palo ronaldo to ni gbo owo gbisi aye ti se wedding dining table na se wedding mo je won ti opa o kan mo ru o mo gbe ni o ke se pe o tori bo
14: e mo bo ja je o ta ko nbe nu ka se nu olu na ta ba se nu olu ko be to ba memsi wa be yin na gbo dada kana je ni eyin suku kan ko ni lo be
13: mo mo ti mo so awon yen kan talking titi ni awon yen ti broke calculation
14: ijo da light die la awon yen ti broke
13: like oh my god padorin ni
14: se awon to enu suru e so pe awon yen ti broke abi bi terin si se awon to nta moto so pe awon broke mo so po joja
13: e cheri o po le ju bi kan
14: lo eh na ni bi to po le yo wa si
13: won ti mo so yo ti je godi boy ah fo je be oro tan
14: se soso de sun loni lo da bo bele ile ba
13: e yo sun again with the wall wallahi o mo ko pulu mo be tin ni yari
4: adokun
13: je ka je do ko ton te mo to kudos to the sabi tori mo ti ro wo pin again mo chesi sile ko fun won nigba san tenu bodo lo ba yu tin gbe pe lo mo ti so iwa ti ba ti to mo lori twitter ni ah omo kini re lo to ti am o pada yan yo olo ise to ti pari ni ko lo je kan ma gbe fun wa bo wo to ti am bo se jade ninu transfer window yi 180 something na lori just two players Tonali ati Kilo Kore ati Valadez won dey tun le Savio ati Omar Mamouche
4: won si pe Savio
13: Ferrari
4: otokun
13: these people are up to something this season.
4: O lo ko ni go be to deserve it je ki ko Tottenham Hotspur mo wi pe ka won ba fe duro ni ipo top 6 ti aye mo won mo. Won si nilo lati na owo, won de nilo lati ma na owo si ni. Emi de wo ni wo bi pe nkan to lo ko ni go be to deserve it ba won se ni sayi ni. Don e ma wo ponu agba bolu ti won ra. E ma bere ni bere wi pe si awon agba bolu to iye ti won fi ra won. Sugbon won mo dada wi pe ki awon ba ko owo to ba yen jade lati fi ra awon agba bolu yi bayi. Awon iko to ju won lo ma ja awon agba bolu igba mo won lo tori ati Matheus Fernandes ati Sandro Tonali lawon iko mi wa ninu dije league legacy ti won le Matheus Fernandes ma yu lo fera o di wipe owode ni ma yu yeba fun Sandro Tonali na iko Arsenal lo fera o gba to di owode ti owo ti iko Tottenham Hotspur ti won ko jade o na lo
13: fa ti owo
4: nara igba ti owo to wo de
13: okay okay
4: to di wipe owo ta owo bayi ni iko Tottenham Hotspur ko le se ready ati san abagbabolu ma lo sinu iko Tottenham Hotspur lo di wipe awon iko mejeji ti mo menu ba le kan so wipe awon o ya fibe le awon ni lo ra agbabolu mejeji mo so iko Tottenham Hotspur emi wo pe awon mejeji ni kan lo wo yen won ni po wipe won ra Marcus Senesi iko UFC Bournemouth kan wa gbo ti Bournemouth fi se mi tan fi se dada lowo ninu yes ninu DJ League legacy ni sa to koja o ti kuro ninu ko yen Vaneki ninu ko egbe bolu Brighton and Overbeam ona ti lo da ko iko Tottenham Hotspur so Andy Robertson na wa ninu team ye Robertson ni ko Liverpool ona ti da ko iko Tottenham Hotspur so won ra won agba bolu gidi na won fi be ra player lo waju because o si le je leni azatobe ni kin line up won ma jade o si le je wi pe bi Gallagher ti ma return ti ma play right wing tori won ti ra winger pupo na agba olu won de ni ifarapa bo won prepare dada fun sa tawa itori lati sa meji seyin fun iko Tottenham Hotspur to po yan gege bi iko kan to je kan nu mefa to daju ninu DJ League legacy kan ma Paris number 16 number 17 ki se nkan to da to lati je pe ki rufe iko be ma Paris be so won na wo yan lati se ni bo e le ko nkan kan kuro lowo nkan to lukoni ke tandros iko Brentford na ti se mo ran ti pe ni wo yi sa to koja ngba ti sa o ba fe ti sa fe bere opo yan soro nipa wi pe olukoni to si amu olukoni Brentford ti lo Thomas Frank ti lo Nogard ti lo ye Bremont ti lo Wisa ti lo nkan kan lo pe yan kariwo wi pe iko Brentford won a je san be ya ni sa to koja sugbon iko yi pada yo won jo gugu aye loju won se daada gan ni sa to koja labe sakoso olukoni Ketandos to je set piece coach won nigba yen to di olukoni won de tun ti lo sinu oju oja ni sa yi won lo ra awon agbabolu ikan wa nu agbabolu won ti mo fe ki awon yen mo tawon yen mo daada mo le fi owo gba ya wi pe laarin sa yi I mo le fowo gbaya mi bayi laarin sa yi si sa meje sasiko ta wa yi iko kan ninu awon iko meta ti ma daruko yi Man U Chelsea abi iko Liverpool tabi Man City abi Arsenal gan kin ka won mo won a 100 million lo ra gba bolu oruko ni Mamadou Sangare ti iko Brentford chese lo ra lati nu ko Lens lorile de France omokunrin ikan na agba bolu lo wa rin ti mo le fowo gbaya fun to mo bolu gba dada ni ko ba le gbe form yen wa sinu DJ League legacy be o le ma koja sa yi ninu ko Brentford so won ri wa agba bolu igbe lati ropo Dean Henderson to lo sinu ko igbe bolu Chelsea emi wo ni wo bi pe
13: en
4: to
13: ba wo lo tun ran mi leti
4: o no o ton Henderson ti lo Chelsea lati nuko Brentford Jordan Henderson rada
13: like say Juventus old ladies
4: no any that
13: go for me Webeck and Henderson
4: mo na
13: ko won je o Henderson bo
4: o fe lo wa
13: eh
4: o fe ni
13: ah
4: o fe la fi fun yin o fe le ino de fi lo
13: ah
14: o fe na ni opada o ko be la fe
4: so
13: you mean na pay me julo
4: iru Mamadou Sangare to darapo mo iko Brentford lati nu ko Lens yi o tun ma je ki o wa rin won to wule duro dada tele ko duro shinshin ikan nu awon kan to de fun won ni wahala ni sa to koja ni wipe won ni replacement gidi fun Dango Ouattara ti won lo gbe lati nu ko Bournemouth ni sa to koja eni tan ni gege bi replacement Reece Nelson ifarapale ni ifarapalo la ko je ki iyan gbadun won de tun ti lo sinu ko Burnley kan nu agbawo to se dara ju fun iko Burnley ni sa to koja ko to di papada iyan Jadon Anthony won ti lo gbe o na wa sinu iko bolu yi so won ti ni replacement backup gidi ti wa fun en to je atamata se won yen Gotiago won je ki Callum Wilson pada tele iko West Ham United won je ko tele won pada sinu league balele keji legacy won gbe Callum Wilson so iko yi ni awon agba bolu tele fowo gbaya fun wi pe won se dada Kevin Shedi wa
16: 94.9
4: oni awon agba bolu ba yen to se dada so mo le ni pe mi gebi enikan wo ni wo bi wi pe iko Brentford yi na ma gba bolu dada ni sayi Tottenham na ma play boy ni ko ni bolu won bere tori pe won si nilo lati awon agba bolu si papa julo ni waju fun emi mo won fese se bi kan to se wi pe o ma ku si omi bo go wa nu e
13: mm

0: yeah, come on, that's you, Joja. Remember, my beam of Molofi or in Ladia, and that your army doesn't even come easy. What did Jacko do? Be very low, buddy. You don't feel quite ever Koja or Joe Rimi. I said, my ship for neighbor. So, what does only? Is that any good need for one neighbor of you? All right, take a chance, my brother.
1: Sir,
0: I'll call you, I'll call you, I'll call you. Won pe won Abuja won pe won Abuja won ti lo Abuja
2: okay
0: won ti se seminar ko da lana gan le ara ise rere ti NFF n se won se politically na go sa ni ka kan sara si are border Ahmed Tinubu on all efforts what's the name fundi
1: Osubarabande
0: Osubarabande abalu ababo yin Abuja lati jeta
1: seri abalu ababo to wa nbe
0: o na o ni ke so ite gba o
1: e ma gbo ohun na le ti gbo yen ibi ta koko fori ejin si o da iwa te ba ve wole sara singu moda ni e ma ni gidi ara omo ni e ba wole automatic e te ba di bara omo wole e ti ni 80% 20 yo gule lo
0: kan ni no iriri
1: ibu komo yen ko je gbege somo te ni be si e ta mo ra mo ra ke to so nkan ke koko beere
0: iye ti
1: gbo omo mi ko e adopt e leyin ko do ma to sele te ba ma ta ba yo ba loju ni ko ni so kan kan mo o ni so kan kan mo
0: da la ko wa ni si e ye te de de ti wa lo be
1: o o ni nkan ti o ni kan te ri ta won aje ni be fu se pe gbo da o o mo ipe olopa lo ni mu wa ijoba lo ni file NSC pe yin kini kan pe yin igba pe yin gbogbo o se yin baba Tinubu to je are orile yi eri pe nigba kan wa nile yi won so wi pe gomina kan bi ko ma da soro awon kan pe en kokan wa awon loba lo oni sa awon ti mo san wo so fun ki fi won le kan dan kan ru to ba le tan baba lo nilu re are lo nilu oni na ba won security officer nilu gbogbo en ta fi fa so yen won tan awon je ni ta ba be ti mo yin ba sira won ni ta ba n pa yan se fi fa won so pe n pa yan mo so ba n pa yan lori lede kan so oni sa gbogbo ya fi fa kan lo da wahala le bi ti mo wa bo ile ni pe won ti koko fi okun sese baba pa gbosu barabade fun yin gbogbo owo te san o won ti koko ja mo pe ijoba yin la wa e di pe lori ede bi kan wa e ba di ku oni bi egbe kan o si kan de aja si yin e ba di ku oni egbe n pada e bo be pada
0: ah south america
1: ni aja pada ya do yin na mo wa to ba ti so po fe ku mi ajo tudi won gbo iwo ku nbe wo a tu gbo je ni o o si ku ni o abi ka lo fi pamọ o so ni nkan te ri ti baba won baba guza won gbogbo won awon baba sami se yan ti en se yan gbe o da aja ko su bi ba si be ni ijo wo la kede se kini ti wa nle pa fe lo seminar tele si wa bi ko to di ni e mo resign to bi a di gbe won ni a resign loni so ola la wa mo pa fe lo bi kan eyo kan ni elegeje wa nbe emi le mo ri dada tori mo ti yin o po dada ju si wa lo
0: ah
1: ikeze so pe e fe kede ni ose meji nigba yen owo 1 billion tele be te fun league
0: mo mo bodi e pare si de be
1: owo 1 billion te pe e be te se won ti kede re e ti ri bi tan ti kede pe won so pe o egbe tin ta ile se kan tin ta kuli kuli lo gbe 10 billion le to ni aha o
0: schedule ni
1: schedule ta ile se o lo nje be
0: ah isin ke arigben ton ni other things to come up
1: o didi come ko le money come up nba to didi gbe elewu elewon di e bi se leyi ko ti nkan kan mo se ri emi le so mi ri pe olojo te so mi bayi te so gbo ni force gba 700 million eni ko gba 600,000 kini kan kan eri ko mo nta ko yin kan le pe ko si to nje be o ko si mo le mo so ro kin kan mo wo bayi ko si nkan kan to nje be o te ba wa pada wa ri ni sa ita ba re nikan to gba league sa yi to yi en to wa je are club yen wa so fun wa pe looto la won gba 700 million o e lo ba won fa wo won pa o ko si en to gba 700 million mo tu so ba e wi league o ti bere o eni ko ni ba 700 million o ko se 700 million ba wo ah 700 million ba wo 1 billion ba wo ko si nkan to nje be ko ti kan to nje be won kan se ri asiko yen won nilo lati ba wa so kan le mori wa tutu iyawo te ba gba itakita le mo so fun e mo gbo
0: yi
1: e mo gbo you deserve better o koja gbogbo ru eleyi toko wa boju e se re de yi o koja be ko ya o ku wo no nu beti o mo nko ba se
0: o mo nkan do
1: o na ori awa gwale awa bo awa ko nu fry pan wa lo bo nu fire
0: keke pato gbo gbo gbo
1: o si bi tele ni o wa gbe nbe kini wo tele ati bayi emi o ko ba we yan wa do wa ni igu odo yi o emi ebe ka so bo ye ye mi mo ni o
0: o tun mo pa se o si ku mo da le o tun mo da we le ni je e pe won mo se le bayi
1: no so pelu nkan to nsele yen tin wa wi yo kon wa ni wa ni
0: generator
1: sugba are na ni lo lati le se be ile ise are na ni lati se nkan tan yi awon na ni di won okay baba Ibrahim Gusaunisin oni local government ti wa oni constituency ti wa adije takwe to bi ni lo nje be ko le wa ki so mo ta ba ti le ramo o se se koro ateyin so pada wa be clever o se lo dinjo yen police unity yen o show deliver e
0: se ka ba ti se re
1: se deliver abi o ko me ko mo lo e won na
0: mo ti mo le se mo ti mo le pe o
1: so yin
0: ga dinjo
1: ah ko so mo olorun na de de le
0: no university o de si
1: adi fila
0: ah wa jara si mo gbe raju to sun lo
1: eh eh ibe mo fe pe po si o
0: mo fe pe adi le bi omo eyi obi ni kan la fule ah si din yemo la toke ah si din ko so pe ka paye si roro iya gugu
2: oya
0: mo didi fo wa sodo yin ni eh ninu okan mi mo yin ligi Nigeria ku ose kan e le ti sponsor honorable elegbele e declare bi pe in 2 weeks time 2 weeks o ti di milik inu agolu bayi o ti expire se titi Friday ti shooting a play match le declare ni abi Monday e fun ani shocker pe Monday ke je awon lenu e disappoint wa ke kede partner te ni
2: emi elegbele
0: you know too much
2: Awon to wa ni e wa pe ninu
0: kan na tun wa ni
2: eh
0: awon
2: to wa ninu e awon to wa ninu e mo awon kan e wa pe sponsorship ti won so yi ti won announce jade ohun gbagbe la won yen
0: o se won
2: na pa yi ogbo yin
0: ko to di asiko
2: ta
0: e
2: ti league ma be bye e je ki be lowo ise ti e ti ri tan ni okay o bo ta sponsorship yen e fun fi yen segbe to yin pe boya awon little things tawon yin o kin foju se abi teyin o te o kin ro iye gan tun lele o tun man gbe league o tun man gbe kaakiri agbaye bayi a le ma so pe boya shiku 7 days mo Friday ti lo bi 6 days loku bayi boya to ba di next day abi Monday abi Tuesday na to a ma release official bo ni in shaju 3 days before the match ma bere
0: ado Saturday la mala
2: Friday ni match
0: be
2: Friday ni match bo se wa wa lo ile ita wa poke e so pa sponsorship boya ko won ti announce boya gbogbo n to de nsele ni NFF na lo wa affect awon na to bi je pe gbogbo e emi everybody o bale to wa ye boya o lo wa cause
0: agomero match
2: agomero na ni
0: agomero
2: agomero
0: jumi eyin le seto
2: mo fe gbogbo mo bo se bo se wa wa bayi pe be nkan ti mo kan ti mo ri ni ndi je PFL pe ta ba se nso pe ke e ja ma progress o lo dagba pa tun regress si
0: je o kan ni o reverse ni nwo
2: kan mo be awon to ba se pe ke regress bi gba de ma fa kan seyin de han fa kan nkan ye ko tun wa jo correlate pa poko tun correlate ta ba wa nso pe ke e da ko sponsorship ka fi sponsorship le gbogbo awon kan little things to ye pe ke se a ba so pa n copy te o ba fe copy yo ko e mo en to ma copy o kan o le jiwe wo ko je pa to jiwo gan ri kon ko na lo hun na ko wa lo fe pass o le pass now o le pass e ba na run gbo be na run gbo be ju be lo eh
0: oro neko yin le so hun
2: eh mi o so neko mo pass neko mi ati wa mo pass ya pass ni emi o jiyan wo ah ah bo
0: eyin raye wa o raye wa e pass at once
2: atwo
0: o mi ti pele o je lo
2: yo o le kan mo mule olorun na ni olorun ni je gise mi gise
0: mo mo gba form da ye mi o mo just stand now jawu
2: ori ati tara je tara e tun lo special set abi
0: special set lo mo ko ye mo we ja yi ba lo night prep food special set lo mo boyi ko so mo tin fe ni level help you
2: Awọn kan ewe mo je ibe ko la awọn kan se special o tun lo special center to ri mu ti ba ti ATF yen sile ṣugbọn nkan tan wa so bayi small boya ti ola abi Monday a gbo nkan ti won ba so to ipe bayi emi o in to nje won boya won ti e wa pada wa sponsorship boya n to je 1 billion bayi e mo pe sponsorship pe ke awọn to ma sponsor NPFL boya pa awọn tan so pe ke YouTube ko won mo fi show match ati igbo kankan pa yen na bo se gbogbo any everything ta wa so yi boya ngba ti first match ba wa be boya leyin gba yen e mo pon wule ni match kan na lo ma ko wa yen Friday boya ko to wa di gba ta wa match yoku ma wa ye boya awon ato a ma gbo information mi sugbo ko emi si mo pe ko to dojo Friday boya bo yen gan ah ni pada ngba tan ba ma koko gba first match yen o la to ma gba awon information yoku ti o de ye ko ri be a ba wa so pe boya okay even NPFL ri lele se pe boya awon eyan ni pada eyan ko fin keep are busy ni ipe sanje ma je ki wa nle je nkan lowo bo ayin to nko ju nkan sa je ki se lo mu ara mi dun on la even one NPFL
0: sporting director
3: atokun
0: adisoro leadership lori lady e ta ba ti paro ke je ba jawa mo jawa awon precision ton gba e to gba re mo yen se ba ri wo won stream e se ba kan lo ni gadget yi odidi NPFL league so called giants of Africa method won lo ti o bebi o bembe se ba sha ri e ton gba re mo yen precision e ba ri wo start somewhere e lo e ti ri fi di ba koko tagura e google news field Niger State nsin
3: okay
0: e check e ni ke ma soro mi lo te ba check e tan e mo pe leadership la lack to ba ye pe to la mi we for country yi en ti o ba ti le gbe ru igbese ti Nigeria ni ti Niger State ti gbe yen ti o ba ti le gbe odun won nasara wa wa si league Nigeria to kun ya to be talk improve point but ton ba jogun governor fun won ki won stop won from league ke je ka won to ba ni kan se mo participate e wo Sporting Lagos o ri Sporting Lagos o ri oni wu eh ki le ka sarami to dori sa se a mo bo se ri tele to ba kon pa fun won wi pe to ba ti ni requirement ma wa kini aduwo mi o le take daddy mi sise Nigeria iso jo ti poju
3: Christa emi gege bi enikan mo wi pe e mo ti je oto ko ba de pe mo boye ti gbagbe tori mo ti dada wi pe ojo ti won se ikede emi ati clever an so fun yin dada wi pe ku si anywhere ti deal kankan wa to worth 1 billion ku si anywhere because ku si anybody to je businessman abi to je businesswoman abi anything to fe invest sinu league ti o wa visible fun anybody eyin fun ayin gege bi enikan sin any 100 million te fi invest sinu business kan e wa fe wo wi pe bawo ni business yi se fe ni publicity radio wo ni aye ngbo won ngbo ta isu fm bo ni radio kan to wa ni ilu ti mo ti wa bi ladugbo mi ti mo mo pe clever fm ni bo won igbo radio yen mo fe lo kowo si to wo wa ladugbo mi ta lo fe se ru e seyin fun ayin ma kowo yin lo sibi te mo pe ko wa visible ko se en to ma ri because nisin se ke ba invest 1 billion sinu si e fun ayin e everybody to wa le na e je ka ro gege bi wi pe an se business mo wa ni 1 billion nisin mo fe invest sinu league orilede Nigeria akoko na se ma pe ni oruko company mi ni se ma change oruko league orilede Nigeria so oruko company mi ni e lo gan ni league orilede Nigeria what Temara naming right there ni 1 billion. Elo ni league wa gan. So force niyan ko le work. Now she fe tell uko as uko companies. E fe ni pe fe force gogo team ki won tell uko company to wa invest sinu league yi to ko 1 billion yi wa. E fe ni ki won te sara jesi ni.
0: She atiri ba gogo tangora.
3: Mo ti ri stadium yen. She fe ni ki won te uko yen sara jesi ni abi ki won change uko gogo stadium to play ni league orile Nigeria so uko company yen abi ki na fe se the best way to le fi taja fun league ninu ball of segba abi ninu ere idaraya kankan ni wipe iko egbe ni wipe won ri ball yen wo loju opo ilujan abi won ri wo lori tv everybody lo mo ile ise to sponsor premier league everybody lo ma won ile ise to polo to ba di half time lori premier league to wi pe an ri wo ni awon company kankan wa ta mo pe sa
0: se feed your city don loyi so to bi to le kan salami ni
3: ko to bi to bo ni facility julo
0: e ti apabi o ko si abi si akwa Ibom State awon to ku ni country yi se eru sin la awon lodo governor of so kankan wa account ni pe se agba kankan lodo
3: so e je fun yin shocker kan Mobolaji Johnson Arena to wa Lekku se mo ye ko ti o lo stadium yen ni sayi oni kan Lekku se mo ye team to ma lo sayi team meji ma lo lenene o team merin a lo l'NPFL shooting na shooting ni NWFL won a tu lo shooting na sun lo

0: jado ti ile re si ninu bag enu loro abi soro gbo lojudo ton toju agbara ha rara ma daru aso be soro mo so nto ye lasiko to gbagba mu ojo kidi osu kesodo 2026 lojo se joba apinle oyo fun gbogbo wa lati ni goro idale si layi ka won agbegbe wa ko yo enikeni sile ninu ile ni bi ise ile itaja ile gbe ko wa ati ni bi gbogbo oran yen ni lati ni goro idale si ma dajo si ko fin to bere se owo re gbele si bi to ye imototo ipinle oyo bere latodo emi re olodi so fin ipinle oyo lati dale soju titi tabi bi ti ko to dale renu lona to bojumu je ki ipinle oyo ko gba ni mimo ikede iwa lati le ise ijoba apinle oyo to mo ti soro eto ajika labi oludari onimero ademola temitayo aderinto
1: ni shume konere
2: ma je osu e lati ma gbo wa ati lati tele wa lori gbogbo ikoni bani dore 32 fm 949 eyin e
1: koni shume konere ben
3: mo tun bere wo le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
4: maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
5: Mami, te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
6: O le mo loju looto. Sugbon lilo Hypo toilet cleaner tubo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe.
7: Be ni o.

0: ekuro le ni gbogbo bi kibi te tin lanfani ati ma gbo wa niro le oni lori eto agbe loba nikani 32 fm 94.9 akale si laughter house rioke tente premier mokola ibadan peter ola supo captain peter on loruko temi ekabo sori eto agbeloba eto agbeloba beyin ba se ngbo fun gba akoko oni ati mo ndara wa leko kora wa ni ise agbe lona eleyi to ba ti igba lode mu ti a sise ta jere ti a le se ni ilana tuto ati yi to ye agbeloba o wa fun ati agbe olohun osin ati agbe olohun ogbin ati eyin ti eyin na fe muse agbe lona kan abomi inise tabi lati mo se leyin ikule yin ki mo ki alagba abiola olaitan ti o je adari ti ile ise ben grace agro limited ekuro le o
1: ekuro le sir
0: ekojo meji meta
1: ajo meta ni
0: ako ojojo
1: Bo
0: ni ise agbe bayi loko
1: ise agbe o nlo but weather change o affect awon location kan to ye pe
0: maye pada to de boju ojo
1: be ni an igbalode agric igbalode nisin ohun na try lati se
0: o ti da ohun ti a mo jogbe yewo ni role yi lori eto agbe loba oni ogbin sesim ogbin sesim shoni yoba
1: a oni yoba awon ausa
0: okay
1: ati yoruba won ma npe ni rigi
0: rigi nje le ba wa juwe bo se ri kan ni sesim yi kan
1: won ma
0: pe ni egusi ti ti bayi awon mi mo won je bi epa
1: awon won je bi epa Okay.
0: Awon
1: mi de man se pelu yin te ko won mama je because o da fun
0: oju
1: site oju o de da fun body health o ma flush a lot of things ni agwara
0: o da ke yan ma je
1: eyi ton ba ti process ni o
0: okay en so ba ti wa process nko
1: won fin se industrial production won fin se ororo
0: ororo
1: won de lo ti o tun ni priority pe o ni high priority ninu gbogbo grains papata
0: okay
1: to je pe won export e
0: e wa ja bosuko kala fe gbin iru lewo la fi gbin iru sesim apa bo gan je tin gbin
1: se mo oke oya ni won tin gbin sesim tele
0: okay
1: won se bere si gbin na won side wa yi
0: okay
1: o ti ju odun merin na lo ala won bi to tin gbin ni awon side wan bi bayi
0: okay
1: ohun ni awon okeogun ta ba ndaru ko okeogun a ma so igbe ti isaki kishi ehe
0: ibe ni o tin gbin
1: awon bi ton tin gbin rigi junior
0: awa fe gbin bayi ka bosoko iro lewo la fi gbin
1: ile to ile ti e ba ti fi le gbin agbado
0: ile to ba le gbin agbado
1: te le fi gbin sorghum
0: okay
1: te de le fi gbin soya beans ogbin rigi
0: a ba ti wa ri iru le be leyin ile ta ti pale ki lo kan to ye ka se to ni di ebe lo ni di
1: ko ni di ebe normal ta se ma nse pe e ma se katakata e fi plow
0: okay
1: but fa won to ni oko kekere e mo pa won se ma kole ni
0: won wo ile yen
1: ile won se sikisiki so won se kole ni but fa won to fe se aladala won ma se plowing won plow pelu katakata
0: okay
1: ton ba de se katakata plowing ton wa se harrowing so won to wa gbin se mo pe egusi kekere ni tintin ti bayi lo ehe
0: mo se
1: tintin ti yen o le won be se gbin
0: se o na na n gbe ni
1: n
0: ta te won won je to da bi omo ata bi ikoro ata
1: eyi te won je yen ile yen won ti process e
0: okay
1: but seed wa
0: ba ara seed
1: ara seed ni
0: bo ni won se wa gbin
1: botanical name seed na ni won pe ni bani seed
0: baniseed oni baba fe gbin
1: botanical name sesem lo nje baniseed
0: ngba ba

0: koro wa ta te ba mu te ba yo
1: o won ju soya lo
0: o tun won ju market
1: present market price grains to si won ju ohun ni sesem
0: ile won ta bayi sa golo won pe won ni abi kilo
1: kilo ni
0: ile won kilo pe je bayi
1: 1450
0: ni won ta
1: ni 16 go awon ko ti ta 16
0: Hmm.
1: But ngba to o kokon jade ni fresh harvest because tabatin to osun kejo la lo lo ya bi.
0: So
1: ba ma fi to bi osun kesan nisin bayi. O tin bere si ko sita o tin jade. Harvest e tin jade.
0: Oh, okay.
1: Because won tete ma ngbin lati osun kerin.
0: E wa jade bayi. Ati fi sinu kini meta lo kilo kan to ya se pelu e. Ka mo mu ni esese.
1: E ba fe. O wa se gbin won se primages. Mo fi chemical herbicide
0: okay
1: to man de ko mole pa die die so won lo ton ba ti fi si so to ba ti to some weeks so be like 2-3 weeks on ma apply MPK
0: okay
1: one fertilizer si
0: is it 10-10 abi 15-15
1: 2010-10 okay se mo pe gbogbo nkan gbe lo ni specific quantity
0: to ye kan avisi
1: to ye ke yan lo
0: oh
1: but mo man so kankan
0: okay
1: ki agbe to le da koko to lo nkan sori oko ko kokoko se ayewo le won
0: oh
1: ayewo le yen ohun lo ma so required quantity of fertilizer
0: ti mo manage
1: to lo sori le because ibi be yen awon agbe nse gan
0: okay
1: ton ba ni kan lo se ayewo le won ma wo boya pe nitori owo e po
0: bi elo ni
1: ara won to ngba
0: 20,000
1: ara won to ngba ile o ye won a se ayewo le soil test
0: se ile eka ni won yewo ni abi hectare abi one plot
1: no eka hectares
0: pa eka abi pa eka
1: ton ba fe yo ile wo
0: tori mo fe ka fi da won lamoran bayi kan le mo pe 20,000 yi ko
1: ton ba ti le yo lo ton ba ti ton ma fe ye ile wo se mo pe ile ma ni igun merin
0: yes
1: won lo si first point
0: okay
1: second point
0: third point
1: and fourth point ma wa wa si arin won fi se mo pe ile ori bakan na
0: yes
1: a le gbe nkan nisin kibi kan ko dudu kile kon se kini ile ma slow but ti aba se ayewo ile yen
0: okay
1: e mo pe bi random
0: ona mararun
1: ti mu jade yen lori eka yen ta ti mu jade lori eka
0: yes only 20,000
1: gbogbo e ama se ni ama label ni sample A B C D eyo kokon yen ba yen a ma yewu
0: to ro se se ko je pa won agbe o mo yi o re kan kan wo ke a owo re won po kan mo ro ke boya bi egbele owo ni je ni ni ki egberun
1: nwo e ba po
0: gan egberun lona gba nkan kan
1: ti soil test yen ko ba po gan won to ma reduce won le gba 15,000 lowo won
0: okay
1: won le gba 15,000 lowo won but elomi kan ma wo because awon elomi to ba mu so ile yo kan lo won le ni Osan
0: 30,000, 25,000 Oye aba Nga ti aba ti wamo gugwele Ta ti lo fertilizer Ta ti lo awon pako doko male Kilo kon
1: Ama lo ma wu oko wani Because osu meta Meri Nani sesem Sesem we ishen kato
0: Nani osu meta Oti to harvest
1: Ben
0: ṣugbọn ko to to osu meta yi so lawon nkan mi to ye ka se omi awon so lawon arun ti mo ba fera
1: mo pe ko si nkan gbin teyan ma gbin ti o ni ni kokoro kekere lati je lati ma ba fera
0: okay
1: se mo nkan ti kokoro ba le attack e mo pe wa dangerous woman head so what ti di eyi tawon yan pe ni GMO kinikan
0: ki wa ni
1: so awon kokoro to de ma nba fira
0: okay
1: bi awon kokoro to ma affect awon soya beans yen na ni
0: lo ma nba won na fira
1: ton ba ti lo awon pesticide normal pesticide ti everybody ma lo ton ba ti spray so die ah yo kuro
0: oda nigbati a ba ti se awon eleyi ati gbin osu meta si merin a bere si ni kore re ikore re yi e ja roju oja e ja roju oja ka parade ambo e ku kale.

0: kaabo pada sori eto agbe loba 32 fm laughter house ori oke tente premier mokola nbadan alagba abiola olaitan gege bi sesem ti angbe yi osuwo gan ni won gbe
1: ati osu kerin ni won ti ma gbe sesem
0: osu kerin
1: osu karun se mo pe nitori igba ti ojo ba ti establish
0: okay
1: awon yo ti besoko won ti mi rigi
0: eh wa ja so pe ti igba ta ba harvest bawo la se mo pe o ti nto harvest
1: o ma gbe
0: yo gbe mori bi ta gbe si okay
1: o ma gbe ni
0: ngbo ba wa gbe tan kini to kan
1: won de lo harvest won tu
0: okay
1: won ma fa tu because to ba ti gbe tan be yen ko ni si wi kankan lare mo o kan ma ni
0: o ma nso mo lara jigbin
1: mo lara jigbin ni
0: o bi bi la
1: bi ekuku e mo kan ton pe ni ekuku eku
0: okay
1: tawon yoruba ma n awon to ba n gbo mi dada to je omo yoruba dada
0: won mo kan ton yo ti ye won
1: eh won kini yen bo se bi ekuku se ma so to ma so seed mu ara yen be ni sesem se ma so wale
0: okay
1: a ma so mo lara
0: ngba to ye o ba wa awa atu gbogbo
1: e tu gbogbo e
0: okay
1: e tu then tu ba yen e ma lo ko si ori eh tapoli tabi orisa in bi 30 treasure
0: okay
1: be ti ma no mole
0: eh nigba ta ba ti wa se be tan kini nesting to ye ka se
1: eh te ba ti no mole because
0: okay.
1: Sesem ko si bi agbe se le clean e to without industrial cleaner
0: okay
1: because ko si be se fe clean e to le mo e kan le se die ni because o ma ni do se mo po we
0: be
1: tin tin tin so e ba clean e de stage kan je pe okay o eyin na ti mo pe e ti gbianju clean yi ba won to ma ra awon lo to ma lo to clean pelu machine
0: se titi tin na ni o si mama jade le
1: titi tin yan
0: no awon yan awon eyin re to di mo ra won se o na ni wulo ti
1: a fun awon eran ni
0: awon eran ni ta to ba wa lori oko se awon mo lo le je
1: no malu kin je
0: malu kin je so won je isoro ipinija fun
1: malu kin je eye se problem
0: eh
1: se mo pa awon nkan gbin kan wa to je pe
0: ate eye le wa je
1: eye le wa je
0: nigba to ba wa ri be awon le ise wo kini won fi nse kila awon anfani to nbe lara re
1: number 1 is exportable
0: molecule le okere
1: number 1 commodity ni e o wa exportable
0: okay
1: so awon companies to den lo awon companies to mu sororo se mo ko won yo ororo latara e na
0: okay
1: won fi nse ororo
0: okay
1: awon elomi de ni won fi nse awon medicinal kini iru eyi ti awon eyan je yen mi asepo mu yin won package e won ko lo shopping mo won ma ta fa awon eyan
0: okay
1: bi won se so pe e mo gbe mo so pe o da fun site
0: e lo sise foju
1: won lo o da fun site and rigi o mu ni the number 1 commodity to je grains to je family series
0: je
1: pe o won ju soya lo won ju rice lo so soya lo si fe won ju soya won ju rice lo
0: okay
1: rigi si tun won ju soya lo
0: bi kilo melo la le ri lori bi 1 hectares
1: lori 1 hectare e se ma ri from 0.8 to 1.2 max 1.5
0: yeah, ton abi
1: 0.8 kg
0: okay kg
1: to 1.5 tons
0: lori baba se gbin e lo le si ni won ta
1: 1,400
0: ni kilo lori iye ta wa le ri lori hectare o le mo to bi e lo
1: se lori
0: lori ton kan
1: lori ton kan that's 1.4 million
0: sugbon lati gbin yo nilo awon osise ti o po bo ni se ko yi se ipenija
1: no ko ni lo awon osise pupo se mo pe most awon osise to ti mo npa e on le wa ju meji lo so won ma gbin a ko male tin mo tun mo mo se ma
0: gbin
1: e ko e mo ko yato si alako wi te pe a se o ma ga o bayi
0: Yes.
1: But every agbe to jagbe.
0: Hmm.
1: Bo se ma mu nkan. O je o teyin bi teyin ba wa ni sport kan. Te pe e se ngbin oju meji. Agbe to jagbe gangan. O ti le lo si nkan bi mewa.
0: E wa ja so pe awon le ise wo ni wa mo ra ba won. Le ise to ba je olororo.
1: Awon to je olororo.
0: Okay.
1: Won ra. Awon to majorly won export e jade.
0: Tori awon ti ba n tabi e pa yiyan. A na ma se.
1: Awon na ma se titi won na.
0: Te mo ri nu awon ti bayi.
1: Won a se ruburubu omi apake. Omi won a se, omi won a se moyin, omi won a se be ni gberefu.
0: Okay.
1: Te po ma wa be. Le ba de tori awon companies because export market. Won wa ri gigan. Because
0: ko wa gan. Oja re wa.
1: Oja re wa ko po.
0: So le baje. Tagbe ba ni lodo o le to isu melo ko to baje
1: se to ba fe preserve
0: yes
1: on preserve ton ba ti preserve won o ni awon ogun ton ma fi si ton ma fi si awon nkan to ba ti je greens
0: okay
1: te pe ko ni je ki kokoro
0: won
1: ko ni je ki nkan kan affect
0: e ja si ojo opo 0705 50949 Abi 0809 70949 0906 20949 Awon number ti e lanfani si lati pe wa wole bere bere yin lowo alejo mi fun ti role lori eto agbe loba ono 0705 50949 Abi 0809 70949 Tabi 0906 20949 Ele ekuro le o
2: Ekuro le ku se
0: Ekurole
2: sir. E je ki won wa so ti yan se le gbe mu ororo kuro lara re. Ni eni.
0: Oruko yin ati bi e tin pe na saju. Hello. Hello. Hello. Eh, mo ji be fun alebun ni o. 070-55-odometer-949 0906-20-949 Bi won ba lanfani lati pe wole pada. Hello?
2: Hello?
0: Hello, ekuro le o.
2: Ekuro le baba o.
0: Oruko yin ati bi e tin pe.
2: Ọpẹ ẹni ló pè yín láti dín nǹkan ọ̀rọ̀ pé.
0: Ètò ni ó yá ìbéèrè yín.
2: Ìbéèrè tó mi bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo àwọn ètò táwọn bàbá wa Tinubu láwọn ṣe fáwọn àgbẹ̀ tó ń dọ́dọ̀ àwọn àgbẹ̀ àwọn bàbá wa báwọn àgbẹ̀ alákọ̀wé náà ń pin mọ́wọ́ tó mi bẹ́ẹ̀ bí wọ́n nìyẹn o tó ń dọ́dọ̀ wọn ẹ̀fọ́n bàbá yìí ń ṣiṣẹ́ jù àwọn oníbáírò yìí àkọ́kọ́ ìjókòó lọ́fíìsì wọ́n ṣe tó wọ̀n ẹ̀.
0: Ẹ ṣeun. Lórúkọ ọ̀nàrẹ́bù Àbáyọ̀mí Fágbénró bíbíire wọ́n ra tíkẹ́ẹ̀tì fún yín ìyẹn lórúkọ Bímbọ ọ̀nàrẹ́bù Bímbọ Adékànbí tíkẹ́ẹ̀tì Àmọ̀lá First. Tíkẹ́ẹ̀tì Àmọ̀lá First tí a ó ṣe ní on the 29 oṣù tá a wà yìí. Ẹ wá gba tíkẹ́ẹ̀tì yín tó bá ti di ọjọ́ Monday. Ẹ wá gbà ní ìkànnì 32 FM lọ́jọ́ Monday.
2: Ìrìnláyàn fúnra mi ní wàtá ní
0: ìlú. Orúkọ yín náà.
2: Ọpẹ́yẹmí láti bí ìkan.
0: Ọpẹ́yẹmí kí ni?
2: Ọpẹ́yẹmí nìkan ni èsì orí ẹ̀.
0: Ọ̀dà. A ti gbọ́.
2: Dọ́jọ́ Monday ni
0: wá. Ó bá ti dọ́jọ́ Monday ẹ̀bìrì Captain P2.
2: Ọjà, ma wá láàárọ̀, ẹ ṣe o.
0: Ọlọ́run
2: ẹ ṣe o. Àmì ẹ ṣe o. Àwọn ọwọ́ wọn máa rò pé wọn ò ní kúkú gbóná o.
0: Hello.
1: Network Cambridge.
2: Hello.
0: Hello, Eka. Yes, sir. Ekrole.
2: Ejo, I think that you want to watch a lie. I think you want to
0: watch a lie. You want to watch a lie. You want to
2: watch a lie.
0: Okay.
2: Shepo now.
0: Idrisu Akanni. Lati
2: Ashi.
0: Loruko Noribu Abayomi Fagbenro Bibire. Won ra ticket loruko Noribu Bimbo Adekanbi to ba di ojo Monday. Iyen ticket amala first 32 FM fe se ni on the 29 osu ta wa yi. Wa gba ticket kan fun amala first.
2: Hello
0: ma.
2: Ekole
0: ma.
2: I'm going to read it on for you.
0: Loruko Honorable Abayomi Fagbenro Bibire won la won ra loruko Honorable Bimbo Adekanbi
2: won se Olorun a fun won lowo sise
0: ami e seun

0: funti ticket labalabe ati gbese gbe kan. Hello.
1: Hello, Ekurole sir.
0: Yes, ma.
1: Raja Bola lo soro Atelebu extension.
0: Atelebu extension an gbo yin ma.
1: Be ni Bola se. E jo mo gbo ton soro ri di, se ri di ni o fi se program ni.
0: Be ni, o la n soro ba se fe.
1: Okay, o da to. Olorun mo fun yin seun.
0: Ami, e seun.
1: Olorun pa fun wa. E seun wa. E ku to wa sona.
0: Ami, e seun. E ba n da awon beere ti awon eyan ti ko beere ka to tun ori pe e n wo bi pe se n ko lura awon ka si le down re loko kan seji.
2: Okay, lori eje gin be latori Mr. Kunle to ni osun melo osun merin ni ati daruko lekan osun merin ni
0: osun merin
2: and mommy wa kan na beere lekan Mrs. Adewumi abi won ni pe se won le extract milk awa si se research wala because our ass into processing agbe ori oko la wa
0: lati gbin ni
2: lati gbin and mommy kan na beere pe bawo ni won se yo
0: ururu
2: lara ururu awo si no process.
0: Okay, awon le se yen lo ma ra
2: be ni awon lo lo nlo ti ta wa ni ka ti se kini
0: ka ti
2: gbin provide the raw materials fun won won ti lo se and won de ni se ohun ni ekuku ko se ekuku o ohun ko ni ekuku ekuku ye mo ko mo so le kan mo ni en to ba je ijile yoruba o mo nkan to n pe ni ekuku eku awon mi a pe ni eku ekuku.
0: Okay,
2: eleyan won je ewe ni won fi si obe
0: won fi si obe
2: so won o ga to eleyi
0: ko gato ridi okay
2: ara vegetation lo nwa oye yin sa
0: okay
2: ohun ma da bi ekuku yen won le se to ma gbe ti won ma kan gbe mi kan ti won da si awon to da na ti mo mo se won se lo so a se awon lo mi de ni won le se ni tutu be ti won ma se bi
0: the way do okay
2: o ma du ba
0: o yato se le ta n soro re
2: ri di yato si ekuku

0: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: Show me your 32.
2: What's in this?
3: Let's see Rimbo. I will be a sherry be assignment in fine art. Se painting ni yin ni se ka kuku gbe yin ko giri museum te ku gbogba la se color ara wa sanu yin ko ma sasaku sabe kini ta se ti oda make up eleki lo se ni ti mo ti se ti mo ti pari
4: mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi full stop sanu ori bo se nje ti gum gan bi e to nje ya so o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up se ba ti se pe yen je pon mo ketekete
3: o pari o e ba leyin oni sogo mo en ti ogba go ni ja o bo won ti ki baba o fu eleyi hin won bi akoku ewon
4: won ba mi nso so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
3: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
5: This skit was performed by Usain.
6: 32 FM 94.9.

0: What be this?
1: Like she rainbow. Oh, be she ribi assignment if I not. Eh, she painting ni ni. She ka kuku be iko giri museum. Ka kuku bala she color. Kala wasa anu yuka wasa saku sabe. Kini ta se ti oda. Make up wele kilo se. Ni Timothy se Timothy Paris.
2: Mori po ti Paris. Sebi tori ere lo fi fi stop sa ni ori. Bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
1: Ah ah.
2: Eh? So on walk out ori ni bo se nje ti gum bayi. Ni Paris re se press up. Se ba ti se pe yen je pomo kete kete.
1: Ah, o pari o. O ba le yon ni sogo mo. En ti ogbo go ni ja o. Bo won ti ki ba bo fu eleyi. Hein? Tan wo bi akoku ewon.
2: Won ba mi se o. So ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe.
1: Agbo were si wa wa. Won mo pe pade yin loni ni.
3: This piece was performed by Usain. 32 FM 94.9.

0: bí mo ṣe máa sọ story bí mo ṣe jẹ́ obabirin tí mi ní sọ bá ṣe bí mi so ewo ni ká kọ́kọ́ sọ nbẹ̀ ṣé kí n bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀ pọ̀ kí n kópọ̀ straight off
1: oh yeah.
0: àbí báwo ló ṣe fẹ́
1: ẹja mo bẹ́ẹ̀ bó bá ṣe rọrùn
0: okay
1: tí ó fi yé wa
0: okay ẹjẹ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí nígbà tí mo ń sọ̀rọ̀ ní ìjẹjọ mo ní bàbá mi bàbá ẹ̀ bàbá bàbá ẹ̀ bàbá bàbá bàbá ẹ̀ bàbá bàbá bàbá bàbá bàbá mi àwọn ni first ewé of ado mo wá ní ọjà ni mẹ ọjà ni mí ọmọ ìwé ado iye ọjà ọjà ọmọ rìdọlá ọmọ sẹbẹ ilámi mẹmọ ìjúroko ká ní pé bàbá mi ní orí ọ̀fẹ́ àti dé orí àpèrè àwọn kábíyèsí sí bàbá mi ní orí ọ̀fẹ́ láti kú sórí oyè I could have been a regent.
1: Adele.
0: Ben.
1: Wow.
0: Shubon. Well, we should walk on Lushola with the central query. Inu li oba di moti jade. I'm a princess.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Ni basi, on bimi. Baba mi so fun wa wipe. Ah, long. Ni basi, awon wa ni kekere. Baba to bi baba awon so fa awon wi pe iyawo meta la won ma ni won se ye ti kini ma bi won ni mama bi a bi omo meji ipe sugbon okunrin mejeje a je ipe si baba mi ba slack ni asiko ton fe bi mi ton ba mu eji yi kon mu kun o kan o se se kin waye lobirin ya
1: ti won ba fi eji ko kan
0: kan
1: ha
0: ipo sese kin waye ni obirin
1: ha
0: oni mo se jobirin ti oro ba tesi waju o se n pada bo nbe so gbogbo gba ti aba ti ni ori ofe boya lo silu wa boya won ara ilu wa boya won ri mi iki ti won ki oba no ma nki mi ya wa ki mi mo idile oba bẹ́ẹ̀ni wọn kò ń kì mí ordinarily kò wá síbi tí mo lọ táwọn èèyàn kì í bèrè pé ṣé ẹnìkan mọ́ jọba nírí nínú ilé wa bó ṣe ń mọ I don't know a ní ó tí o lẹ́nìkan lọ́ba dẹ̀ ni ẹ o ẹni mo ti pàdé wèrè lọ́nà rí tó ní kábíyèsí àmọ́ àwọn ìpínlẹ̀ báwọn ní kábíyèsí ṣe máa rìn lójú títì mo wá ń wẹ̀yìn pé ó ní wọ́n ni ìwọ ni kábíyèsí ó wá dọ̀bà lórí kábíyèsí o mo kò smile ni wọ́n á ní òkè tó bá ti jẹ́ pé kábíyèsí ni mí tẹ̀lé jẹ́ kí n kú di kábíyèsí yẹn kí n kú fi ọba olúwa yẹ mi sí kí n kú fi ọba obìnrin orí afẹ́fẹ́ nǹkan tí ibi tí n tó bí ọba gangan ò nìyẹn.
1: chai chai nìbàdàn làwà tá a ti ń jayé nìbàdàn làwà tá a ti ń fẹlá mama wa bẹẹ ti ń ṣàlàyé náà ni ń wọ mi lára bẹẹ náà ni gbogbo àwọn tí wọn lórí ọfẹ láti máa gbọ wa ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n wò báyìí pé ẹ ti ṣàlàyé iye ọdún tẹ wà tẹ fi délu ìbàdàn.
0: Kékeré ẹbí
1: mọ́mi ìbéèrè ń pọ̀ níwájú mi ń bi ṣùgbọ́n ìmọ̀ ṣe ní àlàfíbọ̀ torí wọn ò ní fẹ́ mo fẹ́ ká wakọ̀ ètò ìgúnlẹ̀ lálẹ́ mọ́mi báwo lẹ ṣe pàdé olólùfẹ́ yín.
0: ọ̀rọ̀ ńlá ló béèrè olúbi ń pé nígbà sí àti kúrò ní ìlú tàti wá síbàdàn mímọ ọ̀rọ̀ àjọsọ tí màmá mi àti bàbá mi jọsọ ṣùgbọ́n ìgbà tí mo pé 25 years of age mo ti make up mind pé tí n bá ti pé 25 ni mo fẹ́ marry
1: okay
0: mo wá sọ fún màmá mi pé lágbára ọlọ́run pé mo ti ń sọ fáwọn èèyàn o pé in fact ẹni tí mo fẹ́ directly or indirectly àwa ti mú date o mo ní so màmí báwo la ṣe máa ṣe mami ni ma lo sado ma lo ba baba mi nitori pe awon o fe ru eru ti o ki se tawon mo ni kile mean won tin ba dado tin ba delu baba mi a salaye fun mi gbagba odo baba mi lo mo lo ri won bi mo se de ba inu won dun ba de si de ba ti baba mi ba ti ri mi ori ki bere won ma ki mi mesan mewa mo ní bàbá mi mo ní mo kàn sọ fún yín pé lágbára ọlọ́run October but I see mo ojo gangan ni odun sawai mo ni mo fe se marriage mo se de me pe April la wa during Easter, you know, during the holidays, the second time ni mo lo eh won ni ise oko re mo so roko e fun won lo mo oluwo mo so fun ba mi ni baba mi ni ko si nkan to jo ipe laye ati sisi lai lai taun ba wa laye o mi o ni fe ilu yen
1: se le daruko olun wa be fe daruko
0: orin ni ma fi so tori o se eniyan ma ngbo program anyway so bo ma wa so lorin mo fe daru mo awon eyan loju let's do it that way
1: aya
0: baba mi ni ngba ti awon bi gbogbo wa awon se ikose jaye fun wa ikose jaye lo ko ba mi daro yi
1: ha
0: ba wole won lo gbiwe wa oko ilu si mo gudo fe pe ngba ton se kini yen especially emi
1: eh
0: won ni aigboran mama mi lo je kin ge obirin o mi ki se bi ni rara o ipe nigba ti baba baba won so fa won pe ton ba ti suspect pe o likely ki iyawo e bi mo ni ola o
1: okay
0: baba mi o gudo sun ile ni ojo yen o kon lo fi eji kun o kan
1: okay
0: ipe si baba mi ba ko ton ba tete ti mama mi ba sare bi mo kan to de ipe obirin iyawo e ma bi ko ni jokunrin pe so I want this like a lot of come on today. My mommy said, oh, be me silly. We are asked, Lilu, you can't be missy. Call a she in Tony Conshien. Mamma, mini me, they fed me. Tobango, what about our sissy? Call your red, Damia. Massa Bini, Mamuro, Borale, Mio. What about our sissy? Call your red, Damia.
1: Ilu yen ni
0: ke o si don mu mi awon parents e ti tewo gba mi baba mi ba ni ikose jaye so wi pe
1: okay
0: yato si lati ilu ilesha ijeshashu ekiti aniza environment akure abi ondo tin ba fe ni oda ilu pe tin ba sagidi tin ba fe bo yen tin ba lo 20 years mi ni bi mo nbe
1: ka be si olodumare
0: mo ni en to se ikose jaye fun yin yen emi o ni tele yin ro e lo pe wa baba mi ba dide ma ya kesi mo ni e lo kesi mama yen ba de o fi gbogbo ase ogun won yen lo wo baba yen ba wo ju mi baba yen ni ki ma sa igborun ipe baba mi o gbudo ipe age mi o ti gbudo age mi o le ti gbe ere idi to se so wi pe mi gbudo fe alejo be la si le sha upward ni o in fact ko si fe nbe lati ilesha bayi within ilesha and ekiti and its enviro pe tin ba dia lati se aigboran mi ni bimo ba so fun baba mi pe ko wo mi dada o ti e ba ti je kin fe ilu si o wu mi mi ni loko mi de ni mari e baba mi ni mi mo ni wahala ijo keji mo ko pada abadan ni ba so fun mami mami ni ki mami fe se mo ni ma pe lagbaja ni ma de so fun meanwhile awon eyan ti e na ti lo jade
1: okay
0: won ti so fun o so fun mi o ni mama un so fun ohun wi pe to n ba fe mi ni bimo
1: wow
0: mo ni so so be pe ko si point oni kaluku ba lo lo ba make up mind mi pe mi o ni marry
1: tori ife te ni si won
0: ni mari o so be fun mami mo ni mi ni mari mo de duro lo to 25 26 27 28 29 30 mommy 31 she mi ti e mi wa man lo church 1976 December ni mo se baptism and confirmation
1: okay
0: so mo de receive holy communion lati 76 yen titi mo fi pe 30 years of age
1: every Sunday
0: Anglican St James Cathedral
1: okay bola wa ya
0: okay bola
1: to
0: so mi se te tokun ba ti ni ah mo de like ba ti lo mo lubo ni ah ma ni ikose jaye bo ko ye oye mi wa be da lo nkokon so mami de so fun mi pe tin ba ko ti mi ba fe ilu ti baba mi se pe kin fe aleyin eh mo ni mi ni mari mo ni mo fe lo se sister
1: ah
0: ba de lo pe there in Catholic Church lo no a oni be ko no se manse o ju mo me pe oni reason ti mi se fe mari oni tin ba lo si school won bi gba ti olorun ba ko si mi ni ko je pe tori pe won ni kin fe lu kun ni mi fe mi se fe se sister mo ni mama da se funra mi
1: to
0: gba ti mo wa 32 mami wa fe pare si mi lo
1: iya bi omo
0: mami ba bere si ni sunkun eko na wa o
1: mama ko ba
0: every month mami ti ku mami saju baba mi ku
1: iya
0: every month mami ati
1: olo ati bo te won sa fe fe re
0: mami ati ko wa badun ye mi si jo o da bi mo e mo ni to ma ti fun mi lokunrin to le ba mi to le fun mi loyun mo ni mi mind pe ma bi mo mo ni bo mo fe mari fe mami ba lo fe jo mi fun mama ore mi kun iyan wa lo bere si ni be mi egbon mi wa ni ore kun emi ati won ma n soro gan wa ni ye mi si o de mari mo ni gbogbo olu to se pe kin fe bibeli wi pe o ni awon omo alade yi o na gbon ni iran won isu wa make sure pe gbogbo olu to se pe kin fe o wa wa si waju mi awon olu to ni kin ma fe no wa wa si waju mi by and large ko tele egbon ore mi yen ni when I was 33 years old yeah mo ni ma mi se sa fe kin bi mo ni e ma ori mo ni ma bi mo mo ni sugbo mi o ni fe tori ko ki se ilu to ni kin fe ibadan si lara ilu to ni kin fe but ma lo church gan mo ma gbadura gan wa so fun olorun nkan ti baba mi so nipa mi ipe ti mi ba ti fe ilu yen mi o ni bi mo je ki baba mi mo ipe olorun ni e
1: to ki se niyan
0: adua mi niyan so after 6 months ti mo ti pade Brian mo kan loyun ni mi ti e mo mami kan wa njo kan ni mami ni se mo ti loyun mo ni se mo ti loyun ni won ni mo ti loyun mo ni mi obi nta to se mi oyi o ko mi mo kan nji mo so mo ni kankan ti mo kan wa mo ni pe mo n toro nkan je te eyan kan bi je biscuit ma ni ko wa fun mi je
1: begi begi
0: ma ni very very unusual of me emi ki do fe ja si mo fe be lowo e ma to je communion
1: ah isin be ki n korin fun yin e no good by your own
0: bi mo se bimo niyan wa ni mi o ni fe ni ti mo bimo fun mami mi o ni fe ni ti mo bimo fun
1: ki lo de toto be
0: mami ni so sa ti bimo awa je ki awa dodge fun baba mi ko change ile mi gbogbo nkan eni kan ti baba mi ma ran wa ko wa fun wa mo bi si mo wa mo wa change everything baba mi wa ra yiri mi ṣugbọn ni ojo akiyesi sheri eyin te n gbo mi mo fe fi olorun oba beyin ejo e le yo si obi kuro ninu irin ajo awon omo yin o bi pe ti toko ti yawo ba ja ti iya ba da omo to to ba ri omo yen wo olorun wa leyin eni o nti baba mi fe kin wa se nti won ifa ti won se baba mi lo fa baba mi sile
1: okay
0: baba mi na de gbudo fa omo kan sile baba mi wa ni ogun ogbe yawo ni mo ni ipe sugbon ti mo ba fi alejo nkan to fe kin se yen mi o ni le ri se alejo a mu mi kuro within the environment
1: okay
0: nigba ti mo lo ba baba mi so fun mi pe mi gbudo fe awon olubaji o ti mo binu kuro o wa ni kin so awon fe so iwo mi fun mi o mi gbudo paro moyan mi gbudo mu nkan ti se temi o pe to ba wo ko bu ko gun yen le to ka awon eyan puro mo mi ka awon eyan ba mi ja pe ton ba pe wa pe ka rojo ipe oto ni kin ma so o ipe iyan ma gbe mi leke pe se mo tin ba si mu ro moro mi pe ngba ta won lo ara won nkan ti nkan yen ka sile fa won na won so fun mi o sha n ba life mi lo ṣugbọn a ni wi pe gbara si mo kuro lodo baba mi ti mo gbonju die a ni ministry ti mo wa nsin ni mo wa ogun yo ba se
1: mi ba o
0: god bless you sori ministry ti mo wa ko se pe boya wa lodo won wa kunle won riran si e hun you do it yourself that is their belief
1: won ni wele ara re
0: ayayayaya ko wa believe ninu foundational problem so me pe nti mo ni ogun ipinle ni ogun ma baba mi ko baba mi o fi bo gbogbo eyan de lo mo gbogbo eyan mo pe to ko si lo be daddy e so me pe telomi ba lo bi kon wa ni mama e ni but baba temi ni this time around o de so
1: wa se temi
0: baba baba un lo so be fun
1: okay
0: un o de fe dali oku orun
1: ha
0: these people mi blame mo awon mo sin yo gboron sa won ya ti baba lenu nigba si baba mi ba gboron si baba baba e lenu
1: ti o si mo
0: baba baba ti o si baba e ti ku o baba to bi baba e can you imagine that nigba to de wa kekere no ti so fun won but mo de ministry ti mo de wa pe mo gbadura mo gbadura go olodun den that right leyin mo wa joko njokan an se to ba fe do mo ojo yin wa se foundational class wa wa she membership class o the security mo wa mi se mi po ele ro mi ti seyin ina owo waju bayi ni gbogbo ton ma se nbe ni ma se that has been my lifestyle ako wan class njo kon ni brother kon wan ko wa oni eko ta ni le ni ni restitution eni lati satunse o maybe you are in a wrong marriage wa awon parents e lo force e ko lo fe ni to fe fe yen ti niyawo ti e e se atunse especially en to ba je pe looto e feran Jesu ki e le ri ijoba orun o mo ni ka satunse n ba lo ba ngba ta setan mo ni kilo de mo ni kilo nje be ba salaye fun mi meanwhile ohun na ti so fun mi ri pe ye mi si enikan ma so fun yin pe ohun laya gan o mo ni pe aya ba o pe en to ni en to ti leri si pe ko ni bimo iwo wa iwo lo o laya o bimo fun e o laya gan o ko le so fun mi ba ngba to to stage ko make up mind mi ni mo kan pe njo kan mo ni mo fe se restitution eni ko le nje be mo ni mo ni mi ni intention lati marry bi pe I'm telling you the truth mi ni intention lati marry o
1: chai
0: sori teyan ba ri teyan ma ri teyan bimo teyan o bimo to ba ku be tori be tori olohun sin e tori orun sin
1: so
0: mo ti make up mind mi pe am mi marry e fi mi sile we don se no marriage gan ma ni pe please you should let us part our ways that was 2007 when I was 47 years old and he agreed with me mo ni mo fe ba Jesus lo olorin yen ni pe bi egun ba wa lona re ti pin le laye baburu

0: mo kan be ko mind mi pe mo fe tele Jesus bi pe ah n ti oju mi ri ya ya ya ya ya ya bibili ni pe ile oluwa oni ile iso agbara ni
1: lo do do sa wonu re
0: ogun ko
1: si
0: baba mi ni ma koju ogun anywhere simbade unu mama ri mi as straight and it is true simbade anywhere simbade wa ri mi as straight eyan kan ba tin feran mi lo o so like me o bakan di suddenly mi ni se nkan kan fun akoma se so e po ti so awon yen fe mi so tin ba ba yan rin ma gap e yeah
2: at any time lo ni feran mi mo
0: olorun wa so se ni igba si wahala yen wa mo ti ti sawo nu christi
1: eje nti be yen wole mo mi nigba te so iri yin nipa agba se wa ni ile eko lenu ise oluko so bi omo ko se paro mo yin sugbon ti olorun lo baba gomina to wa loroye
0: lati
1: tu yin sile nipa se pe won gba iri yin je pe nte le se lele e wa je ka wa wo idoju ko ti enu ise obanu ifegbe kegbe wo onele fi we pelu awon ti anje ololufo eyin bi won se ngbo yin pelu bi e se manage awon akeko se mo pe emi na ni awon omo to po eyan to po o na le nba sise ni ile eko ngba te wa ni enu se oluko nigba te wa ni di ise gbohun safefe ogoro eyan o na le nba soro nje ijora kankan be nbe ati pe idojuko wo na o le tire
0: suwari sori olorun ti mo wi pe mo n bo wa sise ti mo nse o ti wa prepare mi sile
1: okay
0: most of the things I mo ye gba ti mo ti foro mi se program tawon eyan mo mo fi mo fi nkan kan sele si mi mo fi se program mama kan lati pe mi en ti ro e sele si o n ki o oko rerin olorun wa n je ki n ti mo ti la koja ati n ti mo n la koja lowo lowo tawon ba wa gbe program ba mi mi o ki ri ran bo se n wo mi o sugbon ti emi ati eyan ba soro tin ba ti le tenu moro le meta tin ba ni a ede lokun mi e lokun mi kewe e lokun mi kewe na te ba ti we nsi ara yin abale solution to the problem to nba mi so niyan olorun wa nlo awon ila koja mi lati je ki awon ti emi ati won pade ki ma je problem solver fun tin ba wa dele in te ni ka se yin a se mama olorun emi gan ti mo ngwa ojutu si n to se awon eyan bo olorun bayi na le mi won ran ti gbolohun ti baba yeso so fun to ba ka bibele dada ki lo ko baba yeso yeso ati jacob ki lo baba won isaac ko lo bi won
1: ben
0: oni ni igba ti iwo ba di alagbara oni wa bo ajaga yi kuro lorun e so believe me now is boya mi ti di alagbara ni awon ogun kan ti mo expect for now ti o ye ko si to se fara han kilo so fe bi mi
1: gege bi ati nba bo ilu badon lawa yi ta ba so wi pe ibadan ni won bi yin si a fe si so
0: tori pe mi fe puro na ni mo se n claim pe mi ki so ma badan
1: e ti e so ma badan na
0: bi pe je ke soro
1: ko ya mo mi o ya
0: so mo pe igba ton gbe wa wa si badun mama mi atawa tawa si badun ni kola mo ile ta de si gbe I arin ibadan gogogogogo na si gbe oruko si mo de nje won je be ibadan so tin ba claim pe omo ibadan ni mi ni igba aye go to your state tole osun
1: kon kaluku pada si lu egba na
0: tin ba so family house si mo claim ni south east ti mo ni omo be ni mi mo ku si nkan to le se si
1: e ma gbo e be na omo a wa ti da yin po momo to
0: omo le da momo to
1: e se mo wi pe opolope wa na ni badon ni isin yi awo te ba fe wa e li ko soko
0: kilo wi
1: be ni
0: e yo kan yen ni ma wa ti ba pade omo badon to ba miss bi e se mo awon ko awon se kon ma koja
1: bi awon wo
0: bi bi npe nse yin bi lamburuki you know bi pitu won le se kan bi ifa se mo to won le se pe bi aromi lamu won le se kan ma koja aye won ma wa pe olorun de lo awon people ifun mi so te ba misbehave ngba mi mo ma nro iyen mo yin lara
1: eni suru seri intefe oyin ti e kuro ni pe ro mo wa lara tori pa wa la nile a si ti gba gbogbo atoba atomo oba ati joye ati afi ti nbe lara yin ati gba ibadan loni iri ereditefe wa le so ko boye nro mo wa lara ni pe se npe e mo le mo mo mi e mi kiti mo e mo e mo ile mo
0: sezo
1: says me ah ah iko to jo wa obvious ni
0: eh
1: ah se npa so fa won yan ni jejo wi pe lori eto ile ni ko ma dabi pe boya
0: possible ki ma mole bi npe
1: je bi this way toni
0: wa wa gbo
1: yes ma
0: ni igba ti oku odun meta si baba mi ma ku
1: okay
0: emi yen so fun pe baba e o ni pe ku you must go home and forgive him lati igba ti mo ti lo ton ti se pe mi gbudo ton ti so when I was 25 years old mi dele lo baba ba mi mo until igba ti mo 53
1: yeah
0: ah mo ni ki forgive baba mi lo dona baba yen dona mi ru emi yen ni you must forgive him tori very soon oni pe ku
1: amo jesus tun se
0: of course yes
1: mommy iwa oluko wo ni o tan lara yin jari
0: mo borobo iwo oluko ti o tan lara
1: be
0: o
1: ewo tun ni o
0: ba lo baba ba mi mo ni baba mi mo ni mo wa dariji yin baba mi be mi oni ki ma binu oni ko ki sejo ohun oni n ton fi le ohun lowo ohun n tele o de dariji po dariji baba mi pata pata pata pata ati pata pata sori iwo oluko ti o ton lara mi mi o lamoju kuro I'm a disciplinarian I cannot be in a place you know kini ibi bayi lo ye ko wa e wa fi sori ibi mi ni moju kuro I'm going to do the right thing at the right time and I put everything to Yekowa in place my physical place but most of time you may pay mo law teachers college discipline there wa then most of the time boya awon ti mo ba pade ni irin ajo to ki se teacher they will not like it
1: kini ayo yin pe e sise egbo safefe
0: tin ba ni ki n wo ninu mejeji sori se ti mo n se yi o ma munu mi dun gbogbo igba ti n ba ti awon ba wa ri mi ti olodun de lo mi fun lawon odun bi mi lo kan seyin asa awon father christmas kan lawon alo environment wa yi ri alo ona jericho ri won ni kawon eyan ton woju oluwa mo ni ko wa ra ticket ko wa so fọlọrun pe come next year ti 32 FM ba ma se Father Christmas awon agbe omo won wa ko se meji ko se meta ko se merin olorun de ka ai moro so yen e ka si oto fun mi then when talking about boya ke mash make I do it on that underground by the special grace of God mo da wole kan by next month na gbaro olorun o ma se wedding
1: wow
0: 2 years ago mo da wole kan labuja emi ni mo se iya ko yeah
1: iya ko unito nko
0: mama eti ku emi ni mo se iya ko and by the special grace of God to ba tun ma di July August
1: that will not shame me
0: awon kan na olodun tun ma so won kin shame mi o olodun tun ma so
1: lara bere ti mo fe bere o da pe down re le kan sugbon ma tun bere e feran omode gan ki mo ti pe ke bu mi mo mo yen na e feran ke bu emi sister bi pe mo mo yen sugbon emi o ki se ibe ni asiri agbara yin wa ni abibe ni won ba yin so mo tori pe e feran omode popoju ki lo de to be e wa so kokan le kan pe awon eyan ti bo ba nwoju oluwa se eyin na ti ni ilakoja iri ni abibawo abi e kan momo fi koju olodumare ni se mo pe nigba te yin so re yin wo pe emi o se ta ti e fe mari depo pe we you want ti o mari ni o bimo sugbon nigba ti e pada so pe e fe bimo omode ki lo de ki la siri be se feran omo to be
0: o se nigba ti mo n teach nkan kan ti mo kokko se fa awon class mi pe kon ma pe mi ni mommy come up with me and see MC. I started thinking at the age of 22. So mommy won't offer my up with me. Timba wa joko, timo konda joko. Ma wa ripe.
3: I said you can't be radio me. 32 FM to Hoki.
4: You hear that sound? Now the sound of millions put the wait for you inside the Guinness Open for More promo be that. Buy Guinness. Open now.

0: to baba mi ewe nje adegoroye ege adubi agbe fa gori te otun oluawo general fun gbogbo le ibadan mo ma ton ke yen ka bo loni
1: ese olotu ajinde aromo je o
0: mi ase edumare
2: adegoroye ige adubi agbe fa gori te loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti butoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoji ofoje ibadan land ero bani soro mi ni 080 332 60141 tabi 082 53 45 9223
0: gege bi ati nba bo ti awon eyan si nso ti won nso lotun ti won nso losi en to soju me pato ti mo le fe fi di e mole oloja meji won wa ni egbe ara won enikan ta enikeji osita iru oja won na papo mara won sugbon bi ba ti nbo odo enikan won ko ya koda ija ma waye laarin ara won pe to o ti lo si nkan ni o kan wa wi pe a ko si ri be kadara kaluku ototo ni se a so pe en tin town kadara ni en ti osita na awali pe kadara ni abi npo nse yan wale aye nu abi yo pa senti ni en le mi ni ki nbere lo yin o
2: ese olotu kaluku lo ti mu iseda re wa si ile aye latode orun kadara taye ko papo mo ti tendi tori e la fi so pe ni inu odu fa ko kan gbogbo tin je isoro teyan ba ni soro to ba lo ba babalawo to ba da ifa odu fa to ba gbe jade ibi to ti bere ibi to ba de ati koko ona abayo babalawo o tu fun o yo si se tutu re fun o loju odu fa to ba jade fun o e je ka wo odu fa iji ogbe
3: ifa ni osan ponpon oluku oyin si osai were ni talaka kakale adifa fun awon agbagba mererin tin ti kole orun bo wa sile aye isu lo nloga agbado lo nlegbon ere lo nlagba gbogbo won omi dakeregede omi ofohun ewi fun won ni ko awi si omi lagba omi ni sajure ewi fun won ni doromi awise omi lagba

0: ibi ti awon agbagba merin ti jo nta kan gbo po agba alakoko ni su isu lo nloga agba elekeji ni agbado agbado lo nlegbon agba eleketa ni ere ere lo nlagba gbogbo won omi dakeregede omi ofon omi lagba elekerin won ba ni ka won mere ri orubo agbado lo won lebo oru ere lo won otu isu lo won o le irubo omi nikan ni wa nbe leyin awon mere rin to wa nlo re iru ebo ko tojo ko to su awon mere rin ti ko le orun wa si ode aye gbogbo wa na la samo pe won ma gbe agbado ni orun na ni ti jade wa si le aye agbado to gun abere ko pe weda iwe re bere si ni pan ni isu to yo itakun ko pe wede bi pe yo po yin ere to hu loju kan na ko yo ododo de bi pe yo su eso omi nikan ti wa nbe leyin to nse ebo ba se si wa latodo lodumare ni ojo nla kan be lule yi agbado to gabere ti o pasoda o bere si ni pasoda ere toko ti o yo ododo de bi pe yo su eso ere bere si ni su eso isu bere si ni po yin e ri bayi omi wa njo omi wa njo omi wa yin babalawo awo yin faifa wa yin olodumare oba lorun nigba ti iseda re se ni akende gbegba idini to fi je pe omi oni oga gbogbo won baba bogun omo ikan na ni ojo ga tiru awon ti an gboja kale ti won ota ti an ba wa wa sodo baba lawo to ba si pe ru odun feji ogbe la ba da fun won waja to pon sun to ye la so fun won wi pe ebo ti omi run gba wa se nu oju odun feji ogbe tiru eni be ba ti ru ebo yi ifa gangan ni akose re oni ifa loto ta ko se fun eni ta ba da ifa fun baba rubo ta si tutu fun tan o yato si ka kan ma lo ewe today egbo today iyato nbe nbe adaye balakun leyan aye ni won ti yan ipin orun to ba yan lorun lo nbo wa banu falode aye tori idi eyi mo tose lo loyo o mo gba won ti won gbiyanju pe koja won tai mo gba won moran yi pe adua itakura won
1: adua itakura
0: won asembe ninu oro oro lolodumare fi dale aye gbogbo ona ni adua bawo odo lolodumare kiru won gbiyanju ki won lo re se iwadi ijele ninu fa I to ba ye ki won o se fun wa ki won o se oja ti won na o pada ma ta
1: se pe o si n to buru nu keyan na o se
0: o si n to buru nu keyan o gbiyanju elomi ati lo n logun logun ati gbiyanju gbiyanju ase nbe ninu oro oro olodun fi dale aye ti an ba da fa fun o ti an ba wo ipin orun re etutu ti an ba bo seun awon to n ri loju ala n te elomi ba lala se ti nbe lare ko gbodo ro fun yan awon ni won de awon ni won tu elemi ni awon ti an gbe ebo ye elemi la wa na o ba gbe tutu kale bayi kaja oje loju re lemi la je lemi ni wo na bo la se nte si message lori phone kan sikeji lati le isoki okun to se pe oju ese lai se pe afenu soro teni ta ba soro lori phone o si tin pa nsin kan bayi be ni ase to wa ninu ala opolopo agbara inu ala lo wa awon signal ti wa bi nta won oyinbo ri mo le ka akiun ti je gbigba adua o ni awon okan le ni rugba run mo le ta nfun lo nje to se wi pe ta ba ti bi fa lere pe sogun loro ile ijemo tonu o fi la fun se osun lo jemo tonu o fi la fun e nto ba jemo iseda iwo to wa da ifa ifa ni oto ka si pe o sabai ni ka lo bo fun o nto jemo gbesi aye re to jemo seda re nu ona ruru eni be o si la so mo gba gbogbo ru awon ti won wo koja awon ota mo gba won niyanju mo tose lo loyo o ile ti oba toju eni su eda kan iririn ebe lokun ki won o mo kan keji ki won to ifa lo esi ayewo odufa to ba jade fun la fi se tutu fun ko to wa kan ajo te lo to na o fi la fun gbogbo eyin tin da fun eni pada da toro je o eyin te nbe lo lori oja yin lori ise yin ma tose lo loyo o adaye ba lakun leyan akun leyan ladele aye ba tona ba pin meji meta teyin o ba mo nti o ya si e mo kan teji eyan to ifa lo ni oni bere ki sina
1: nte sa nso ni pe talaju osan
0: be ni olotu
1: eseun
0: eji ogbe lodufa ti mo mu wa fun lasale to ba wa soro nipa pe teyan meta merin ba jo ntaja loju kan na mo binu eni toja ati ota iwo na mo kan keji lo si wadi nti o ba ndi oja re lowo ninu fa boyo wo te nse ni isona re mo tose lo loyo o ile ti o ba toju eni su eda kan kinirin be lokun mo gba wa yanju wi pe eni ti ona re ba ku meji meta ti omi le ti o ya si e mo kan keji eto ifa lo
1: ese adupe a ma ri yin ba o baba ajinde ara o si ma je fun yin
0: adegoroye igi adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile badan lapapo mo gaji ile oluoji ofoje badan land ero oba ni soro mi ni 080 332 60141 080 332 60141 tabi 082 53 45 92 23 080 53 45 92 23 ejogbe lodu fatimo mu wa si eti igbo wa lasa ale yi elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun baba pere apo ni agogo wole ke.

0: Kogbodo seleni maya dagedwa adabia le mara godo pa mi lomo ewo iku ogbodo pa mi lomo ewo ogbe ti aye sa elomi lori omo
1: injustice of his people that today
0: olon nikan lo le jobo
1: only god can heal
0: what sin barati na
1: remember
0: oh bayiti na ogbe yen le
1: that is so
0: abadu ale gbogbo aye ten sukun lori omo lowo
1: lord
0: god
1: in the name of jesus
0: oluwa fine le awon omo ton fine le
1: kun
0: wo fine le omo ton fine le
1: you
0: finally
1: that
0: is celeste
1: that's
0: something
1: of offense on the church
0: won gboku e wa
1: bo le the cup so
0: ko ni celeste won ni gboku mo wa
1: be ni
0: eru tabi amo ki tu o
1: download no do be
0: ayo ni gbe ka mo
1: le make it for you
0: ekun re do pe ekun re do ekun re do ekun re do ekun re do ekun re do ekun re do ekun re do in the name of and come bearing
1: somebody says
0: holy
1: solution
0: gbọdọ wa
1: ti
0: ọrọ iji yi Jesus ni solution
1: Jesus is the solution
0: Jesus ni solution
1: he is the solution
0: only solution
1: Jesus is the only solution
0: only ọna
1: he is the way the truth and the life
0: ẹwọ obirin
1: look at this woman
0: ati gba to tin loyun
1: she shall be conceived
0: ni won tin ba fa
1: they be fighting
0: her in to gbe dori oku
1: that's what brought us to the
0: ẹwọ obi ọrọ eja
1: see the case
0: e pe eri mama iwole
1: the government testimony
0: mo pada
1: ba abi right back
2: praise the lord oruko mi ni Moraki of Florence mo wa lati lu aja mo ni oyun oyun ma nja bo lara mi oyun osu meso osu mejo o wa de stage kan mo wa ni mi o loyun mo o se di 2024 ni oyun yi wa duro oko mi wa ni ki file mo ni mo fe lo baje ni pe mi o le gbe toyun ba ti baje lara mi o ma lojo marun ki to bi oyun yen ki bi mi o ma marun mo ni so mo ni mi o le ni oyun mo o sha ni ki file o se di ojo kan niyan oyun yen ti lo bi osu meta mo wa wa lori bed bi mo se wa tan radio niyan mo wa bo si authority bi authority ba se bo si ori radio mo fa gbo e je hallelujah e pariwo go go go bo se ma da lo ba ni ya kan gba mi to ba ti loyun o ma n jabo o ma loyun osu meji me osu meji mesan o ma n jabo amo lo wa ni oku ti de ba e lo ni o to ba fe nigba gbo pe won ni mo ba soro ya lo mu omi ko gbo wale nu e bi mo se mu omi ti mo gbo wale nu o ninu yen wa ma run e o fun yen ni jabo yen o mo wa gbo wale nu mo gba dura pelu e bo se nigba dura ni inu yi bere si du mi inu yi du mi mi le pare adura mo so wale we mo ni mo fe lo ya gbe o mo tun pada mi ri gbe ya o do fun yen ni jabo se ya ma beru be ni pe won ri mi o se ji wi pe o pa pari adura mi o do ya mo mi yen mo mi yen si mo wa ji oko mi mo ni ogun yi de tise o oni ba mo se mo ni authority to gba dura si mo le ni npa wi bo se ji wi pe mo foju le niyan a ma sa foro gun a ma ni tayi mo bi mo yi na yo ati alafia ni mo gbe wa fun authority ninu ni ajo ti mo so yi authority tu pa se oni ya kan gba mi oni to ba ti lo ba ti ta gbo la ti na fo le ma n ba ja amo ase ni ba ye mi lori radio ni ya ani kan wa fi shop lo e o ya

ba wi ma banja obo oluwa mi awon tolorun ba ba wi awon ni won sori ibu deyan tolorun ba ti baja bayi la se ti omo ba ba se ti ran ni si nda mo aye ba mi dakunjo omo fa se ti soro mi o e ka le mo kiyin mo se yin pele pupo o so di meji to je ma kiyin jo wipe Olorun ba mi to tobi lo je kemi ati yin ojo dagbere fun wa ara wa layajo jejo ama akibola ta si tun jo pade ara wa lale toni to je on the 22nd ninu osu August odun 2026 mo si po eya ma lo dara papo mo mi loju opo Facebook le ise wa kankan ojo opo Facebook le ise wa iyen ni 32FM949 fa yen nbe ba se ndoju opo Facebook yen te share te fi comment be ma ki bola be na ni e tun ma lo soju opo YouTube le ise wa na nbe ba tun wa doju opo YouTube e ma gbagbe o pa tun loju opo kan e wo bi gbogbo e lo wa fakia aya loju opo Instagram and wa ka le mode o si di meji to je nde na lale iju wipe awa ati yin la jo se bayi ba go mewa bo ba ti lu kan go okitiki okiti eleyi ti ta yin sa kon ta ewo oba ki bola e gbadun ti e mo gbadun e lale e mo pe ba ti npade mi kini yen mo nlo

lomi se faaji po loni o se faaji gan to se to lo dada o to lo jaye rura e ma nti an pe ni keyan jaye rura ile omo mi e mo yun keyan jaye rura jaye rura jaye rura e ti mo eyin te mo se be ka le mu ki yin ka bo koru koru kon botori e ko gbigbona o se ba won pala we e mo kaguta bona laaye be ba komeran ko bona laaye yo danaru baba ma ke bola mode o afefe ni ko fe ko mo ba ngbo mi roku be ni e fufu lele ko fe ko mo ba ngbo mi rosa atafefe ate fufu ti nfe e ba nsalaye fun ape mo ni se olohun eledumare ni gbo pede pede lale yi pata senta ni o olorin ni o Tolorun ba mi tun ni kan ma pe bloggers ni o ma ke bola popo pede pede pata iba ajakewi o se ba yin lale

tun wa pa ti won tun wa nso wipe salamu alekun o keje mauludi nabi yi ta ma se eje ti won tun gba fun kede yin odo ama to ba ti je politics level di oyi o da da o eni won o fi wa mo ti won na nse mo nja oni

what you see, man, look, what they know, could we very yet? But anything bending away, bell lagged. You're a left back, back, how did anything bending away, bell lock up? What do you want more? O lo se lu mo ma ti won se gan time je ba need yin ile o ile o bomi won le ji wale yin daji o mo ni ayin na le le ba won se won wa kawe yin bayi won ti wa ni awon pa tan na mo side service agbado le nje ni e ja won ojo mo je o ri pe ki ja agbado ba kan le ma ta ja ni bi johnson bayi kan gbo be lowo re bi polongo bo ba bere ya idani mama awon na tan kekere ya ri osowo ri o na wa ni abayi ni won mo ge o le mu osan ji eh ya lagbado ye mu ko tun mu e to pupa e ko fa mo eyan na eyin ejodibo wole tabi ko lule wallahi e ni ri lodo yin abi to ba tun need ibo pada samo ti won wa mo ti won se nu bo ni won se wa pe won na to jolorin ti won fi na buku kan ti oda gbe o ati won to mo fe se ruku odo won pe aya wa na boya pe oh long kaluku omo je ni omo je amoju ero mi fun sayi to e pe lo je ma ko la la la bayi ile oni o mu ki o de pe di omo ni lawon ba mi to ni ise studio bayi oye ko ni gbo fa laye ko ni re o ko ni fe re o ti sele si yan de yan fi faso ya mara re la ti o bu e kun gba mo oba mi oni jo je ti e ati temi na ati gbogbo etiti ngbo mi awon adanwo meta kan be fomode akibola e gbodo ba lodo agbalagba o meke le sadede bo ekun lojiji aba ti oju bi omo bi osu meta omo odun kan lo o sene kankan to na o kankan o ta o ke se pe ta mo ti ye kankan ta o ebi o se pa awon eyan mo re na ni papalagba ba se be o dadan o adanwo elekeji ama ti oju bi omo osu meta lo so mo odun kan bi to le die e le sadede ba ko wa ni wowo oba mi mo so wa hoho bo so wa hoho mo so laanu wa hoho adanwo eleketa ti meme ama ti oju bi omo odun meji pere lo so mo odun merin o le sadede mo sere yipe ba ke bola e gbodo ba be lodo agbalagba ba mi o ni fadanwo obu kan wa kini loju opo Facebook eyan mo class yeyin da lele yo eyo aye mama wa po loni ya wa da da la jabalikis le baba wa Sheikh Sulaiman Raja Adeyemi Otedola apori otedoye mama yen se birthday 80 years loni

0: agbọlọwọ oselu baba akene olorun ba ngba bo e ajeri maya o me fun yela nigeria ni mo sa en 37 lo dagbere faye yi
1: asilu ya bo lo lori la manji
0: gbogbo ani ta fi bo soro fun
1: lejo ni lu tolu
0: e mo dele dele o
1: eri
0: pe won tun fi na gbe baba dibo e ma ku o me du o da po ti bo yin e ma je won jibo gbe e ma je won babo je Maje won fa idi apo di boya bo e na mo wi fun awon si ni omo ti won be nbi o wa omo ti mo n bo so imo fi se na si ani o ba ba pe wole a fe kira wa ku le kaabo ni o ama n gboro mo mo gba awon nkan si la e bo omo baba le ari bi adedubu le baba yan ni won pe ni University of Politics o baba yan mo npa oselu tan yanyan baba yin ri bayi ni je o
1: ti bi la ni
0: opolopo elomi ti so oselu laye o wo pe kilo won fi le pelu pa laye e ma ba ise ako mo lo be
1: emi o ni se dada torori
0: torin tilu Hey, riposta rara. Tawa lagba ko tinu won edun si nkan re. O ma koja lo bayi ni se to ba nkoja lo bayi le o. O ri kini big board yen to find dada. E ma won elemi buku. E ka pada wa lowo oro le ma lete fe ma lo le okan ri ti won ti la wele wele. Eyin to se be ni le.
1: Ani mo na ri jan.
0: E ti o si le won ba fi gift e le.
1: Eni. Ti pin le ni.
0: Ai mo ye phone opolopo yen lo ti e ti sonu bi campaign ipolongo bo. Ono elomi asonu to ton lo waju ona rebu tin tele to yin o le fogun wole ti o se daada ri laye e oni ko wa so fun e

0: oni tikẹti amala first wa ta pe ni egberun meta
1: egbon ton so
0: oni sosiku oku nle ti e se 1000 pieces
1: owo ni o ti
0: bo ba ti bo nle se odo wa ko mu rara ba ti deranda about umakola mbe awon olokada ma po siun aboki lori ni yibo ni yoruba ni sa so fun a pe ki won ma gbe e lo se love the house le premier won ti mo bi won se gbe ododo wa yanyan eto ram olorin to lowo ko loki a just spell it njo na ni yo di 25 after won asoju opo le kakira wa ku ile kaabo ka wa lonu saje
2: ani so pe ma hello
0: now gbogbo aida ko kan to mo pe o le fi affect orilede yi jawo nbe o
2: ati ni bakan na
0: won elomi ra rice to ra sori 32 lo ra agaga pe ni kan de latoja to ni rice ti di 35 todo ti e yo kan ko pa mo nu le ni so ti ta tori ti e tan ni so ti mo mo ba won lori 35 fun so ti mo boya yo pada di 29 joba la wa jo mo soro e joba o se titi o sere lomi gangan ninu ile laida ti wa nu oro e
2: mo tin so ti pe ti pe
0: mo play politics bayi laarin awon omo orogun meji wa la won mo wa dagba won la kun la ka ya kan ni ko mo wa do re o pe ogun oda fun re baba ti nlo lu awon apari lati le lo ti di airise meru egbe soke

0: ẹjẹ rọ wọn yin loju opo facebook o e si are ejo lo jena jena ama kibola lati gba ta tin sise ya kabamo ko se se ba ba se ba lo ta ba bo ta yi se ba won oga wa o de da wa loju pa tin bo leyin wa na won na ngbe fun e bo kini ejo lo fa ejo lo fa ejo lo fa bimba ti de pelu mo kawe odu mi bayi ai mi ma wi fe ni ti o ba gbo wari ni to pade wa fun gba akoko o sa mi gan repete ni tori nti bele nbi ku o latata ntoto I dare present a call long about me, Lucibe. Oh, yeah, 07055 Odometa 949. 07055 Odometa 949. 08097 Odometa 949. 08097 Odometa 949 plus 234-9062. Odometa 949 plus 234-9062 Odometa 949 ok abi akira wa ku le ka bo lo
1: ye de ni ya de ka so bo la ju lojo
0: abi akira wa ku le ka bo lo wo die

ni fina gbe yin lo ka so pa fina gbe yin ni pe ka ni article ti omo to nkan mo o nbe nle bi ba recreation o gba wa aba so fun ya pa article ti mo ti tan se pe eyan mo tin se nu merengue ni record yi nje lo fun alhaji rashid ayinde lo ko seruba won ni won se laughter seruba won ni won se leyi lo seruba won ni won ti ko mo mo na tewe o esisi ororo tegbo ya me agba e mo pada leyin mi o to wa di ko wa se mi ringe wajo baby wajo fine boy ya ti baba ti ri ra o se die

0: 7055 odometa 949. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Eka leo.
1: Eka leo. Tafiki ale kona tagbaje ude.
0: Che warada. Agbaje ti bo ti joko do abi ti gboro nbi.
1: Tagbeni, tagbeni.
0: Okay, mo gbo yin sa.
1: Awon ta n gbo program mi koda gan eyan kan to je lulufe yin. To ni fe yin eni mo gbo ko eri. O ti wa fun ale ka to ni asikan ni sin be
0: ka. Kilo ko eni, kilo ko lulufe mi yen na.
1: Afata ya gulufi.
0: Olorun ni jo baje. E ba nke o.
1: Ori
0: emi
1: ni
0: won
1: wa
0: te ba je npo je nta pa gbulu fi do ni wala to ba ti de yin eto emi ati yo soro labi aso e fa ta ye se o na ni yan ti lo gbe kini soft drink won wa boya won wa to wa fi nkan kan la

sejudi esi no sa je la nlo emura le o daddy yin ko idi ti won fi wale eso fun wa so pe be se yawo yin be legbe yin be yara won bo e gbodo jo wa papo together eni to luwa ti ko

0: Epasẹ.
1: The gladys.
0: Ta lojo ko saye.
1: Who is occupying my yoruba?
0: Edida. Maya agada ba sasa baluada. Ebinu tan ta lojo ko sibi to ye ti wa wa ni ogun orun o si won ni di Allahu alahu.

0: alorun ati aye nbe lowo e pelu eje majemu ta ta sile ni kabari o ma fo gugu ego ti pile ti pile iwo na ma dominira lu fi eti wo no da ko mo gugu eya ti bi labe ipe olorun lori woli samojo authority baba woli ori oke ogo lojo saturday 29 the monday 31st august wakati adua mesla ro pelu show lati ba ta bi pile osun asejire ni e ma bo lagboju oko kakola ori oke ogo le de ye ikorita ipin yare fun wa to mo ojo pe je ajo gbadua
1: egba mi lowo ko duwa jabe
2: Peace, Mr.